0: makikita sa panton sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy na kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinolic compound ga adunay kusgan ga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Kunti dyan, sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8.15 na pagkakatropa. Kiribang time check. Ito at ginigan nato sa Synthone Vitamin C. Ang alkaline-based ng vitamin C, pampalig-on sa itong immune system. Aron di tadaling taptans mga sakit-sakit. Nan-acidic mga katropa, morning di ka ang imong balakang nga maghilab ang imong tiyan, magsakit ang imong kuto-kuto. Mag-Synthone Vitamin C! Ang alkaline niya vitamin C.
1: Bullseye! Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katawhan sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Unsa man inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan o aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
1: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Wagi Pinig, Wagi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas, data popole. Nes esse, nun esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulse ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato, dinis sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot ni atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw, kita karon nga Webes. Pizza 13, mga katropa sa buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Sagi hapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na eskatropa ka John Lame and Chavez Viking.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est. Sid itsam ios olinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga mga istorya. Ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, may yung buntag garantaran yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
3: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning, Taraka Good morning, ang aroma palang daan, suya na, no?
2: Ang galing ako, ang aroma, ma-feeling mo ang ano na'y kape. Ha? Pero, dili ni kape nga katong grabe kadaghan nga content sa
0: pero ako na ni, nakapamaos, ayaw ikong namahaw.
2: Ah. Pero, so, andam na ka, mausap mamahaw mga last days, 20.
0: Ayaw po, murag abuso ra. Kaya nga ako, sa usa ka adlaw, kaduhar mang kumukaon.
2: Ah, okay, okay.
0: Gawas
2: okay.
0: Nga kuskating, amping punis pang lawas ako, katrong pag-film.
2: So, ang stake on niya ni katropang attorney Ray Gelon, di lang ni mo kanon.
0: Pwede ka take out.
2: No.
0: Pero anyways, basa ko na ito. Greetings ka tropang ka-Philip. Ito na ako na ito. Nani nag-view na ito sa Facebook? Mura mag...
2: Murag wala na. Ano yung nag-view? Uy, yan ang wagod. Katropang Lista Tadino, good morning! Katropang GCT, ha mo na, nagli-li na ning ato ang mga viewers, katropang Janli. Katropang Joey Nunez!
0: Oy, sir, salamat kayo, ha? Aniya, bitanaw na itong naabat tayo viewers.
2: Gaspar Alperez, good morning, Gaspar!
0: Namata na si Gaspar?
2: Namata na si Gaspar, oy!
0: Adi, ano tayo, gitos ka pin pa man, sa iyo pa mo kayo?
2: Chang Sifo, okay na!
0: Hmm!
2: Tutor, good morning!
0: Good morning, Danny! Abay Japit Kandol, may buntag na ba? Si Tristan Uyat Gulay. Sos, pagpangandam na ron mga katropa sa nagsingabot ng fiesta sa Amua, katropa ka Philip. Sa among barangay, karong pizza 23. Fiestas barangay lang.
2: Naroon ko'y nadunggan ni Musayo kung ano ka ugma.
0: Ugma sa gabi eh. Musayo ko na. Ni ana-ana na ko kahapon. Ay, asal, ana-ana. Ana man, sugod una, steeping dress wala, ana. Ana-ana ba, ana-ana. Pakita ko na, pakita harap, sayawan ako rap, ana-ana rap. Ana-ana rap, Musayo. Wag to orman, ano? Oh, draw. Ni ang among tukar kay... Karaan na sa among tukar, eh. Kuhan, kanang buhoksan... Dili, kuhan sa... Kanang bagurong...
2: Buhok si kabayong nalarag, ano?
0: Dili, nay bagurong sayaw nga... Tong tigi tigi tigi dong sa title lang
2: sa iyo. Dogay na muna.
0: Dogay na na. Bawa na biya ka nga. O sa title na na.
2: Ako, sali dyan.
0: Sa title na na.
2: O sin... Katropang Janli.
0: O, sa sinayawa.
2: Pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong komentaryo.
0: Ayaw niyo kong ina.
2: Pero okay nang tahay sa ludo ko nimo.
0: Sa...
2: Pero og sayaw kana murag questionable.
0: Sa 30 ka tuig na kong pagka-consel, 30 ka tuig sa kong sinayaway. Daray, mo na yung mong sayaw ay. Hibawaan man ako dahan.
2: Ambot ka, motoos. Pag-video, aron motoos, katropang Ma'am Ling Rilienon, yes.
0: Diba?
2: Ang asawa ni katropang Boss Joey.
0: Na,
2: pag-video, siya ka video. Ikaw kusog kay kang mo-upload og basketball.
0: Ayaw!
2: O, labinag ka itong masyat na tira ni mo.
0: O.
2: Baka na, believe ko ni mo na kay ipos ni sayo ka.
0: Ayaw! Kumpiyansa ka na lang. Oy, kumpiyansa ka na ko gabi,
2: eh?
0: Oy!
2: Dong dong.
0: Karon ba? Ana na sayo na karon.

0: kwento.
1: Bueno, bueno, bueno. I-upload na.
0: Hindi ka na, ganyan.
1: Sa personal na pagsayaw ni mo.
0: Tatawa rin sayaw. Doon ay posibilidad nga last na rong pistahan mo sa iyo ko.
1: Kay
0: last term naman ko. Pamay siguro o madayon bang eleksyon? Oroy og madayon. Iwa na ko sunod tuig. Di na sa ko mo sa iyo sunod tuig. Asa? Ayan na kaya napulaan na mga tagalotak. Patan na sa abay japit kandol. Varsity ko sa iyo sa una. Schoolmates, eh, gani.
1: Ako kuwang kiko gusto ni mo na siya. Kanta, saludo ko
0: ni mo. Gani si Abay Japit Kandol. Schoolmate na ko ni si elementary og high school. Sweet to gani siya sa akong sinayawan.
1: Si katropa Vincent Laran.
0: Asa?
1: Samot.
0: Samot as katropang Vincent Laran. Ako dancer mo yung kong sinulog sa
2: akin. Ay!
1: Nolo na lang sa lukan.
0: Papotan na si Jula Sili.
1: Nalakay ko na.
0: Picture!
1: Dato naman kayo mo sa una pa. Nalakay picture man. Nalakay cellphone na to. Pakita ka naman ba.
0: Wala. Picturean ko ni Gorio pero wala ko malukat. Hindi ko malimot. Sayaw ako kong sinulog sa una.
1: Asa ni Gorio?
0: Napagay po. Wala ko malukat. Kay butangan magkagpin, ana. Pin. Kaya mo ni picturean na. Mo mali uso sa una. Lahi man karon nga. Kada tao. Doon na may kahimanan. Doon na may cellphone. Sos ka ni Adto, katropang Philip, matay, di higi ka pwedeng magkaskas og film.
1: Labi na bilo ka.
0: Paminawa ang comment, basa ang comment ni Vincent Laran, tanawa.
1: Bebe, astamoy.
0: Tanawa niya.
1: Gamit kayong sinayawan sa sinulog yun.
0: Nalis
1: katropang Vincent Laran, way siguro.
0: Sa, sayo, sinulog, varsity sa kuwana. Ingon si Crisol Logo og Bamin, Sir Jan, Kontes Tagsayaw, Ulipista. Ano kaya ka ni mong akong premyo? Oo mo na kayo, di ba sa kumo pataka sa nung appeal o Kontes? Og ang premyo, gamay-gamay, ay ayaw na lang kong pabila.
1: Pero si Katropang Boss Mark, di sa nimo to ni mo ang dancer
0: ka. Ayaw ko, ninyong. Tanawa lang sinayawan ako. Di, aga-video lagi.
1: Rap, na ako. Isin ni mo rap. I-play ni rap. Ay, patuong manager.
0: Usap na.
1: Ayaw lang. Basta i-play ni rap.
0: Rap, timan ing.
1: Rap, i-play ni rap. I-play rap.
0: Aplangkahan lang ka nung timan ing. Kani, di ni kami mo ni mo.
1: I-play ni rap. I-play ha. I-play.
0: Ay, pagkita. Ang sayo.
1: Pagkita, rap.
0: Ayaw ka na. Itagalaing istasyon na na-appeal niya.
1: Okay, Raman, alas ang tawag kayo.
0: Ayun na
1: lang, napoy pa na.
0: Rap, timan ay rap
1: na. Kapag ang lagi kan.
0: Paring Mark. Di ba, ang sarap na lang, paring Mark.
1: Rap, i-down na lang. Kaya i-play.
0: Timan ay dong.
1: Play rap.
0: Ano sa?
1: Nag-istaryan na magiging sinayaway.
0: Wala, gimute naman din na Smita. Oy! Unsupported. Eh, pakita na, may pakita. Hadlokon.
1: Eh, ang... Bahala lang to, kar basta ang mga da moves.
0: Dile ba? Ang video, dile ma-open niya, unsupported.
1: Anong di man ma-open?
0: Oh, tanawa, unsupported attachment. Oh, basta tanawa sa imong screen.
1: Kung saan
0: naman. Oh, saan na naman kita tanawa ng screen?
1: Ako na ipakita.
0: Ipakita. Sus, hadlokon mata ng sayaw.
1: Oh!
0: Ako, asa mo ko niya?
1: Ay, kalang maaari. Dako ni mong tao, di ka kita.
0: Di makay maklarong akong stepping. O, tanawa na! Tanawa! Tanawa ang sinayawan! Pamugas kayo! Murag dya pa, monkeys!
1: Matay niya.
3: Bilib ko niyo.
0: Noon sa kumpiyansa ka, uksiyo, sayaw lang di sa tika atrasan, ginon!
1: Bilib ko niyo. Bilib! Kaya ba? Kay katawa pa ko kita!
0: Tigaan, tiga video, sayaw na kong gabi. Mabitaw na, nanghit na kong Miguel Solon, mag-lib ko ugma. Lib ko sa Elizabeth.
1: Dili.
0: Jo take you kogma kay among sayo ugma gabi pa man
1: ang atong programa.
0: Opening salbo man sa mga kalingawan sa
1: mga sayo kay mga ikog pasaylo nimo.
0: Ano ba
1: ikog pasaylo? Nasayo pang ko.
0: Nga.
1: Sa akong pagtuo.
0: Oh, nagtuo gani mo kabo mo sayo. Ang maestra na magali ni undang. Ing na misaw na pasayawon, ila kosong kosong kon. Uy, nagtuo mo. Di ko kaba mo balik-balik. Tanawa ra ko ng kamot o, ang kamot ang wara ba? May buntag na ni Dots Kikim pa na minaw sa doon. Ingon si Evelyn Gadiani, di ko na maklaro. Di, kay Kuaman, ganang. Live man to.
1: Live
0: man to. Kuha mo kay problemas, mga sinayaway. Sa... sa mga ka dan circo sa
1: pero na? Mas nindot o kalataan na ay bagong upload o niya
0: ganang asa
1: bagong upload mas bagong sayo
0: bago tags nina agad sa ta si nina
1: ay kabalaka nakadungog man ron si attorney regal ay kabalaka
0: boss abo
1: ako kumol nabalhin na dire si XFM
0: ayaw okay ay hinanggaw mo sa nang inyo
1: diba ako kumol nabalhin na si XFM
0: asa?
1: Ako ko mo, labalin na
0: yung sinin. Supply yan, tari agbag-og sinin na og sapatos. Na may sapatos kung may musayo, sad?
1: Kesa logo, og bamin, may buntag, Francisco Bahagan. May pagpamino, Melo Mantas. Og si Lloyd Ivan Arrojado, good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Napon si Tami Riconalia, og si Danny Almendra, kadaghan naman ani. Ikalit lang ni sila, kadaghan pag ingon ako ng... Ako yung video niyo.
0: Ay, ako na problema lagi. Nao sa baka makurap, may taon magmusaya ako. Nao sa mo mo eh.
1: Ma'am Lorna Margarita, good morning. O Ma'am Femmes, ten ups.
0: Kani ba, mapapa, ulala. Ulala. Tuyo ka ka na. Ulala. May kitod lo ni Lloyd gabi.
1: Ah, okay. Inektoyo ko inyong go signal.
0: Inektoyo ka. Magpapa, ulala. Tuyo ko sir, tuyo isa ko eh.
1: O sir, pagtuyo, clockwise, counterclockwise.
0: Depende ni mo.
1: Ayaw. Ayaw. Saan magpapagawa
0: na? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ipakita ko na. Ano ba? Ano ba? Yan, anas kamot. O, tanawa rin sinayawan.
1: Sagay palabi eh. Sagay palabi eh.
0: Pero ako, ikaw ah. Ako ni sayaw naman yung ko.
1: Pero ikaw, wala naman kay... Ganahan ka masayaw sa ko.
0: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Ayaw
1: ko makonsihal!
0: Ayaw! Pero, bisan pa.
1: Ayaw! Ay,
0: kamao kang sayaw, kamao kang sayaw.
1: Sa natural na ana, raman na.
0: Sa na ana! Uy, what? Mura ka guwating gisilian.
1: Depende na sa kukar na unsa ka man.
0: Gane, gane. Mom, ni oso ron. O, oso niyo. Oso ni gane kong i-play, o.
1: Tigili, tigili, bong, ala.
0: Usa ko ng sayawa! Wala makakadukduk o lansang!
1: Ay, ala-ala, tiki-tiki.
0: Asa, gay. Pagkita yung sayaw. Barong, gay, parehas ako ba? Inala ba? Oh. Naunsa.
1: Ana?
0: Usa ko ng sinayawa,
1: ana! Ay, ano? Wakakot ang loin, ikatropag GCT, ha?
0: Loli ng swildo.
1: Wakakot ang loin. Masaray, swildo alit na rin pag sayaw ka.
0: Really, appeal.
1: Komentaryo man.
0: Appeal man na package man na tanan. Sayaw, kanta.
1: Ay, ate, gihagit ko rin mo. Sige.
0: Gige.
1: Barong-barong siya.
0: Barong. Di ba ko makita sa screen? No, di ba ko makita man ko? Adi, ikaw, makita ka, makita ka.
1: Oh, sige.
0: Mubo, magkaroon ko kamay, oh. Makita, eh, focus up. Na, timing nga, stokan na. Ay,
1: gani.
0: Gatukar na ikaw apa kagasaya o sayo kagasaya o apa tukar
1: delay masanin Facebook
0: delay tarong ako sayo tarong ako sayo okay alright sayawi sayawi
1: uy alas 8:40 na larga na
0: gusto makakamuda o pagkakonsyal
1: wala na o nagkudaan amigo miss nagkakumilik
0: ayaw wala gusto kamuda o kung gusto kamuda o sayaw okay barong ay samang kage birne oh kerehoy bisron okay sayaw okay
1: larga na tayo magkawawan matanin mo dire
0: larga pakita kana sayaw mo ikapilihan
1: no. Hello, Galio. Good morning.
0: Mayer, makas pangasaba.
1: No.
0: Sinayaw, di mo ka kamao mo na pati mo. Gihambo giro adi, di ka kamao sayaw.
1: Oy, si Arlen Artaho, pertinent katawaan nila.
0: Ita.
1: Talaga na, taga lang sa 40, na?
0: Himo man ni katawaan na itong programa. Sayaw, kakatong. Sayaw nga, pero na profesional.
1: Ugma.
0: Iniga, ano ba? Bebe, bebe. Tanawa ang palutaw. Oh. Tanawa ang palutaw.
1: Ah!
0: Hindi lang hindi maklaro niya. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
3: Sa luta ng mura mga naga.
4: Muna yung sayang.
3: Sayaw, subog. Jackson. Di, oy. Hinubog to.
0: Ana, si Redmince to. Ang atong cargo ng pagsayaw ni mo, nagbawag timing. Ang kukar mo yung adjust.
3: Pasidel, larga na tayo. Sutsu 41 na.
0: Kalagot ng mga tao, hindi ka ba busayaw?
3: No. Oh, bakit kalagang bawas ko?
0: Karay, gole, pag patudlo ni katropang rin, ang sayo mong tiil, puros man na wala.
3: Michelle, magtagad, good morning.
0: Na, ingon si, na, nagana kayo ni comment rin. Siya nga, ganahan mo ako mo tanaw, pero batiyas ang sinayawan pili.
3: Ay, lait-lait, ito sa nangyay mo. Asa man nabi? Asa? Kisay pangan?
0: Kana ininsik suwat ay.
3: Ah, katropa GC, wala ininsik.
0: No. Ay, nako. Di ka kamaono. Wakit, o sa'y talent mo day?
3: Sa'yo, ganda.
0: Panaragi mo pagpamuhig baboy.
3: No.
0: Sa kantawa, maging kay talent, bisa gamay.
3: Uy, katanin mo hubog ko.
0: Ay,
3: siguro.
0: Hinubog, pero di ingon talent.
3: Talent na sinubog. Alisa na na.
0: Hinoon, magpasood ng mga bunal butakar, bunal kumaos ka niya. Sinayawaywa. Balak, kumao kang balak.
3: Nasad, kumao ka na.
0: Ay, nako. Right away, sumaka so tropa, dito maglangay me. Manatas greetings, sa himo man ninyong katawanan akong partner. Noon sa sinayaway, pero huwag mas kabihin mo, sayaw yung gawin, ahat yung gawin.
3: I-upload na gina para mobilin ang tao ni mo.
0: Ni anak mas atijuan nga, Kuzel, di gini ma-release ning imong sildo.
3: Kuan ay presiden niya, presiden?
0: Dili. Kuan sa rito, ritan na orasan. Kodi nga mo, apil lagi kong sayaw kay bitaw kan, kanang tugod sa among karingawan. Apil, apil. Normal man ako.
3: Normal.
0: Kamao ta mo sayaw og sa dili katropa ka Philip. Nang lan mo obligado damma mo kita kay fiesta sa mo karong pizza 23.
3: Onya, asa man mga dumi?
0: Ato mo. Ato tay lang kap ali.
3: No.
0: Dili na
3: ilang fiesta mo gihaw dia.
0: Dili na fiesta sa mo. Tibok fiesta na sentro.
3: Ah, sentro.
0: Ah, wala milabot, wala milabot, wala milabot.
3: Okay,
0: ilang
3: okay,
0: abay okay. Japit kandol fiesta na.
3: Pwede ka to ta.
0: Oo. Wa di sa takaingon kay wa masad mang imbitar.
3: Wa imbitar.
0: Ato laga. Si Kap Ali magpublishing din siya na sa Jeppy Cool Bull Court. Magtay daghana nas amo.

0: Tärkeä näyttää nykäijä se niin moi!
1: Bassa, onko kommentsa koen? Niin bassa, onko se baga kommentsa?
0: Ei, ei, ei, ei, bassa, hänkin paukin käy.
1: Kun sä on mennä, niin komment mennä, kun sä lammat mennä, sä konga näin, niin komment.
0: Mä vil vera, ilvina, ma it kagas, good morning. Minä sä dulsi ina Johan, mga katropa.
1: Eroes, katropa ka Philip, dito maglangay. Bulsa! Pada sa di pa di ay greet sa nato gamay kay Mina Deron's brother Jack Torrejos. Brother, may buntag na brother.
2: Good morning din na brother Jack.
1: So di tabag lang ay. Nag-una karon sa to kapag iskutan ng standby kay Sairo na tong detalye porting trendingan ni de social media. Dirinis ato sa Nakbes Mandawi matod pa nahitabo baga katropa. Kining usa ka bana nasakpan ato lang tawag ko no kay ganatog benefit of the doubt nasakpan sa iyang asawa nga ambot lag kulokadidang ba pero ang initial na to nga nakuhang kasayuran kadrobaga Philip nagpamasahi sud sa usa ka lawak nga dili masayanan. Kailan akong higot akong siyang lawaka. Pero pakita akong video ra, Arap, i-blur lang sang gamay. Samtang kuwang patas detalye. Kadi po ta, di masad magsilbi katropang rap-rap o gamiton lang na to ni padaghan, padaghan's views. Ang ato, bakinig, kakuanig, pagtulunan. Ha, labi na itong mga kaigsoonan nga medyo hilig sa gyod. Okay, kining usa ka bana mga katropa, gipuspusag helmet, ako'y naluoy sa helmet. Pag-urba. Ha?
3: Pero isa ba? Ang Lakers, gibaligya na.
1: Ay, pa man ang balita, ano? Sa may tao, girl. Lagpas ni mo, tigay rin kung nagkapi, rapura man nila. Nausa naman ka, eh.
2: Okay, mag-close the rest of your post.
1: Nausa magkagabi, panay, gibaligya na. Gibaligya 12 million. Kay Wanas Libron, mo'y rasons, tag-iya. Pero ato na, palayag ko pakita sa video. Nakay detalye ni, di ba katropang genre? Dito ko nun isper... butangig o diurap. Atom lang sa ning i-blur, kay masig maawawan yung tao niya ng babae, o niya huwag klarong detalye, pero porting trendingan ni social media. Dres Mandawi nun eh. Dagandagan itong babae o, tara. Morning babae nga tigma sa akin, ha? Ba na ako? Truke, sinisakpan masasawa. Morning babae.
4: Lalagad.
1: Ah. Dagan gadag helmet. Amo ning asawa gadag
4: helmet na sa. Ana ni gugod.
1: Oh, naanas lu yung asawa. Oh. Tanawa, yang unay videographer, tanawa. Murag salida Des Mandawi gapon, tanawa.
4: Gugod.
1: Gugod, gugod.
3: Dia ni smutin lapis.
1: Oh, oh. Ah. Dera babay oh. Oh, gibugno, gibugno.
5: Wala gini ka inyo.
1: Wala gini bana bana. Hoy!
4: Hoy!
1: Pahala yan. Pero ako may babae nga way sa gipadakop ko na ning asawa.
3: Oh, kay harassment naman eh.
4: Oh, pero wala kasi wala ning kauna huna.
1: Eh, ni sakay taxi babae.
5: Ayaw.
1: Iblur, iblur pag yung kamahirap kay mawawan rap, mawawan. Ano niya?
5: Kana.
1: Isay mo bana, kamaya sa tingo ka na ba yan ako eh?
5: Yaya, pasak yaya.
6: Eh, tanaw ka na kay...
5: Ayaw, pasak yaya. Ay,
7: pasturya ka ninyo?
5: Ayaw, wala ka pisturya, wala ka pisturya.
1: Lawyers taxi.
4: Sus, imbis pliti na hunda ni.
6: Bato na kay inyo, personal na.
5: Hindi ka kaya gani. Mama, nasa ka rin ito.
4: Ha? Pero kalma ramang babae ka drapag dyan, di o?
1: Nisaad og 5,000 nga hilot. Basig masahista.
3: Basig masahista na. Kanaan ba yung mga on-call room masahista?
5: Yan, i-video ang kanapitong bigan diyan.
4: Pero mahal rin sa hindi ko.
1: Basta mga ingon na ni Lagi Daghan Jukeng Mananaw Facebook Live. O tanawa.
8: anniversary
1: ato. Asa sa anniversary?
8: Ay. Sige.

0: kasi nagpahilo at anniversary para husgan.
1: Be, gawas pa rin. Relax lang mo gamay. Porting kubutay. Mag... Saan, kiha, op? Baka kiha, kini. Kani mo inindot? Rigawas na, rigawas na. Nang hits, ra? Massage, eh? Kinsama na sarap? Dili, ikaw nung? Oh. Wala. Gulatan ang bada. Oh, di alasan ato mo tawag sa trabaho sa Dilip. Di alasan kita pala Big Minarites kaya ato pang gipako ang detalye. Kay kini, katropang Philip, nasakpan man ni siya kay matod pa anniversary nila. Pero gaaway sila katropang Philip, gaaway. Ang alibay sa babae, although sayron pa na to gipablatter ba?
2: Mm.
1: Pero gipakatap ng iyang naong ron diya social media. Although kita Dress XFM, ato lang sang i-blur kay wa pa man nato ni makuhaig side. Pero kini, kakuhaan magunig pagtulunan sa uban.
2: Correct.
1: Ah, labi na karon panahon na social media. Maghinanggaw mo na sa inyong kapikas kinabuhi, matrending di mo. Dali kayo mong upload.
2: No.
1: O niya, kamusang mga babae nga, kahibaw mong mati ng daan, ha? Kahibaw mong doon na na'y obligasyon, nga toslain, o magpada sa mong stintasyon, anigin mo kabasol, matrending mo social media, kaya karon kinibayhan na, gihimong meme.
3: Bullseye!
1: Pero mirasan siya nga, permiran siya nga, di mami kaila na.
2: Oo. Oh.
1: Nadugayan, ingon nga, masan sa raman to eh?
0: Ano yung masig?
1: Na-aral sa Facebook niya lang kayo. Daghan ko. Pero mo lagi ni Ron. Kani,
0: daghan kayong for high sa Facebook.
1: Diri mo sod po ang atong mga otoridad, NBI, o ang atong kapulisan. Kay karon grabe na ron eh. Kanang app nga Telegram eh. Na yung mga, sa una, katropang rap-rap, di yung kumalimot, kanang, taga, bukid mangyog ko, kanang amo, bukid mas nagana. Ah, ang uban, uso ka na nga, o kung na yung mga okasyon syudad, ang term nila, no, mangga. Mabot lang, wakay kong kahibaw, pero ang mangga sa amo, gipag siritan man ng haringga. Pero maari ko na syudad kay mangga. Mga bang ba? Kaniyan to, ang dayag kayo or ang dungog kayo, nga, namo nga mga taga-bukid, haambot lang ka nga, taga-syudad mangga.
0: Ah, syudad na nga mo.
1: Oo. Oh. Sudad sa sugbo pero tuas bukid.
2: Pare lang inyo.
1: Og bukid ang amo mas bukid ang inyo.
0: Dool lang mo dagat, amo lang mo dagat.
1: Dool sa mikersada. Puti layo ang inyo eh.
0: Kasi dool kasi
1: ano ko inyo nga sa padong ko sa inyo ha. O sayo ning unggoy mga tang inyo ha.
0: Laip na sad.
1: Tipukira gid inyo. Pero katropang Philip, ani ba? Diri mo sod ang atong taga-NBI.
2: Mm.
1: Ah, kay, o sa may buhaton sa gobyerno, aron ma-regulate ni or aron mapugngan kay ang prostitusyon kaniya to redon magarap kapilagi pang red ultimo mga bar nga katong mga bar bitaw nga ingon tampo nga mopakita bitaw og mga parts of the body
3: ali
1: na no Girej, mandawi ka niya ito. Katong barba nga, ang babae, kasi kan turmoy, padailos, padong subos. Kita ka. Nakita na to sa video.
3: Ah!
1: Oh. Mabatong Girej, hinumdam ka, baras mandawi. Soke niyo sa una.
3: Wako, wagi ko, ana.
1: O niya, ang dungog kay Dris ato, kining kamagayan.
3: Oo. Oh.
1: Hinumdam ka, amot lang ka ni Srap-Rap, or guwapa ni Matao, tingin bata.
3: Ah, wako, Matao.
1: Eh pag pila edad mo rap, 23? Sus, Ginoo ko.
3: Mabay pagkatao, rap?
1: Pag so good, di naka-virgin na tao, mabay pagkatao ni eh. Pila ka, 38?
3: 38, tapit ako mag 38.
1: Sus, Ginoo ko.
3: 37, ito ba?
1: Pag high school, natawa pa ni Matao. Kitawa na ta, oh. Nasigiri nagpangupya sa itong classmates, si Rap-Rap, panigimo siya ma'am.
3: Nagtabil-tabil po na, nagtabil-tabil pa na lagay.
1: Wala pa yun, high school, oh. Wala pa ni Matao pag high school.
3: Wala pa.
1: 23 is pagod.
3: Oh.
1: Pag high school mo, sama ka.
3: Nag-insin ako.
1: Wala pa naging ni Matao.
3: No. Graduate ka sana, this ice man. Kaya pa may fourth year man gutom.
1: Amo pa paghimo siyang ma'am magpapa. Pero katropang Philip. Ano ni dungog kay nato? Sabag ka taga, namo ha, taga probinsya.
3: Mm.
1: Nga, to tagkulon kay naana na ya, magabii ko noon, ay moban nga. Amo ta, nakadungog rasa ko si istoryan dyan, redoblado nga. Na ako namingo dyan, sir, pangkapi lang sir, pangkapi. Sa una, yano kay nang dakpon. O mag-operation, labi na duka-duka itong mga polis kay nito. Kanang walingaw sa operation tara na. Yano kay nang dakpon kay gawas nga illegal, immoral po ang prostitusyon. Now, although ata kay Bauha, gusay, nahitabo ini. Pero kadudahan, manggod. Nagpamassage ka tropang Philip. Ha? Ako, gapamassage sa dirba ko gapon. Magay, wapos busing ka ating masahista.
3: Kawain na naman to, kawain man to. Establishment, matang imo.
1: Dako, sa gitong lawas ko.
3: O gamay-gamay rin sa lawas, di makapastress ni mo.
1: Awa, kinanglan mo ko.
3: Kala ka ba kastress mo? Tulo, no?
1: Tulo, dua ka tao. Di man siya kadaog na ko.
3: Okay na yun.
1: Now, katropang Philip, maka, og ako'y asawa, maglisod kog to sa alibay. Una, ang babae, kalma kayo. Naingaw ang babae nga, di may kaila na. Pagsunod, katropang Philip, dugayan, di naman yun siya buyan. Ipuspusa naman siya helmet. Kayo, ang babae, no, tinarong niya ang trabaho, katropang rap-rap. Puspusan kag helmet niya glain tao, ako ni nanawag na kong tanod.
2: No.
1: Giguyod ko na ng babaeng na muspos na ko ang atos police station. Nangano waman na niya mahimo. So doon ay chance nga guilty. Bulls. Pero wala talang bukom, doon ay chance.
3: Ratol to siya, naratol.
1: Adi, dili na raingon ratol eh. Ha? Dili na ingon ratol eh.
3: Ratol ko tanod. Ikabalunalan, di ba ka? Mo depensa sa gigasi.
1: Musukol ka kagamay atong babaeng namunan.
3: Wala na maghelmet, siya wa helmet.
1: Ay sus, gadaam sa nasa paper bag ipa ibaos na kung wa kay sa
3: paper bag ba.
1: Now nadugayan ni ang ko namang god ka tropang Philip. Na masahista di ay siya.
3: Pinabuhi na oi.
1: Now may lag ka ng pure nga masahe.
3: Panginabuhi na.
1: May lang og masahe lang gyud na mo gyud sahay nga dunay extra service.
3: Ay wala kay panginabuhi masahe gyud na.
1: Naalagi na sa mga group di sa Telegram.
3: Eh masahe gyud na masahe.
1: Pasabay pasabot anang mga paps di ay.
3: Si paps.
1: Na man mga group nga mao ni.
3: Si paps ana.
1: Pinya na ba na nya.
3: Kaya one pop two paps.
1: Massage with two pops.
2: No.
3: Wala ka na panginabuhi na. Panginabuhi. Baka listen bi ka na panginabuhi.
1: Na, Amanday. Niya ka ni. Why crackdown ang atong gobyerno ini?
3: Ha? Asawa mo sa nyo pagdakop, anak.
1: Na, may mga group niya. Na, mga...
3: Lagi. Asawa mo nyo pagdakop.
1: Og ako'y pulis.
3: Oh.
1: Na, may mga group niya sa Telegram.
3: Uh-huh.
1: Oh. Mo-join ka niya.
3: Oh.
1: O niya, imo bang... Og sa mamura siya bo ba?
3: Kanya, kuan man na diha ka ng imo nang i-hire.
1: Oh.
3: May ka magpahilot ka.
1: Oh.
3: Nya, two pop. O sa to?
1: Two pops. Maalingon si, kung ano, Brian Francilosa, Anli Pop.
3: Awa lang yung magawas.
1: Awa na ko, about sa mga detalye na, ang ato ba nga atong i-crackdown?
3: Oh.
1: Katropag Philip.
3: Arawa din na hitabo.
1: Bullseye. Matan mga asawa kamao masad.
3: Duda ning asawa. Ha?
1: Kaduda gitingalin eh.
3: Anniversary maruna mo.
1: Anniversary na mo. Ang anong manidire? Unya na kaila
3: siya. Basis nagpakondisyon. Gidwa ba dudahon lagi ng asawa?
1: Adto ka magpamasahi ka. Oh. Pwede ka mo adto niya o ka ng mga masayaanan. Yun.
3: Anya, o okupado.
1: Anya, ad? Ay, simple ka na o okupado sa kadagan. Pwede, okupado ko taon. Nga ka, kuwang naman kayo nag-customer kay... Magpamasahi ka, kinanglan extra na imong kwarta. Kay. Rare, o yamok mo kayo ka, nga nung magpamasahi man ka, agwantahan ng pamaol. Di ba na ingon nga lang?
3: Kasa pa kami mga kabos, hindi lang kami pwede magpamasahi.
1: Oo niya, huwag kay kikaon niya ang buga, siguro o na mo na masahi.
3: Pingarang pwede mo na hangyoon.
1: Ay, dili na madaghang nyo, ay, di na madaghang nyo.
3: Di madaghang nyo, maubitan ng uban, manguntak na lang sa Facebook, ay pwede na mahangyo.
1: Ay, hangyo ko
3: daw. Ang kanaang naali ng mga establishment. Og 450 ang per hour.
1: Hangyo.
3: Di makapwede bayan na 400.
1: Hangyo ang extra service.
3: Dili oi. Dili. Kada mo pang dato.
1: Wa man dekay, wa man dekay kwarta isig pamasahi.
3: Pwede ra lang.
1: Gusto ka
3: man to.
1: Gusto ka palit ka diag haplas. Adto na lang ka og mga manghihilot. Si Wintara o sa gatos. Hilot
3: para sa tipi ang niya.
1: Mamili masagag, mili masagag mga arangan sa naong amo. Hilot.
3: Sagad sa mga arangan.
1: Yawa ba niya kay kwarta? Ipalit na lang nagbugas.
3: Dili na aman sa bugas balay. Naon sa mga
1: ka? Okay, sa to pa dun. Extra ako punto man ato ba nga. O magpahilot ka rin ka. Pamasad ka ng mga masahianan. Extra extra na ni mga kwarta.
3: Anya, di man to masahianan? Kay nagkontak lagi siya.
1: Malagi. Nibayad na ba ha?
3: Oh.
1: Nibayad kag 300 kapin ang 3 hours.
3: 3 hours? Asa man na?
1: Mama! Asa man na? Nga lunch man na? Uy. Oh.
3: Abasig sa masaysa na nibayad na to.
1: Ay, busi, mubayad kag 300 kapin. Ano na lang ka-deskilid? Kiri na may 400 o sa kauras. Ay, kaing na.
3: Mayra maglugar.
1: Mayra, usama din na inyong masahe di ay. Pagduha magbasketball. Eliso-liso nga. Kinanglan na magkakusakahigdaanan ng masahe.
3: Takilid.
1: Ako kaligapon. Ako na pumasahe magigugapon. Pati na kamayas lugar, oy.
3: May kailagay niya. Waka ko yung mahog.
1: Wow, sad kay igo raman sa ko. Dako bagay kon tao. Kato na ba hinon?
3: Hoy, dako sa kay nang tao, tinawo.
1: Gamay lang kadang iyang asawa. Tama ko video ani nga dili bird. Pero kini ama, matrending standby gumo ron to tao da. Kay atong gipasubay ning katropang Eric Amaro kay sa initial na to nako ang impormasyon. Igo na lang ni gipost in town de social media gipakaulawan.
3: Nagbuhag na ni sila ron.
1: Di man kumutuos ang uyab ni.
3: Di na.
1: Di ba? Masahista man.
3: Masahista lang. Inabuhi taon ng iya.
1: May standby ron taon. Bullseye! Ano ba kung pasahay na itong lugar? Atos inyong balay.
2: No.
1: Oda, standby usap. Gumikan kay update as impeachment mga katropa. Gihapon, napahiga yun, good. Ang cross-examination. Matay si Atty. Lorna Kapunan.
3: Sama, na-discourage na ka?
1: Nang hulga nagpanghapak.
3: Katropa
1: Bintas. Sukbo kay siya sa abugada sa dipinsa. Siya nga, Nyur Huis.
3: Nyur Huis.
1: Gipugnan ko rin ako mga kuya mo'y.
2: No.
1: Na maka-spunk. Kanang spunk. Puyog yung kayo na eh.
3: Spunk na dito.
1: Matay. Ging na nun siyang panilo nga. Kanis Lord Nagapunan. Sakto naman is edad, husto na ipaway.
2: No.
1: Pero sanday ka lang daw, taon kay, mahuog naman ni Gwa na may lami eh. Minili yun na tong gasto. O niya, nahimo tang katawanan. O niya, ang depends, ang kanyang prosecution, mura magmambuli. Warning, sis Escudero eh.
3: Nga.
1: Giwari, kato, klaro kayong gipadungog-dungog sa Atty. Ligutan. Pero karon mo lang ito pabalik.
2: No.
1: Komersyal ano na to, Katropang Philip. Standby, mga katropa!
3: Oras na Exafam sa Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:03.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: Exafam.
6: Exafam.
5: Kinabhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, kari sa kong atlet daw. Marino ko na sakit. Bayang mo ko ni inutuo Santon Plus na wala siya. Ganyan na akong pangini. Pero yan, masakit akong case old. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
7: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung kusong ko. Marino ko sa radyo na yun nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: At kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
10: Oh, sakit kaya kong tiyan mo na.
9: Yan naman.
10: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inom?
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Oh, anak. Maukin niyong yaya. Gwapa kayo. Kiss ni yaya, anak.
13: Dili ko maoy, dili ko maoy.
12: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
13: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya, ma. Gapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
12: Ayya!
14: Exciting!
15: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
18: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit alira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
21: Abli na.
20: Abli na. Abli na. Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa barangay hall. Abli na. Yes to Health.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9:08 na sa kabuntagon. At ang time check at tropang Zanlay, hatod ka na to sa Premium D3. Mga katropang, ato ang Premium D3, makakini ang pampakusog o pampaligon sa ito ang immune system. Pagpaghatag usab mga katropa og instant energy di sa ito ang kalawasan nga may magamit na ito sa pang-adlaw-adlaw nga pagpanarbaho. Ang Premium D3 mga katropa usa ka soft gel capsule ginabagikan sa virgin coconut oil o ingon man malunggay oil mga katropa. Kung ganahan mo nga protektado ka gikan sa bisan unsa nga mga sakit-sakit, dili ka dali taptan na sa mga sakit mga katropa. Inom usa ngadto sa duha ka capsule sa ito ang Premium D3 soft gel capsule. Mapalit sa inyo ha mga suki nga mga pharmacy, sigurado protektado ka sa imuhang kalawasan.
2: Bullseye.
1: Now, arita ka tropa ge Philip.
2: Bullseye.
1: Update una ta sa ni sus lingaw ga impeachment gahapon. Lingaw nga ikon tampo nga simila ay kay nagpugit ang gasto. 25 to 27 million na pagigasto gasto gapos gobyerno. Niya gajam-jam ra dito. Pero unahon sa na tong highlight number one. Then, grabe si Senator Judge Presiding Officer Pagyod. Si Escudero Mudag Pangutana. Ngadto sa State Auditor sa Commission on Audit. So, palihog kong play katropang rap-rap. Ipangutana ang kuwa. Nga, okay, naanaman ta dire, naabot ta sa impeachment, galig, himo, tanirong basihan. Aron i-impeach si VP Sara. Nangutana si Senador Chis Escudero nga, okay, naamang kay kadudahan, naamang ka mo nakita ang mga problema sa dokumento, una final na ni.
2: Mm.
1: Kay, di masag pwede katropang Philip nga, hukma na to si Sara karon. Unawa pa dahil mo'y final decision nga to. Kaya supposedly, ang final nga decision sa korte, ang mo-finalize gitanan, Supreme Court man, mo itong himuong basihan, nga ningo Supreme Court kasi Sara na ngawkaw. So, therefore, dili man siya pwede silutan sa Supreme Court kay impeachable officer man siya, katong nga decision sa Supreme Court, dahil o na to dire sa impeachment court, aron mo itong basihan, aron siya tangtangon. Now, mo'y pangutana ang Chis Escudero nga, final na nigoy. Sampo lang mas pangutana ba? Pero atong paminaon, God, palihog ko katropang rap-rap.
3: Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first three quarters of 2023 for DepEd and OVP.
4: Opo, wala pa pong NFD.
1: Wala
3: so,
1: pa.
3: Wala pang final decision lahat ng ito.
4: Opo. Apo, tama.
3: Pag sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga niyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisallow niyo.
4: Opo, tama po.
3: Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance.
4: Yes po, kasi may mga remedies pa po sila.
3: Kasi wala, hindi pa nga final at wala pang NFD.
4: Opo.
3: Tama po. Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao?
4: Hindi din po pwede. Hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Yung
3: recipient na po yun eh.
4: Yung sa disbursement po niya, opo, hindi bonded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po.
3: So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms.
4: Opo.
3: Di ba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded.
4: Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund.
3: And as a final question, Sailinam, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachika lahat. For the fourth quarter of 2022, and the first three quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay...
0: Boss Gamay! Kay na-brought up din ni Senador Judge Presiding Officer Chis Escudero, kay kinumdum ka, niingon ni Cyril, kaning kuwa auditor ba nga, wala na nila patubaga ang Office of the Vice President, which is, dili sad siya, o gatong kanon nga, irregular sad na siya. Kay, supposedly, the next step is notice of suspension. Ha? Niditso man sila katropag Philip o disalaw. So wala katubag ang kampo ni VP Sara. Kay matod pa niya, among gidisalaw ditso, kay ang among gibasihan ang pamahayag dito under oath during the mini trial ngatos House of Representatives, which is o gatong kon murag dili sad siya regular. Kay supposedly documentary evidence. Ha? Ang pangitaon sa kuwa. O niya, tanang communication, dili lang ka nang gi-explain na. Kinanglan, may dokumento. In writing, katropang Philip. O niya, lahi aman nang buhat sa kuwa ron. So nga, ah, naminaw ra mo. Dito na mag-desisyon. Naminaw mo, dili gali ka mo mo'y nangutan, ha? Tanaw ra mo di STB. Pero ako ba, ni saksi, nagsaksihan niyo personal, dili ka mo'y nangutan, ha? Ni dito na mo dihag paggawas. Og decision nga irregular na unya wa pagayday ninyo ni gipatawag ning kampong VP Sara. Hangtod karon, imagine ha, 2022 pa, 2023, 2024, unsa na 2026 until karon wa pa sila katubag. Ay tubago na to, tubago na, paminaw na to, ang tubag sa taga Kowa, ah, si Cyril May.
3: Yun din ang ginawa niya for the first three quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad?
0: Oh, sa may dokumento?
3: Niya Costa, binigay niya lahat kay Latchika. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN.
4: Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa
0: general
4: nila
0: is
4: ibinibigay niya kay Colonel Latchika yung confidence.
3: If you... Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa tatlong quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina...
0: Acosta.
3: Acosta. Na ganung kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first three quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niya? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo?
4: Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Latchika.
3: Kindly listen, Celine, yung narinig mo nung nandun
0: po
3: yung
0: na
3: TSN mismo.
0: Murug bias din ko, ha?
4: Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Colonel
3: Latchika.
4: Hindi
3: mo pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito?
4: Opo.
3: So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka?
4: Opo.
3: Thank you, Ms.
0: Marites Maniday.
3: Senator Padilla, yes.
0: Okay na rap, okay na. Imagine.
5: Grabe, ha, no? Sweeping kaayo ang decision.
0: Unsa ka salbahis?
5: Grabe na ka crucial katropang diba? Judge because it talks about money.
0: Kaniba, katropang Philip, imbis unta no, ang laraw ginila ni pakaawawa Sara, makita na hino na to direk katropang Philip nga, mura mag inyong gigamit ang inyong gahom aron abusohon si Sara. Sana day. Oh, aminado ang ko ng kuwa mismo. Kaya, morbe ko na dunggan. Lano, wama mo na ngayong dokumento. Wama ninyo patubaga. Why notice of suspension? Ano sabag ko? Sa 2023. 2026 na ta. Until karon wala pa. Ha? So, dire palandaan, makakwestiyon na ta sa kredibilidad ang imbayhana. Ang asakop sa Commission on Audit. Kaya ani ra bang higayuna katropang Philip paglingkod niya dunay bangi si VP Sara o si Presidente BBM. Bullseye. Now, usa lang tos punto. Arita sunod daghan pa man eh. Ha? Grabe magyung initag hapon god ni Attorney Ferrer. Ingon man sa attorney Lorna Kapunan. Pero grabe day no ang ilang og magisgot ka bitaw og experience. Experience ba? Si attorney Ferrer, 15 katuig ng abogado. Si attorney Lorna Kapunan matay 48.
5: Sige
0: ngayon. Yung panilo nga.
5: Sal panilo?
0: O siya nga, gusto na saan ipuha yun. Ayun ba? Ayun ba? Panilo, sumugan biya na. Pero adili na tana hatagagibog aton. Ari lang ta sa mga atol's hearing. Gipangutana ni attorney Ferrer. Himay-himay yun. Gatong mga pangaan baka gigamit. Batong attorney Kapunan. Nga mga pangaan, nga kata sila si Dako kay Napaldo, si Tintamil, si
5: Piatos.
0: Chris Piatos. Nga mga kuno to'y questionable. Mga manilang gi-insinuate. Although, not directly, kay katropang Philip, gigamit sa ni Atty. Christine Ferrer, gipangutana ni Escoa, siya nga, Madam Kuwa, ang gi-isgutan ini nga kadudahag mga pangaan, medyo katawanan, na-appeal ba ni sinyong disallowance? Kay, kadudahan man ka ni. O na, inyo na gumingi pang disallow. So, gi-appeal ba ni mga tawhana? Na, paminaw na to ang tubag sa taga-commission on audit. Palihog ko katropang rap-rap. Ikaduhang video.
6: The good counsel flashed on the screen sample ARs showing the following names. Does she have a copy of the second ND? Now, I will ask you if the following names are in the second notice of disallowance, that's dated March 31, 2026. Tia Piatto Slim. Meron ba dyan?
7: Wala po.
6: Ralph Josh Bacon.
7: Wala din po.
6: Ann Ongpauco.
7: Wala po.
6: Diane
0: Wala man lagi.
6: Lapid.
7: Wala din po.
6: Miggy Mayo.
7: Wala po.
6: Cocoy Villamin.
7: Wala po.
6: Denise Tania Escudero.
7: Wala po sa...
0: Pause, camera! So, ang pangutana, be, naama mo gipanghingan lang ng mga kadudahan. Fictitious, katropaga Philip. Ang pangutana, gaduda man ka mo, naana sa inyong notice of disallowance, nga gidisallow ang pundo para nila. Nitubag ning kuha nga wa. So, kadudahan man ka. Pero wa man na mapili lang pangan. Kani may sunod nga pangutana. Beningo naman ni Ron nga, okay, mama ni gisigi og promotros prosekusyon. Nga, kani mga pangan na, sa to, may regrese piatos, gani, magrali-rali pa sila. Insas may regrese piatos. Nag-imbestigar magkang kuwa. Nga nung wak man na manggawa sa ilang pangan, sa mga pundo nga gidisallow, nakuha ni mga kong pundo. Kadudahan mo, gani. Ano wa man nag-disallow ng ilang mga pangan? May pangutana ni Atty. Ferrer, be, kani mga pangana na anis inyong gipang disallow? Kaya o kanudahan ka tropang Philip, o ikuanas, patawag na sa kuwa. Onsay tubag sa kuwa, isa nga, wala. Ipadayon ka na, ipadayon? Ipadayon o.
6: Estrada. Okay, so wala ako kayong findings doon.
0: Wala.
6: Ano sinabi niyo kanina? Okay. So, may tanong ako sa inyo, no? Kung yung pangalan ho ba, okay. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga, may mga chinlash po na ARs dito.
8: Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental.
0: Sabi? Wa na ko noon, ingon na ko noon sa kapunan nga misleading. Kay ang purpose ko no, dili ko no ang mga pangan, kay incidental lang ko no. Di ba ka mo yung ingon nga kadudahan?
5: Maabitan na hinom din.
0: Maabitan na hinom din. Grabe ninyo jaga-jaga. Ipapresko ninyo na yung Grace Piatos. Ayaw mo, kadudahan, kinakadawat. O, sus, 30,000, 40,000 ko ah. Unyap. Pagtanaw sa dokumentos kuwa, nga nung wama nag-question sa kuwa. Kadudahan may nananas may regress piatos. Nga nung wama na ma-appeal sa notice of disallowance.
5: No.
0: Nga karon, may ingon na mo nga. Wama may mag-ingon. Itiwas ko at katropang rap-rap.
8: Or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used.
6: Your Honor.
3: Counsel, Attorney Cabonan, you have to admit, you had fun with the names.
8: We had so much fun, Your Honor, but no.
3: Exactly. So let her cross the witness based on those and
0: realize
3: it as well.
0: Yeah. Pause camera. Oh. Mauna, kamo mo mo gamit sa mga pangan ukira. Ay, punto ni Sis Escudero. Ikaw kapunan, imo nang gigamit ng mga pangan. Nakaro gamito na sa dipinsa, di ka musugot. Imo mo nang gijaga-jagaan. Maingi yung Escudero, you had fun. Karon, gipangutana mo balik, be kanas mire grace piatos. Gaduda man ka mo ana. Be, naana sa notice of disallowance. Kay mo man indication ka tropang Philip, ugwa matarong o gamit ang pundo, be, appeal on tanas notice of disallowance.
9: Bulsa!
0: Pauli untang kwarta na. O niya, ningon man yung kuwaron nga, wa man na ilang mga pangan ni Ruiz. Usahon to man na, usahon na to pag-connect sa dots. Itiwas, katrobang rap-rap. Itiwas.
6: Kung nakakatawa ho ba yung pangalan, automatic fictitious na yon.
8: Your Honor, again, fictitious.
3: Yes, counsel.
8: Just for the record, fictitious is her own conclusion.
0: We have such conclusion. Ni-deny na siya. Paminasa, pause na, pause.
8: Except,
0: ni-deny na siya. Fictitious is her own conclusion. Matod pang Atty. Kapunan. Kaya pangutana ini ni Atty. Ferrer nga, taga-kuwa, kung katawanan o pangan, fictitious kadudahan na ba na? Kanara pag yung mga tao, katropang Philip, nga katawan nagpangan. Bintaan yung mga pangan sa itong mga kauban. Kaya nindot man eh. Rafael, porti nindot ta. Philip, porti nindot ta.
5: Rafael Nadal.
0: Oh, porti nindot ta. Benji, nindot. Eric, porti nindot ta sa mga pangan.
5: Nagkaroon,
0: katuro ng panganok. Honorato.
3: No.
0: Inana, panalitan ba?
5: Potensiano.
0: Inana ang imong pangan. Unya judgmental sang taga-kuwa, patay ka niya. Labi mga pangaan katrabang Philip noong nga katawanan ng daan. Ha? Matay, naagi ko yung classmate ka. Sorry ha, dili ninyo pagjaga-jaga. Pero naagi ko yung classmate ka niya to sa college. Ang butag asa na rogi butas gino, amigo kayo na ko. Ang iyang pangan, Honorio.
3: Honorio.
0: Iyang apelido, Dus-Dus. Uno, Dus. Kutsinan ko sang ginikanan ba? O nabi, ingunana katrabang Philip. Oh. Mao ni nang utana si Attorney Ferrer nga New Ruiz. No. Taga ko ah.
3: Yeah.
0: Og katawan ng pangan. Automatic na nga kadudahan. Matod pang kapunan nga wa man mi magingon, ni din ka maangkon. Tiya, tako to tiya kay. Dala na naman oh.
5: Si 24 naman ni siya.
0: Chalor na, di ka maangkon. May pangutan na to si Escudero og ningon bagang fictitious. I-play ti was rap.
8: Perhaps that they are funny.
6: Your Honor.
3: Well, counsel, actually, that's not entirely accurate because in the complaint, you did allude to the fact that some of the names are fictitious.
0: Tanawa! Oh, gignan ng sisis ko dero siya ka, ay, nag-deny niya, Lorns. Appeal ba ito na sa complaint ka, mga pangan? Kadudahan, nakaroon, maingon ka nga, siya ay nag-ingon.
3: No.
0: Mautong gisapot siya, Lorna.
5: Pero may man, di na mo angkon.
0: Kamu, bitaw. Tanawa o ang mga presko ninyo. Mary Grace Piatos. Silas Percy. Sino niya magdadaog? Kadag Piatos, ana.
5: Bugal-bugal.
0: Jaga-jaga. Unya karon katong mga pangana, gipangita na tos notice of disallowance kay kadudahan mangka. Gipangita sa dipinsas notice of disallowance, wa ang ilang mga pangan. So nganong wala man ang ilang mga pangan, mao magkatoy hinanggaw.
5: Maabit na ni abot ni impeachment ingon ani.
0: O tungod ni Mary Grace Piatos
5: nga kining kwarta hagi pangkaw-kaw ni.
0: Mao gani. Mong nangutan ang dipinsa nga. Okay. Tan-aw na to, di amo mo notice of disallowance. Nga wa mi patubaga, wa patubaga. Ritso, notice of disallowance, wa patubaga sa bibisara. Now, sa notice of disallowance, naaning mga pangana? Itagsatag sa maling subay. Kaya supposedly, notice of disallowance na diha ang mga wa maklarong dokumento na yung mga kadudahan, di i-indicate na diha, o kaniyo, kang Mary Grace Piatos, o stintamilo, pero kung maniklaro, i-appeal na. Now, katropang Philip, giukay sa dipinsa ang notice of disallowance, wa maning mga pangana.
3: No.
0: Niyamobya na inyong kisigibalik-balik niya gamit. Itiwas rap.
3: documents that you attached as an annex to the complaint, although you're not yet there. You haven't gotten there yet. Please continue, Attorney Gusin.
6: Yes.
3: Attorney Gabunan, give her her share of fun with the names.
0: Kasabat ka po nanay? Okay. Atong isunod ka, Dro. Okay na to. Na supalpal man nga.
1: Supalpal eh.
0: Na adya inyong pangan, gipangangaanin ninyo kani mga tawhanang hinanggaw ni, binuang na ni, katawanan kay pangan. Katawanan masagas ito noon. Katong, kano, andilim. Noon dapit ako, di ba katas binay?
1: Naman ko na yung mga lim, good?
0: Andi niya, lim.
1: Oh, naman, andi.
0: Katawanan na, sa kayo. Kamu ba?
1: May angga.
0: Ako, tang angga, angga.
1: Okay, Andres dito. De. Nya angga, andi.
0: Di ba ako, tambag lasan ako sa mga ginikanan.
1: Tarong nga yun daw pangalan.
0: Agad-agara kay Looy, kay naskuwa po ninyo mga anak. Agad-agara ako sa inyong apelido, ipagay-bagay. Ako bita ako mga pangans, kung mga anak mo rin, gitagduha-duha, ginagurap. Para di isa't ma-hits NBI, o nagawa sana, di magamit siya nani.
1: Kaya for example... Ako, tulo.
0: Ha?
1: Tulo ako ah.
0: Oh, for example, tulo ni mo ah.
1: Dili, ako ang anak ba? Asher, Phil, Mackenzie.
0: Adi, ginamadao. Kung ano, di na ma-hit.
1: Nga, middle.
0: Oh. Oh,
1: hinubal niya si Rohano.
0: For example, ha, example ako. Example, si Katropang Almi, lay ko i-example. Sorry, Daan Almi. Si Katropang Almi. Pohon, o
1: gano'n. Duhara kabuk, usa kabuk pa nga niya.
0: Oh.
1: Ang aplino, no, kakaliter.
0: For example, si Almi Pohon, dunay anak. O niya, hindi pa kang igsoon ng lalaki. Mata, mata mo na sa Almi. Oh. O kaniyang angga anak, anggaan niya fish. Ang pangalan siya anak, fish, o niya cat. Ni apelido, mata. May ngon na sa di ang tagakawa, kine.
1: Kine.
0: Suspicious. Kay, nabi eh. Di ba takabuot sa itong apelido, no? Sabi ang apelido katropang Philip nga ingon tampong medyo katawanan siya paminaon.
3: No.
0: O si Kim Cho, ang iyang anak, iyang ang panganlagpit, di pitso na na. Muana na sa nikwa, hinanggaw na ginyo.
3: No.
0: Ha? Muana na nikwa, mati, kadudahan ka no, kadudahan ka. Kaning baring, murag maglisod na, maglisod ang kuha ni mo doon, okay. Luwas ka. Mga si Rohano, alisod ka. Yung sumpayan. No, sa may mga apelido nga sa'yo yung sumpayan, ha? Agyelon, maraga, alisod sa kayo sumpayan, ay.
3: No.
0: Ha? Talisik, marag, amaro, lisod man kayo sa sumpayan.
3: No.
0: Sa may mga apelido, katropang Philip nga, imong sumpayan, medyo katawanan. Abi, o sa may mga apelido, be nga, medyo, da, kanang, o, imo sumpay, kanang, Gwatsinango. Sabi, mga ginikanan, katropang Philip, nga Gwatsinango, get. Kani, Redoblado, alisod sa nisumpayan ni Redoblado.
3: No.
1: JR Batula.
0: Batula.
1: Batula. JR.
0: Listen, sumpayan.
3: No.
0: For example, o, kani, si, Mel Badico.
1: Milba.
0: Oh, ah. Ang iyang anak, iyang panganlag Imuni. Emuni.
1: Oh.
0: Yeah, Diko.
3: No.
0: Example na niya. Uni ang pananglitag ma-recipient na dito skuwa.
1: Oh.
0: Siya nga, Kinis Imuni. Nag-answer ni mong punto. Mauna niya, katropa ka, Philip. May punto po sa dipinsa nga. O katawanan, uroy ka, kanang automatic na di ay. Unya, ningon mong fictitious kadudahan nga, karon din amo ang kunskapunan. Ringot sis, ingon lagi mo, napit na si Jopi David. Maingon mo diha, katropa ka Philip, nga, kanang kadudahan, automatic na day na.
3: No.
0: Kung kadudahan mong kanibi, nga nung wala manas notice of disallowance.
9: Bullseye!
0: Ha? Kani, mga buslot na ni sa argumento sa witness. Kaya una lugar, wanan mo gipatubag ni SBP Sara. Sa nagroon tuwiga, 2026 na ta. 2023 pa na. Sunod, automatic di ay. Nga kadudahan. O kadudahan, nga nung waman na ma-appeal sa inyong notice of disallowance.
9: Bullseye!
0: Now, arita sunod. Kay gibarugan sa witness sa Commission on Audit kon COA nga kinahanglan ko no katropang Philippi confidential funds man eh. Ang gastuhan ni mo confidential funds doon na posibilidad nga success ang kalihukan pwede po o dili successful pwede ba na katropang Philip for example dire, ato lang tinambanon ha kanis rap-rap asset murag rap sa ni og detective kunan sa purma asset si rap-rap. So gitigaan ako kwarta nga rap ikaw po isa dito kay murag duda ko na isa bulab din pita po isa dito rap unya sa pagpuyo ni rap-rap of course doon na ginay boarding house unya arti yun masamata kinangalan masagyog aircon. So additional gasto wapa man ay siguro katropang Philip og masakses ba nga naman sorbi ba maka nito og ingon nga bu, di man ni siya bulab sir mura man siya og buhatan lang yati og lumpia.
3: No.
0: Now niingon si Del Campo baga katropa Cyril May Del Campo nga kinanglan ko no nga dunay ma dakpan isip proof of success sa reward of payment.
3: Bulls.
0: Now, ato paminawan ng iyan tubaga. Unya, pangutan noon na to sis Escudero ron to. Tao, Chad. Kaya murag, ang si sis Escudero, dugang niya ang bugados di pinsa. Pero palayag ko katropang rap-rap. Kaning sunod ka video. Ha?
3: So, san kel lang magiging reward yun kapag may naturo?
7: Opo, kasi yung proof of success.
3: Tuloy niyo po.
7: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
3: Uy, yun, politiko po ah. Yan ang interpretasyon nyo pero wala po yan sa joint memorandum circular.
7: Opo.
9: Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work at nag-certify ngayon sila chika na walang nangyari na masama, there was no untoward incident. Ano yan? Is that a proof of success or not?
3: What is the objection of counsel?
8: The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted. Not on the what ifs of counsel for respondent.
3: It's not a what if, counsel, because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well. Later on, attorney rather, Sailin, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
7: Opo, tama po.
3: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
7: Hindi po.
3: Tama po ba?
7: Opo, tama po.
3: So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba?
7: Hindi po na disallow yung purchase of information.
3: So ang dinisallow mo lang ha, ay yung payment of reward, for rewards rather.
7: Opo, tama.
3: At yun ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information.
7: Hindi po.
3: Magkaiba yun?
7: Opo, magkaiba po yun.
3: Okay. You may proceed, counsel.
9: Okay. So dun sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli?
7: Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidi-differentiate
9: ko. Tanong, sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli?
7: Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards.
9: Okay, so yun yung interpretation mo, no?
0: So, ay, sa'yo, klaro ka may, asa, ha? Ang taga-kuha, nahimo ng judge.
3: No.
0: Supposedly, dili nini mo sa gulag interpretation. Supposedly, katropang Philip, magbase kag unsay na suwat. Kadi man pwede na nga.
5: What is facts?
0: Sunan ka nang ang success, katropang Philip, huwag na'y madakpan. What if ang success
5: na-abort.
0: Walay nahitabo nga kaguliyang.
5: But na-abort ang possible
0: na-abort threat. Na-abort ang possible threat. Kaya ang purpose sa confidential, di naman yung iyon para dakop. Kundili, bong prevention ba sa krimen? Pero iyahar sad lagi. Iyahar man ni atanaw. Wa man ni maswat. Sige lang, kay nampay sumpay ni.
1: Paita ni. Kani di ang mga tambo nga mga kuan katropang chan li ba. Ani. We will not just focus on
0: di ba?
1: In the entirety of the local government units and the other national line agencies.
0: So maghuwat patag na mamatay?
1: Maghuwat di gawas ana. Ang kanang ilang mga gipang kuan ba? Ang kanang ilang gipang disallow nga mga kwarta. Unsa man diena? Kasaligan ni diena.
0: Mao na
1: to pa. Og mao ni ang panghitabo ron. Wala na. Makagduda na ta sa makakwestiyon na ta sa mga personalidad.
0: Diba sa isang gising doon out. Pero kaniba hinanggaw mo ni God nga iyaharam ni. Itiwas ko drive, itiwas palihog.
10: Reward dahil nagkaroon ng tip na may dito, may information na may mga taong may gagawin na masama. Your tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon, based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal no bayaran ng reward yung tao na nagbigay ng information.
8: Are you done with the question?
3: I think right now she is.
8: I make an objection, Your Honor.
3: Yes, what's your objection, Counsel?
8: Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she referring to payment of rewards
10: or
8: payment for information? Because the information here is not disallowed.
3: Again,
8: it's not disallowed in the AOMs, Your Honor.
3: Again, counsels, kindly address the court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba, sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. E di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward?
4: Magpo-fall po siya sa information.
3: So, saan kailang magiging reward yun kapag kami naturo?
4: Opo, kasi yung proof of success.
0: Pero yeah!
3: Tuloy niyo po.
4: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
3: Yun, politiko po ah. Yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa joint memorandum circular.
4: Opo.
0: Tanawa oh! Tanawa! Iyaharang interpretasyon! Oh, pwede sa katao ko na mugdyan.
5: Ayun.
0: Pero wala na masuot sa circular. May tatog niya na sa circular, okay. Ang proof of success kailang lang doon ay dakop. Stipulate yun na nga to. Sa circular. Sa balaod. Ang problema, wala man na sa balaod. So, ikaw mo ay balaod. Kini, mauna ni. Balaod. Ikaw ka? Ako, kini? Ha? Hey, atanawa rin pong utana. Itiwas rap, oh?
4: Hinihinga under item 4.8.5.3.
3: Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan?
1: Batay.
3: Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan?
4: Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po.
3: So lahat ng in-audit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend?
4: May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento.
3: At tulad doon sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM o dinidisala o sinususpend nyo?
4: Hinahanapan po namin ng proof of success, opo.
3: Na may nahuli nga?
4: Opo.
3: To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
7: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming

0: sa akin po, yun po yung naging interest.
1: Opo.
2: Sa ato pagkatropang Philip, wa man ni sa circular, ako na lang ni. Ay, nakakamagso. Yun ani din ng atong taga-kuwa. Niya mo nitig check sa mga kwartas gobyerno?
3: Tus.
2: Pero anyways, check na lang tag pagkabalita o nagkatropang Philip, kaya piki mas oras. Beo, nahon na to, baga katropas, katropag Eric Amaro, ha? Good morning din ni katropang Miguel Solon. May buntag din, sir, ha? Sigbakasuroy ko niya o ba, pero di ko makagig. Mika lagi kay opening salvo sa activity sa fiesta dito sa among barangay. Pero check ko na itong magbabalita, katropang Rap-Rap. Ikas na patay kaming oras. Day 46 anyos nga e-bike driver. Gisawayang sunog ang kaugalingon. Hindi naman pa spiring huyon sa asawa. Saan na itong mga balita Ginoo? May atong i-check, Ms. Katropang Eric Amaro? Live report.
4: Mayo ka, butaka, katupag Danley, katupag Philip, mga katropa. Napasa ka rin sa Zelda, no? This menu of the station. Saka, 46 anyos ni bike driver, kinsa gibrakop ni alas 11:15, kagabi sa mismo niyang asawa, o ang matod pa nga na mahad ni. So, yan, kung sunog pang kagaling, katupag Danley kay Umoto Celos, niya, kailang imatod pa, di naman gin siya pabingbangon sa iya po nga, misis sa matbaga, why money? No honey katupang tani mga kigalahan po na ang dinagpan kolonis alias Noli no tagatabukan ng Pardo Cebu City samta kiligan imante nga misis mo ning kwadresay na news po nga si alias Linda o tani ka dishwasher katupang tani mga kigalahan na pwede sa samang dapit ang buha doon na nila'y walo ka mga anak katupang tani mga kigalahan po na kaya matod pa speak yung mga nagigan sa trabaho pagabot niyo sa gawas sa balay ng amo katupang tani gidirasyat yan bana yan tinina gihul gamit ikot silyo, itutok mismo sa iyong lawas, pulong pa sa spitsado sa lokal na pinulungan. Katupang sali, uyab di ay nimo si upok, dugay na kong nasuko nimo, ganahan na kayo di ka pat yun. So tungod kay dagang tawo sa palibot, katupang sali, nisinggit ng biktima, nangayo o panabang samtang ni kisi-kisi. Yapan, kung kami sa suspi, katupang sali, sumoto na gizi ang sinina, katupang sali, gihubo na lang niya para makaikyas, wala siya isinina pang itaas, katupang sali, lidagad pa doong barangay hall niya ang barangay hall na may natanod apoy nakastation na polis mo itong resulta ni sa pagkarakob sa suspitsado sa aking kong susutay katupang dali niya ngayon nabi sa exit from Cebu News din nilipinsa din nga wala na siya makagwanta katupang dali kay tatado sa ilang relasyon kung katupang pili katupang dali bugnaw pa sa simod sa itoy kumbaga no kay kaitay palagi sa niya wala na di ayaw ang tinagdan kaniya sa iyang asawa kay panahon na mutapag siya sa iyang asawa sa matag ka ng kabimbangon sa katapang sali, ikaw ang pilit, sikhon ko na siya. So, baga, sa gunto ko sa katapang sali, niya, kung suway din sa glab-glab, mukubo siya, so balik ka soon sa aning mga kahal po, no? Kanang mga bad words, katapang sali, mga kaing.
2: So, usama ni, kanang tungod lang ato katropang Eric, magsunog na siya sa kaugalingon?
4: Sakto na katapang sali, na problema siya ron, katapang sali, kay bugnaw na ang tinagdan siyang asawa katupang dan o niya di na yun mo gahi sa giya kanang
2: uy ama o na os ka na may dako sa problema bata pagod niya ni nawagtang ng mga ingon tampo nga mga kaugatan
5: de mas mayo katropang Eric suway turbo magpapicture ni siya sa Miss Earth
2: na naman
5: 2008 ay, si katawa si katropang Eric.
2: Si Amaro man to.
5: Para magbalik.
2: Grabe, ka. Grabe, overtime ni mo katropang Eric Amaro. Nakadlaw na, sunang kadlaw pa nag-jute. Nakadlaw na po sa pagkaugma. Grabe, yung, grabe ka kogi, why mo, kuhaan ka ni mo? Gilopig na ni mo sa pintas, si Binze, di naman kamatag kadlaw na. Ikaw, gilopig na ni mo?
4: Depende, katropang sali. Marag, tanda naman sa dosa. Kining bisyo ha, marag na. Alam nila sa tax, ito pang dyan,
2: ha? Bisyo, gide na ni mo ang magservisyo.
5: Kasanan din siya si Senator Mungo?
2: Di ba ka naipikto sa sapatos?
5: Masin. Nakatog ka to, katropang Eric. Huwag na langit ka na tog.
2: Tanawagin ako. Tanawagin ako. Ano mang hunaw?
4: Gawa ka oras, lupa ka oras. Katropang
2: dyan, eh. Asa mo ka nagtanawan?

0: Murag ni ang imong abaga murag ni
1: bag
2: ni wala ni tiuom nga ang akong abaga katubang dali kay sign of respect kay kabaka
1: dugay katropang Eric dugay magigay mi ana magkita-kita ni kuan ni Miss Earth 2008 kay hindi ano man si tiuom sa una katropang dali wa ko kita ingon ana nga attire niya ha
0: si Eric Amaro
1: ni Eric Amaro rin ni kakita ana.
0: Tanan ako ang abaga, murag ni touch by touch mangyan.
1: No.
2: Kana bang gentle kay tak kita bang tani kita bang feeling pa na. Lumani ya para kita na kana bang awas duka.
1: Awas duka. Sige, padayo si mong report yung tropa, Eric.
2: Mga ni katapang dyan, Eric, kining banabang ang suspect na kabuhan in town sa mga kabingbang katapang dyan. Puno na kita, awas ko sa muli.
1: Dali na maghana mo gahi.
2: Ang iya ha, seasonal. Kanang,
1: seasonal. Dependis kontra.
2: No. Matod pa usap niya, asisana na kayo. Nami, uban nga, gamay sagid, wala, pinakaw din. Iya, asisunan, pagkikaya ka ng, mura na ginalag, gilgiver ba, katumang zali, katumang tili, mga kikilan. Iya, ang iya hagod, iya bang nasubaan siya na tawag katumang zali kay ang ilan ng estado ron, money down, before panty down, katumang
1: zali. Uy!
2: Oh, iyang linol, kung makapingpan siya last 2 months ago, pero tinanglan siya, matagog, mga minimum siguro, 800,000, iya pa sa kapingpan.
1: Di ba siya kuwasan siya hatag-hatag konsumo?
2: Kuwan, manami trabaho iya sa wanya. Yeah,
1: bisa bang may trabaho?
2: Ito na, iba yung driver man sa kapingpan sila, gamay raman dito na yan kita. Sumo na nga.
1: Iwa siya hatag-hatag.
2: Mag-hatag siya, panagsa niya. Lagi
1: ka. Hatag siya ka na. No, remit siya. 200. So, abot ang 4 karimit, hindi. 800 na.
2: Ang ihagod ka itong dali, 46 anyos, sa'yo magkukunos ang laluya. Luya Junior. Luya po di ang lawas. Katamang dali ka.
1: Muna, magsunog na yun, Cesco Galingon.
3: Ayaw.
2: Nitiga pa ang lighter ko. No, wa na. Aning na siya ron.
1: Ay, basig. Yes, itong damad-damad. Kuan ba?
0: Pa, kano ba itong murag salida
1: sa... Padugang pusta ba?
0: Kano salida sa mga short trails ba?
1: Oo.
0: Kasi Liu Ruyan.
1: Sige, jagtan ako na ay. Kanong Chinese drama? Basig, nagpalit na siya kahit yung iway ba to?
0: Sige lang, wa makamadayon.
1: Makamadayon.
2: Wa yun madayon ka itong sanggay. You know, so, prison niya, yan kaso, violence against women and children bauti kay Yamanggi.
1: Napasakitan na niya?
2: Yeah, itong gitiw, nagtutil yung asawa niya, nahubo ang silina, na nagdagan ito nga, wanay sa puto pangibabaw, kaya yan, laging gay. Tiunan, iya bang okoy-okoy dito sa...
1: Lahi, sa itong gahapon ni imong balita nga gihubuan niya?
2: Lahi, sadto ka to. Uy! Ang gatong banaha, matod pa, nasi pagduda.
1: Ala, bangon man to no, gahapon no?
2: Dili, kwanto, iniwan to, kanikaroon, tabo ka nalpardo.
1: Okay.
2: Gahapon, iya pong inspeksyon nun kung wapay mga... kuhan dito ka ng residu, wapay ka ng mga... kanabang foreign object, kumbaga, nga naa dito sa... kuhan ito, kinatawag siya ng asawa. Basta nga, iyan yung inspeksyon nun para ma-sure, buwa mahilap tigla yung laki ang iyong asawa. No, to gapon. So, kani ka ron, right word kay...
1: so, nag-bridging din siya gapon?
2: No. Tumani, subok nga palang doon po, no? Mga problema in taong, although pang-pamilya, pero kinanglan sa ginatagang pantagang katumang ganda niya mga kikinig family, matod pa, no? Smallest unit of society, kapag katumang Philip, mga kikilan, katumang Stanley. So, wali nga, tanaw na to, at long journey sa Mapon, kung mo pa na yun, Mapon, kining 45 anos na miswasya yung taong asawa, sa paghimpit pagbasak ang kaso nga pausi sa iyang bana, katumang Stanley, katumang Philip niya. At pagiging namin ang suspect, ngayon sa pagpatayin na rin taon, naabot na na katropang aking rap-rap kaning 2 minutes din sa kalang 30 seconds kung pangayon lang pasaylo kay mubo-mubo na video at ulit panungob no? Nga matod na naghilat ito naluoy ko kasi kung sarili kay kuhan pa kahit pa yung tag laki tao niya mainana ang although sayo iyang gibuhat pero marag kuhan sa ta nagsabot sa mga matod pa sa niya nga nakuhan taon siya kanang feeling kuhan na siya ba feeling betrayed feeling pag-intawad siya, useless mo pong panalintawad siya na nag-silos pa tayo o niya kana bang kuhan siya kagalingon, kana bang insecure kay parang sanduguno na kayo at sana na kayo nabugahin tumutong mag-silentawad siya kana sunod siya kagalingon katulang dati katulang pilit.
1: Sige, katulang pangyarik.
2: Paano na ni? Tulad ni Paul sa mga Facebook Live na akil niya mga kikilad ko na. Okay. Paano yung pagkasikas ni Kandris? May iwan police station mga katropa, mga kikilad niya para permitting at tigansi condition yung panglawas mga kikilad. Even though, no, mga senior citizens mula, pero lawas may young at heart mo, feeling young din mo tungkol sa condition mga kikilad. Kapi pa lang, dapat health situation sa mga kikilad. Kapi nga good for the heart, memory, immune system mga kikilad. Santo, plus of Mexico, Diaz Walk Incorporated. Alex, sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Camaro, XFM.
3: XFM Report.
1: Daga salamat ya tropang Ire Camaro si Mohang Report. Sabta natabukan ang balita gikan ni katropang Benji Talisik. Gumikan kay DI sus nanguha man ni katropang Janlik cashier man nanta ni sa ka pharmacy. Nasakpan siya ang kauban. Katropang Benji unsay dugang detalye?
3: Live report.
4: Teka, salamat ka ng pagka-Philip, katropag Jelly Igola sa pagpasok, nagibati din ibawa sa ka-pharmacy cashier, kinuman nga nadagpan sa yang manager mismo o yang kauban sa pharmacy nga nangawat o ganing kwarta. Nahitabo ni ang pagka-discovery pasado alas 10 ng tagna sa ganing gagabi, adlaw gana nga ganing Miracles Pizza 12 sa buwan, ni buwan sa Agosto, 2026, ang nadagpan nga suspect sa nga cashier sa maong parmasagi lang nga si Asertin Shaira by the Uno Anyos o niya Dalaga o nagpuyo sa may sityo Kapulan Barangay Tayud sa Lungsong Silungan. Samtang ang nagkasakop ngayon manager mao si Emerson Digdikan Katalan Minyo o niya 48 Anyos nagpuyo sa may sityo Palsi Barangay sa Bagdos ni nga itong Dagbesugbukin sa may manager sa maong parmasagi nimutan dito sa Barangay Tayud sa Lungsong Silungan. Sa himong kagaling report o kagaling gipabot yung report sa manager nga diyang nabatiyan niya nga murag tawad doon nga pasigila kakulangan ang ilang halin sa parmasya ba ito ka iyag i-monitor o iyag i-palitan kini mo si Sarah hardon kagabi dito na sakpan diyang ang sales kagabi kinapan siya ni Kalmabilip nga niabot og 25,000 pesos sa parmasya sa pag-remit na nini natin nga nga ang kining kwarta nga kulang naman ng 3,500 bato nga iyang gipangutan na ang kining mga kasir kung asa at doon nga una midiray pa ang kining mga kasir at doon nga taon-taon kung nagwas ko ng antos kaya nabulabog na bato nga iyan ang giton over ang kwarta nga 3,500 gigan sa presyo sa kasir bato nga why langan ang kining mga manager yang gitawag o nanawag kinig kapulis sa Liluan o dito yung gipanakop ang kining mga pharmacy o karumbalog na diya sa Aselda Sinilong ang police station. Kasong qualified theft ang atubangon sa mga cashier sa pharmacy nga si Sarah Gagaroff persona sa maog Aselda. Balita nga nipos, Sinilong ang police station kaltrupa kaabag ang sa Tone Herbal Oil nga makatabag kayo sa mga mabdos. Makatabag ninyo sa di mo mag-isus mo mga naka kung inyong ibabag paghablas ang sa Tone Herbal Oil. On board sa patrol, kabarik katropang Jerry Redoblado, alang sa regresa sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisi, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye.
1: Apikis oras katropang Philip. Partner na to Dress Master Control, katropang Garfel Maring sa Newsroom, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa, kung es katropang John Lay Manchavez, Mikey. Ako sa mga katropang yung certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano. Salamat sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo!
5: Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Santo Bus Road.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santo Bus Road. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod ang Santo Bus Road.
1: Santo Bus Road.
0: Napalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Bus Coffee Mix.
3: Ako si Grace. Sa una, kasugay ko may nuwag kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape.

0: siya. Wala pag ganit ko karang ahong acid. Karon, tuy now ga-enjoy sa pag-inaw sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga

0: labad kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako maglibah na on padung, mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko, mga babaeng bayaran.
3: Hi sir, mga bang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh, pareha mo gag naos kong asawa.
2: Ayak!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalag ang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Permit.
8: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: susuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health.

0: Orang insulto punig dako, pero sa unta man punig nga nag-away naman punig duha gumikas politika. Ha? Kana kon ato bagihiga lang tuhoan ang mga nanggawas nga balita pero usahay magudpod. No? Taktika po na dito sa pamilya nga mag-away-away kunuhay aron nga wagi makailog sa probinsya. Nga sila rin dito karoy maglumbaan na dito glansar bagihigala. Now, una, ang sabagitan ang ninyo mga tigpaminaw ni ining relasyon ni Gwen Garcia o ni Pablo Jan. Tinod-anay bagining ilang bangi mga kaigsunan. Ikaduha, kining gipagawas nga istorya nga nagbangi lagi gini sila kay ang istorya po diri sabig ni Pablo Jan. Saon tamang po na nga si Pablo Jan nagpabilin yung kunos mga Duterte o niya ang igsoon, mga igsoon nga si Gwen. No? Nakapahimos man tuon ni Magigalas Administrasyon Duterte kay usama ni sinungdan nga nakabalik si Gwen sa Kapitolyo na tuntuig 2019. Pero sad to say nga si Gwen ikalit lagbali tuwa na dito sa BBM. So, nagpabilin ko rog hiyapon Magigalas Pablo Jan sa mga Duterte. Mauna nga siya gianggaan dito prinsipyado nga tao. No? PG, prinsipyo jud.
1: Asintado.
0: Now, karon Magigala, kung ato magkaigsunan nga maisgutan ng balita aron, kining si PG Garcia ni Tug-an Gyod nga iyan ang gikonsideraron ang paglansar sa pagkagobernador ron tuig 2028. Da? Gani, si Winley de la Fuente, sa atong interview ni Winley de la Fuente, mag-iigal, haniingol man po siya nga naas listening tour si PG karon. So, taod-taod naman itong atong interview, taod-taod naman po itong igawas, mag-iigal lang mong istorya, nga nagpahigayog listening tour si PG Garcia, iyagid siguro tingali dito karong nasukod na kon unsa pa kalapad o unsa pa kadaghan ang mga supporters sa mga Garcia, ilabi na gyud ngadto niya. Ha? Pero kon imo pong huna-huna og maayo, unsa kadako ang makinarya o ang mga kaalyados mga Garcia ni atong tuig 2025, gipildi magyapon silang balikwatro. Karon magigala di amatod pa ni PG Garcia mupagawas na unya kuno siyang final decision. No? Mupagawas na unya kuno siyang final decision once mahuman siyang timbang-timbang aning iyang laraw nga magpapili sa pagkagobernador karon tuig 2028. No? Ingon pa mangihigalang Pablo Jan, I've been gradually considering it. Although, wherever I look, it seems like it's here. Si Gwen kuno, who will endorse someone else, matod pa.
1: Asintado!
0: So, napaglantawan na po ni PG Garcia, mga kaigsunan, nga doon na nagay manok, no? Si kining kanhi gobernador Gwen Garcia. No? Ingon pa dire, as you said, I've been gradually considering it. No? Gi, anam-anam na ninyo dito considerar magigala, although wherever I look, bisag asa ko, mo tanaw, murag si Gwen, doon nag-i-endorsar ko nung lain. Sakit-sakit sa doghan magigala ninyo, luwatang pamahayag ni kanhi Congressman Pablo Jan. O niya, iya po dito karong gisulti, he also addressed reports that Gwen, nga mao dito'y Pangos Juan Cebu, ni endorse ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagoon for governor instead kuno niya. Da? Kini maghihigala, bugat-bugat gitinood eh. Og madayon gining pag-endorsar ni Gwen Garcia ngadtong ka Sunny Lagoon. Posible magigala ikahiubos gini ni Pablo Jan, pero dugaran po rin siyang nahiubos. Kay, niadto mga panahon magigalas ng kalabay mga eleksyon, siya ang ginunta dito ko rin ganang.

0: unahan nga magpapili na pagkagobernador, labi na sa 2019. Si Gwen Maghihigala, incumbent congresswoman pa niya itong panahon na. Dito sa tercero distrito. On sa may nahitabo. Niingon man nga, Pablo Jan. Ha? Dong, ay sa lagdayon si imong damgo pagkagobernador, ikalay puli na ko sa third district kay mubalik ko sa Kapitol. Ha? Toon ba nibalik yung Gwen sa 2019 na pildi niya sa Agnes Magpali? Now, niadtong 2013, gipadagan po Maghihigala sa Pablo Jan kontrang Junjun Davide, pildi. So, dugay rin yun ni Maghihingon po siya. Naangkon man po siya nga, kita, tao-tao na magigipunta nga na himong opisyal sa Sugbo kaysa mapwede mag-ambisyon nga mamahimong gobernador ko, no?
1: Asintado!
0: Ilabi pa kay di atas pinakadatong probinsya. So, niingon Maghihigala sa Pablo Jan Garcia nga ang iyang igsoon nga si Gwendolyn Garcia ang may pangos Juan Cebu may endorse ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagon for governor instead of him. Kining maong reports na nagagikan sa Osaka source nga nangangkon Maghihigala na nga nakadungog atol mga kaigsoonan sa diskusyon sa Juan Cebu. No? Og ditogan nga itong Pablo Jan nga matod pa, matay, Congressman PJ. Atol dito karon sa internal party discussions na mo, doon na dito karoy, tigom-tigom sa Juan Cebu with Governor Gwen Garcia. Nilotaw mang pangang sa nilagon nga may endorser imbes ni ikaw. Ah? Instead nga, ikaw unta. No, ingon na na. Now, although si Garcia, whoever said, he had yet to independently confirm the reports with his sister. So gusto gin siya nga mangunay sa pagpakisayo dini ngadto siyang igsoon. Abot lang si Gwen Maghihigala. No? Og makigistorya pa baka niya. No? Og makigistorya maganis Gwen. Si Gwen anda bagtagan nga muprank ka ngadtong Pablo Jan. Nga, sorry kay dong kay murag mas winnable pa si Sunny Lagon kaysa nimo. Ha? Or, ha? Basig mo ingon, Maghihigala nga. Sorry kay Don Pablo Jan, kay mas naghang pagkwarta sani kaysa nimo.
2: Ayaw!
0: A person who claims to have been privy present during the discussion leading to the supposed decision of Gwen. I have not had independent confirmation, especially from Gwen, matod pang Pablo Jan. Now, ipangutahan na siya. O kung sa iyang bation, o kung sa iyang gibati, kung pananglit mga kaigsunan o badayon gayod ni, nga si Gwen Garcia, mas mupabor ni Sunny kaysa niya. Ingon pa po ni Pablo Jan, he would rather set aside his personal emotion. Iyalang kunong ihiklin lang una ka na mga personal nga mga pagbati o mag-focus sa political implication. Yes, it's true. It will affect if I run for governor. It will certainly affect my candidacy. Natural. Duha mo kabuok dito karong managan. Gikan sa kampo nga Juan Cebu kaniadto. Garcia acknowledge, matod pa, nga kung siya makadesider na unya puhon sa pagdagan, nga wa dito mangigalay pagpaluyo sa Juan Cebu, ingon pa ang Pablo Jan, he would likely have to seek another political party magkakaigsunan. Aw, pwede raman po di, Maghihigala nga sa bakon siya sa PDP laban. Ha? Kana pa nga, di agad Maghihigala, klarong Duterte diehard supporter diyon ang nagpaluyo. Di ba? Pero, ambot, og mulansar Maghihigala dayon sa Pablo Jan, musuporta baka po niya sa Byron.
3: Exciting!
0: Ha? Nga katos Byron, mortal enemy man to Maghihigala sa DDS. O niya kon pananglit og si Pablo Jan mudagan under Maghihigala sa partidong PDP laban. Anda bakag tagana nga magblagger-blagger na po si Byron Garcia mga kaigsunan. Na, madawat baka Maghihigala sa mga DDS. Nga, og madamlag si Byron Garcia, mukalit lag buto niya siyang blago niya mingon nga, hello mga kafilo na kong DDS, pasaylo ako, I am sorry. Matod pang Pablo Jan Garcia diri kon pananglit siya makadesider sa pagdagan without the backing of Juan Cebu. No? kung makadesidir kung siya dito glansar pagka-gobernador nga di paluyuhan sa One Cebu, siya mangitag paagi nga siya makasakay glaing partido. He said political differences among siblings are not unusual in Cebu. Ha? Di magkuro ni magigala ing nunta ang ikakugang ni ngunining nga mga bangi-bangi sa mga managsoon ilabinigas politika drisok mo. No? Adding that political families have split over candidates and alliances in the past. He also left open the possibility that a potential split could be driven by political strategy rather than personal differences, mga kaigsunan. No. So, kana po dito mag-iiga lang pag siak-siak, no? Kunuhay, posible po na mag-iiga lang nga political strategy. Sa ako nang giniingon kaganias unahan. Nga aron nga wa dito'y makaangkon yung probinsya Sugbo, pwede dito maghihigala nga sila rin mag-una-una glansar mga amigo. Kay, kung parlitan o makalusot gud sila, a resulta na, one big happy family ra manggihapon maghihigala.
1: Asintado.
0: Now, several figures nga suod ko no o close gatos mga Garcia family ang gipang float as possible components of a 2028 slate, including incumbent Vice Governor Glenn Soco, Tabogon Mayor Zigfred Duterte, and 5th District Representative Joe Frasco, mga amigo. Unsa man magigali pasabot ani nga kon pananglit og mubalibad mga kaigsoonan si Sunny Lagon, si Glenn Soco mo dito'y padaganon under One Cebu, o niyang running mate magigalang Glenn Soco kinis Mayor Zigfred Duterte. Although Duterte apelido pero ambot o nakaila baka ang taga-dalagit ani.
1: Asintado.
0: Posible baka magigalang nga maoni dito karo yung mugawas gatandem there is One Cebu. Glenn Soco for governor o niya ang vice governor running mate si Zigfred Duterte sa Tabugon. Or baka mag-iigalas Joke Prasco?
1: Asintado!
0: Ha? Depende na po ni mag-iigalas pag-anay kay I don't know, at akay ba mag-iigala din sabi ni Glenn Soco kung musugot ba siyang magpabilin dito sa pagkabi si gobernador o niya ang ito boys One Cebu pagka-gobernador si Joke Prasco? Ha? Depende din kay usahay mag-iigala blood is thicker than water. Usahay mag-iigala, kining, mas paboran yun ang kantong Dolce Dughan. Although, Dool Manis Dughan mag-iigala sa kaniyan tong Gwen. Pero, karon mag-iigala nga, di amurag sila dito ay nagsubida. Kay sila may challenger karong mga panahon, ha? Glenn Soco versus, dilipon ingon versus, kundili Glenn Soco itandi nga tong Joke Prasco murag. Tubig-tubigan pas joke mag-iigala itandi sigurong Glenn.
1: Asintado.
0: Anyway, si Garcia, Pablo John ingon. Wa pa siya dito'y formal discussion with his political plans ngadto ani mga tawhana. Si PG Garcia, kon kainom duman, no? Garcia's strange history with One Cebu dates back to the 2022 election. Sa diya, mag-iigalang siya, no? Mibiya mga tigpaminaw sa partido over its decision to support din presidential candidate Bongbong Marcos pagka 2022. So, niingon si Pablo John, I had to leave my position as Secretary General. I have expelled myself. Ah, tang-tang sa One Cebu. Although, eventually, nibalik raw sab dito siyang salmot sa One Cebu, but said One Cebu is no longer as united as it once was. Iyan na po dito ang gitugan nga ang One Cebu sa pagkakaroon. Di nagyod ko no maghigala united, itandi kaniadto. Gika na ginang Pablo dyan ha? Gika na gina sa Garcia. Sa una, grabe ka solid ha? Ang One Cebu. Karon maghigala, matod pa niya siyang pagbalik sa diyang ni-rejoin siya sa party. Ingon pa ang One Cebu is no longer as united as it once was. Og ang mga mayor og mga board members apil pa mga congressman na sayod gayod diini mga kaigsoonan. I was also Secretary General of One Cebu. It's not as united as before. The party One Cebu matod pa. Na? Still, Garcia said, any attempt. Matod pa. Nga, any attempt to challenge incumbent Governor Pam Barikwatro in 2028 would depend largely on whether opposition groups, including Duterte aligned figures, can unite behind a single ticket.
1: Asintado!
0: Saan man naroon? Come on, hibawa na magigipod mo kung sa magigala kadaghan ron ang grupos mga DDS. Nga diin, ang ubang mga grupos DDS magigala, wa magkayusa. Diri sa lokal, although dito's nasinal, osa, ang ila dito karon mga kaeksyon ng tumong ang pagsuporta ang Sara. Pero gari magigala sa lokal. Lahi-lahi man. No? Na-interview bitaw na ito magigala sa may krama kausa? No? Kanto mga kaigsunan ni Ingon, si Winley de la Fuente nga 98% na lang kuno, 98% na yun nga si Pam Barikwatro di na DDS. O sa ikasulti ni Moni Mayor Mike, ni Ingon po sa may krama nga DDS pong dako, ni Ingon, ay ila raman po na. di mo po sakay sa may krama magigilan. Oh, kaya si Mike, di mo po sa lain nga grupo, paksyon. Pero ni Ingon, Pablo dyan magigala, any attempt to challenge Gob Pam Barikwatro magdepende gini magigala on whether ang opposition kuno including ang mga Duterte aligned figures magkahiusa og do na ragi usa ka bo kandidato nga moat bang ni Pam Barikwatro ang dakong pangutana ila ba ka gini makabot magigala ah nga kini po mga politiko ha, mga kaigsunan, pero tima mo rin tag-asa dito, garbo ning uban. Sao-sao man ha, kay without such coalition, giangko ni Pablo dyan nga maglisod yun sila sa pagpalagpot ni Barikwatro's Kapitolyo, maghigala. Kung di, yun kuno sila magkayosa. So, mao po ni kalipay ni Gobernador Pam Barikwatro, nga kining Diaz opposition, di yun magkayusa. Kay kung pananglit ang hitsura aning opposition, mas katag pa ni magigalas itis kanding. Subidahon magiging ilang kadaugan pohon. Ha? Subidahon yung kayo, wa ni sila mga kaigsunay, panaghiusa. Binta, pas Joey Dalos, kanay panaghiusa party. Pero kining Juan Cebu, og pananglit magigalag, di gini magkayusa. No? Di magkauli si Pablo Jan o si Gwen Garcia. O niya at the same time magigala si Gwen, dili dito mga tigpamino, mga liupos, mga DDS nga, pasaylo ako. Ha? Nga no dito karon nga ni biya ko diha ninyo. No? Pasaylo ako. Nga, kining ni traitor ko diha ninyo. Pagka tuig 2028, pag tuig 2022, nibiya ko dito karon, ni Digong. Dito na siyang Marcos. Karon si Pam Barikwatro bitaw, mag-iigala. Nag-colorblind man po sa politika. Ang mga DDS, mga kaigsunan, kiniingon man nga, wah, di na DDS. To ananas mga Marcos si Pam. One term rana, ayaw! Maupo di mangihigala dito yung paborito, diri sa oposisyon. No? Ang oposisyon po doon, ganahan po silang musakay aning isyu ha. Nga magsige dito, mangihigalag dumbol-dumbol di Pam nga, si Pam, Marcos na na, di na na Duterte, pel di na na ron 2028. Yun na ba? Maupo di paborito sa oposisyon, kining mga naghopo-hopos kapitol. Pero, una lugar, si Pam Barikwatro na hiluna na manenas Kapitolyo, kamo mga challenger, ipakita og solid pa ba mo? Now, karon mga kaigsunan. Nilotaw man po ning pangan, magigalang Kathleen Duterte. Ang sao man eh, sa pagkumbinser po, magigala. Nga, Glock, pwede ba, pohon-pohon na lang ka? No? Kay, kini, doon na raba po yung grupo nagpaluyuan eh. No? Naapoy nagpaluyuan eh. Dari sa Camp Pablo dyan, naapoy mga nagpaluyong negosyante. Ang diri po mangigalas kang Kathleen Duterte, Sagad uban mangigala nagpaluyo negosyante. Ha? Mga lain po nga mga professionals nga diya sa private sector. Oh. Diri mangigala sa kampablo dyan, DDS mo na sila. And diri po mangigala sa PICAS. Ha? Kang Kathleen Duterte, maupod. No? Mga DDS, mga kaigsunan. Now, karon maghihigala. Ingon pa diri mga kaigsunan ni Pam Baric 4 o ni ingon ta maghihigala Pablo Jan Garcia. Nga, og di gani gyo dito mahitabo nga dunay koalisyon diri sa Cebu nga mo kontra. No, di ko na mahitabo ba nga magkaiusa kay dunay koalisyon mga kaigsunan o osara dito yung kandidato, maglisod yun sila dito sa paglumpag ni Pam Baric 4. No? Without such coalition, it would be difficult to unseat Baric 4. Mga kaigsunan. Nya, kini magigalang giingon ni Pablo Jan, nga, Sunny Lagoon, mo dito'y posible nga i-endorse ni Gwen Garcia mga igsoon. Si Sunny Lagoon, willing baka pong mudawat ni anang mong endorsement ni Gwen mga igsoon? Ha? Willing ba po kahang mudawat si Sunny Lagoon? Nga si Sunny Lagoon, nahibaw, nabaya po ding unsay na hidangatan ni Gwen Garcia sa nakalabang eleksyon. O ikaw, kandidato ka. Magpa-endorse ka dito karong pildiro, musugot ka? Yes, tinood. Doon na pa mga igalay partido si Gwen kanang Juan Cebu. Pero, numero unong pangutana ang Juan Cebu, nga giumol ni Gwen kaniyanto, nakatabang ba siyang kandidatura na itong tuig 2025? Ha? Siya gani mismo nga mo dito'y pangos Juan Cebu pildi mangani? Karon, kaya di aman maghihigala gilitok si kanhi kongresista Pablo Jan Garcia. Og matod pa diri mga kaigsunan sa nigawas maghihigalang balita nga kinini ang he also addressed reports that Gwen, who chairs Juan Cebu, may endorse ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagoon for governor instead of him. Yeah. Gika na mag-iigala sa baba ni kani kongresista Pablo Jan Garcia. Huwa po mag-iigala, muingon diri nga, nakadungog ko nga si Gwen mo endorsar nga itong Joke Prasco. Ari po ka magtanaw ni Joke Prasco, Congressman Joke, o sa man yung pagsigighatag ni mo gasolinang libre? Ah, di din eh, pang gobernador, pang vice-gobernador na eh.
2: Exciting! Asintado!
0: Kay diri mag-iigala sa baguhay lang ni gawas nga balita kabahin sa politika sa Sugbo. Ang gitugaan maghigalang kanhi kongresista Pablo Jan Garcia. Base sa mga nadungog niyang reports maghigala. No? Si Sunny Lagoon magigkuno dito ako resibaw kayong pangahan nga i-endorsar ni Gwen Garcia. O niya si Joke ay nagsige naman nagsoroy-soroy. Nanghatay naman ng gasolina sa Toledo. Asintado! Nanghatag ng mga di maghihigala gasolina sa Mandawi. Kay Mandawi, butante pa manag probinsya. Nanghatag na po maghihigala dito gasolina San Fernando. Oh. So, kung maon ni mga igsoon, possibly busy gobernador ang dagana ni ining Joke Prasco. Ha? O niya, kung si Sunny Lagoon po, base si gasolte aning Pablo Jan, kon ikaw Sunny Lagoon. Wa magi problema Sunny Lagoon karon magating paminaw kay pretty man daghan kwarta. Ha? Kon ikaw magigalay Sunny Lagoon onya kuhiton kang Gwen Garcia ipatawag kag unsa ba? Are go diri magistorya ta. Unsa man gob? Kining sa ako dito karon pagpili-pili nga kon kinsa dito'y mudagan pagka gobernador at ba ni Pam Baric 4. No? Magpasorbi pa magi sila klaro kayo. Onya akong tambag magigala ni kanhi gobernador Gwen Garcia. Gwen, ay naggamit atong RPMD nga kwan survey firm kay Probida, mura magagnaila na to. Nagpagawas nitong survey results ni atong mga katapusang semanas, Abril. One week before election, perting nakuha din 2% nakuha din mo, yun na pildi ka. Nagkatawal ko dito sa Tony Frank, malilong ato, Tony. May hapon din, Tony Frank. Karon, magating paminaw. Og pananglit, ikaw sa nilagon. Ha? Ikay na minaw ron, nga, sa nilagon ka, at ibutan lang. Ha? Ingnon ka dito karon ni... Kanhi Gobernador Gwen Garcia, may istorya tasan. Ang saban gob, kineng nagpasorbi magod ko na ito nagkalabayang buwan, ikaw, si Jock Prasco, si PG, o ako. Kineng mas nakita magod diri sa resulta sa sorbi nga mas tunog ang pangani mo. Kay, base sa feedback, nga amo dito nadawat, ingos Gwen ba, matay ang mga taga Todila, for example, di naman gana Garcia. Inigingon mag-iigala ditong Gwen nga sa amo ditong pagsoroy-soroy sa atong mahal nga probinsya. Matay, bisagong saon na to ditong hungit. Ha? Kining atong pangan. Di na magid mo dawat ang mga tagalongsos binamungahan. Bisagong saon natog hangyo nga paluyuhig balik. Ah, kami kay andami ditog mo serbisyo diha ninyo. Mga kaigsuna na to mga Subuanon. Ah, moingon pud dito magigala ang mga taga Tabugon. Magkalin lang gadong pangyamiit. So, murag na kita na mo san anas gwen. Nga ang imong pangan. No? Murag maoy humot-humot nga iatbang ngadtong Gobernador Pam. Willing ka ba? Kana. Muna'y dakong pangutana. So, og mauna ipangutana di animo, ikay sa nilagon. Be, willing ka ba nga mupagawas og kwarta alang sa imong kandidatura? Tukbon ba ni mong paon? No? Niining one sibo. Kay ika lagi dito'y himoong manok. Ika'y standard bearers partido. Pila ba mag-iiga lagi kinahanglan sa usa ka kandidato nga mudagan pagka-gobernador sa Subo? Dako kayo. No? Dako kayo mag-iiga lagi kinahanglan. Naasiguros mga billions of pesos kapin. No? Now, na may kwarta si Sunny Lagon, ingon anak ka dako. Pero ang winability, mo'y sunod ka pangutana, o doon na ba'y ingnunta magkakaigsunan, puruhan nga mudaog. Sa nilagon, mudagan. For example ta, base ang nagisulti ni Pablo Jan. O niya si Pablo Jan, mudagan pod, ubos sa laing partido. At to'y ibutang ta mangigala sa partidos PDP Laban. Unya kon pananglit og kiripod mangigala sa Kathleen Duterte, mudayon pudigdagan. No? Og mudayon pudigdagan mangigala. So, posible mga tigpaminaw, upat kabuok ang magpapili pagka-gobernador sa atong probinsya. No? Sa nilagon mudagan sa Wansibo. Pablo Jan sa PDP Laban. Kathleen Duterte, diripon mag-iigala siguro sa hugpong ng pagbabago ni Sara. O rosa ba? Depende. O niya, napa ang incumbent governor Pambari 4. Si Pambari 4, asa mo po ni mag-iigala magpasilong din partido si Pam? Nalimot ha? No? Aribanis Partido Federal ng Pilipinas ni Bongbong or arigin ni mag-iigala sa PDP Laban? Wa pa mo pibalita nga, gibuhian na sa PDP Laban si Gobernador Pambari 4. Ha? Kini mag-iigalang mga nanggawas nga istorya nga matod pa mga kaigsunan dili na DDSPAM. Wa pa mag-itinuod nga resibo. Numero uno, mag-iigalang taga PDP Laban nga mga opisyalis, wa pa man po nagpagawas o mga official statement. Yeah? Declaring PAM nga di na membros ilang partido. So, posible nakasabot po siguro ang mga opisyalis sa PDP Laban. Bisan pag-usahay, di makatambong si Pam sa ilang kalihukan. No? Isabot na po siguro sila, pero mao lagi pud ni. No? Og pananglit mga kaigsunan og mudagan si Pam, di agya pon magigalas pinipilaban. Asa man ibutang mga igsos Pablo dyan?
3: Aya!
0: Ato ni siya magigala magpasilong sa Partido Nacionalista Party. Ato ni siya magigala magpasilong sa di po ni mga tigpaminaw muuban dito sa lakas kay kanang lakas mga kaigsunan. No? Kang Gloria na. Pero kini mga tigpaminaw prinsipyo hay lang ingo man sila nga prinsipyo jud. Ha? Si PG kuno. Labi pag basihan ko na itong impeachment complaint, maghihigala ang isangat sa nakalabay tuig o karong tuiga, si PG, wa magyag kuno na mubali. Pabilin man kuno nang nibarog sa iyang prinsipyong digid siya, mupirmas impeachment complaint isar. O toon man, iya yun ang gibarugan. Ang ubang congressman ni Kalit magbali.
3: Ay!
0: Then napita makadaig tang PJ kay nagpakita gyud siya siyang baruganan. Ah. Nga wa gyud mag-usab-usab. Ang ato magigal ang ubang congressman mangigsoon sa Mas Magtanes.
3: Ayaw!
0: Kongresistas Mandawi, Jesus. Dito sa Bohol mangigala, otro po mga kaigsoonan. Pagkahibaw mangigala nga murag ayay. Mudaga na si Sarah o niya mo nagkusog-kusog yapon kay siya. Ah, ang duha ka mga babaeng kongresista, kalitong mali.
3: Ayaw!
0: Una-una, mag-iigal ang Alexi Totor o panlitan dito mo pirma gihapon siya sa impeachment ni Sarah. Ha? Ah, iniga, abos 2028, og mudaog si Sarah, masikwate siya. Perting paita, no? Sa Mount Podrisican Districts, Banban Umintado. Og mo pirma pag gihapon siya, no, baga kaigsunan basig mamiligro sila sa Kapitolyo.
3: Ay!
0: So kana mga tigpaminaw, diya maghigala. Labad-labad tinuod ni SO aning mga dunay plano nga mudagan pagkagobernador sa Sugbo, pero nganong labad-labaron pa man ang inyong o kung palitag di lang gid mo gana magapil-apil pa. Ang ako nitong tambag siguro tingali pwede. No? Sa pamilyang Pablo Jan. Focus na mo sa third district, kaya wala mo kaibaw dito karon. Nga kanang mga gipadagang istorya diha, nga matod pa si Mayor Aljon Jamante mag-board member, mausap pangunahuna, ana.
3: Ayaw!
0: Basin pa dito, mag-iigalag mo, dito naglahos dito ng Kongreso. Labi pag ang asawa mag-iigalang Pablo Jan, moro dito mag-iigalay pasagdans paglansar o niya PG, busy mag-iigalas pagpangampanya sa tibok probinsya. Ha? Ay mo kumpiyansa kay nakuha na rabag yung balamban. No? Naminghoy na mga binghay sa kadulgayng panahon. Sa pagduma sa pamilyang binghay di as lungsos balamban, wag yun sila magdahom nga may ilugan. Kanapong third district, dugay na kanang giduma po sa mga Garcia. Da? Wa nakabalik ang mga yapha diha. Kay ni dominar na mga Garcia. Nagpuli-puli las Pablo Jan, si Gwen Garcia, karon ang asawa na pong Pablo Jan. Garcia lang gihapon mga kaigsunan. O niya, hinahinay dito karong paniid Congressman PG, basin dito ang mga Tagalogin sa Napulan.
3: Ayaw!
0: Basin dito ang mga Taga-Astorias Napulan. Ha? Otro na ganyang taga-Balamban, kaya ka na mangigal ang pagkapildis mga binghay. Ay, opener naman na. Nga napulaan na sila sa mga binghay. Nagpili silag bago. Karon kay dugay naman mo sa tercero distrito. Basin ba yan itong isunod mo? Congressman PJ Garcia.
1: Asintado!
0: Ah. Basta lagi mag-iigsoog Garcia sa pagkakaroon. No? Sa atong pinobre mag-iigala ditong pag... Ah? Ah, kinibang timbang-timbang sa... Datads politikas probinsya, hangtod ron ang mga taga-probinsya. Di pag yun ganahan nga mupabalik o mga Garcia dias Kapitolyo. Da? Although, di man yun po ikalimod nga sa ato mga nagpaminaw karon doon ay mga pro-Garcia. Ato nang girespito. Pero, kung ato maghihigalang kwintahon, mas daghan man yun maghihigala ang ganahan nga di sa lang ibalik ang mga Garcia or di nagyud ibalik ang mga Garcia. Gumikan kay sila na pulana onya sa kadugas mga Garcia. Wa gid masikaso numero uno ang mga hospital ta. Ikaduhan nila ng mga kadalanan. So, diri maghihigalas kang PG Garcia, laktod pagkasulti, ang bagahe nining iyang planong paglansar sa tuig 2028 kining apelido niyang Garcia. Mao gini iyang bagahe mga kaigsunan sa Kuntan-aw. Kay ang mga taga-probinsya Sugbo, or di pagyod ganahan maghihigala, nga ibalik ning mga Garcia sa atong kapitulyo. Although, na may mga, for example, Prasco, na po maghihigala dito'y ignonta Soko, pero si Glenn Soko, connected pag-ipon sa Juan Cebu, o niya, ang mga kining taga-probinsya ba? No? Muingon mga keksunan nga, ah, kung atong butaran si Glenn Soko, o niya, connected na sa Juan Cebu, maurag hihapon maghihigala, ang mahitabo mga keksunan, naghihapon dito maghihigala ang kamot ni Gwen Garcia. Kesa pagkakaroon lang, diya sa Legislative Department, no? Ang kini maghihigala ang mga taga probinsya Sugbo, di maginaikalimot nga sila nagduda nga kining mga board members na to. Padayo na sila ditong gikontrol ni Gwen Garcia tungod maghihigala kay membro sila sa partido, mga kadugo.
1: Asintado!
0: Any board member nga dili musanong sa plano sa partido sa Juan Cebu under the leadership of Gwen Garcia, the gate, the door is always open. The door is always open. Sibat og di na mo kayo yun. Kisa may mga board member nga gibalita ron nga, ni Hawas Juan Cebu, wa pa man.

0: significantly higher than the national average. Ang proposal ni PJ Garcia, pohon magigsunan siyang plataforma, kining pagpabalik sa real property tax assessment to pre-2019 levels, pagpaubos o pagpakunod sa provincial transfer taxes o kining pagkunod o kining kaltas baka sa quarrying fees mga bayronon magigalas quarry, no? Which he said contribute to perceptions of monopoly in the province. So, sisgot na pong quarry, mag-inom doon na po tos raketeros kapitolyo.
1: Exciting!
0: Ipangutana, mga igalas, Pablo Jan, kalabot mga igsoon sa status sa Cebu, being the country's richest province. Taliwa sa mga reklamo about the rising cost of living ni Ingos PJ Garcia, economic ranking should take a backseat to the welfare of residents. We don't have to be the richest, we have to be able to take care of our mga subuan. Matod pang PJ Garcia, bagay igsoon. So, tanawa bagay igala. O kung sa dito karoy, kinini ang tanaw ninyo, kini mga kaigsoonan, mura ba o angayan mga igala nga hinuklugan po? Or pwede pong muingon ang uban mga igala nga kita naman ko ng silida harik, no? Ay, nikabot dito karakatapusan na pildi gihapon. Okay. Og sila'y pasultion. Kinigig ko si PJ Garcia mo insaktong leader nga mupanggas mga subuanon. Oh. Maumpag po na isulti mga igalang Basti Duterte. No? Kay si Basti Duterte, niingon man po kuno nga, panggaon na to sa Atty. Pablo Jan kay siyang nagpangga sa Sugbo. Sus, porbida, kadaghan yung nagpangga sa Cebu. Ingon pa diri maghihigala nga kining hatagan ko ng alibyo ang mga Sugbuan baga kaigsunan. Kabaguhan o kausaban sa panggobyernos kapitulyo. Ilabi na yun kuno maghihigala ang kining grabing inflation nga miigo sa ato mga igsoon. Da? Ang ayan na maghihigalang lantawon unta tapos kapitulyo. Taas nga mga presyos palaliton, ang presyos gasolina ni Saka, hastang bugas kuno ni Saka, nag-antos ang mga Sugbuanon hangtod nining mga panahon. Da? Ang gibug aton sa mga gipampasan sa mga Sugbuanon, padayon kuno ni nibug at and yet no one is talking about kung saan nga matabangan ang kadaghanan. Labi na kung ang mga working class, ang middle class, o dili lang ang mga poorest of the poor.
2: Asintado!
0: Ah. So, maulig ipununtaan eh. When it comes to ayuda ba, no one gets left behind. Ang problema, basta mag-isgot ng ayuda, ang pinangga, kini naman pong poorest of the poor. Ari ka mga igalas, middle class. Ari ka's working class. Matay. Di gud maghihigala matagang ayuda. Ha? Pero niingon si Pablo Jan, nga di lang kaya mga pobre nag-antos. Apil pos nag-antos maghihigala ang kanto mga nagtrabaho. But no one is talking about kung saan nga matabangan usab ang kadaghanan. Labi na kung working class, ang middle class, mga kaigsunan. Kanya itong gobyerno kay may lang manimo panggas mga poorest of the poor. Isa pa to mga daghag anak o kanto mga pala anak mapoy sagad tabangan. Mao ni maghihigala nga iyan ni dito mga kaigsoonan nga hingosgan, no? Kinanglan dona na kuno ikausaban sa kapitolyo inalabinagyod kuno ang insaktong pagduma nga kanang pagduma nga wa giditoy mabiyaan mga amigo. Sige, sa mauna dito karon sa habig ni Pablo Jan, magwata magigala diris po uban. Ha? Kung unsay ila po dito karon mga laraw, pohon-pohon. No? I don't know, og mo-react anis sa nilagon. Kaya di naman is balita karon. No, mga higala? No? O niya, og mo pagawas og statement si Sunny Lagon, ato lang po na magigalang hisgutan. Kay kining mas maayo na

0: nga ato po dito ma timbang-timbang magigal ha. Ang diri sa side ni Sunny Lagon, mga tigpaminaw, o niya, kung panlit og si Kathleen, Doc Kathleen Duterte po, budagan, budayon eh, although, wapaman po dito magigal eh, klarong confirmation, di same po ani magigal ang Pablo dyan, di pa po ni final. Pero, pastila, no? Kining, nahala sige. Ato lang ni Bagaygala lang tanawon kay wa pa may lain gyud nga mga nanggawas nga pangan gawas aning mga kaning kang Sunny Lagon di ani ni boto ni although nakadungog pug ko ani pero karon gi isgotan man Pablo dyan na ato lang po ning i-appeal discussion kinis joke Prasco kay murag nagpaigot gyud. Nanghaltag na po ni Bagaygala gasolina sa liluan ni atong Martes ang iya tabang rigid ko no. No, onyar lang kuno ng pamulitika. Binta pa Pablo dyan, kinisulti ng daan. No, si Pablo dyan nga wa pa dito magigala manghatag o unsa pa na mga ingon-ining libreng gasolina ni padayag na nga mo iya nang gikonsiderar ang planong pagdagan pero di ay joke Prasco nang sige na panghatag o gasolina ni abot na ganig Toledo ni agot na abot ng San Fernando. No? O niya, last term po ni di po siya magigala mo salty dito karong kining ako pagpanghatag actually doon na nila yung plano sa plano ni mo congressman amudagan ko gobernador sa probinsya di man siya masulti kining iya dito magigala tabang lang sa mga naglisod pagpalit o gasolina kana dito politika sunod na kaya ko noon na mura po po pareha maglinyad ang pambari 4. Atong oras magigala sa XFM Cebu 4 minutos sa dipang alas 4 atong time check mga katropa hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C. Ang nanasidik og alkaline base nga Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santhon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Morning. At siya. Masiyot. Akin din lang piling kasiyot. Nang ako mabungod. Di mo nga kung Santhon Plus lang. Mati akong duminting. Maayo kayo siya.
3: Kamusad. Mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
1: At kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Senator Garcia, taga-Puro, Bayamon, Matina-Atlaya. 75, pero bastog ba? Ay, kayo, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kanin atong nadunggan sa mga kauban nato na kanin. Premium Coffee Mix. Mayo daw kanin. Atong gisulayan, nag-inom. Mga duha kaadlaw, tulog kaadlaw, mura mag-ibastog po gamay. Mura po kong ibata atong lihot ba? Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi, ginagawin lahat ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga kaya nga ko na senior citizen, yun ay nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kami ingon nga ginawaan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
8: Dali mo barbero mong ipaginta? Parlor ni!
7: Mo ba? Parlor, Denny? Kanasayo ka magsugod!
8: Aya!
9: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea.
10: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hantong Biyernes.
20: Alas 9 hantong alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Binhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hello, mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:02 na. Ato time check, magigala hatod ka na kanato sa atong Santhon Gold Coffee Mix. Atong kape sa bagong confidence, magigala featuring collagen sa atong mga katropa niya. Ang atong kape, magigala ang Santhon Gold Coffee Mix. Pagkaeksonan, doon na dito ay glutathione, doon na pag-collagen o niya gipatamis sa stevia. Panahon, nagdagyog daghang kausaban, mga katropa, mga responsibilidad, ang stress, kakapoy, magigalas, adlaw-adlaw na itong mga gibuhaton. Panyosahay, malimta na ito, paggam, ang atong kaugalingon. Ha? O nang pinagis atong pagpagapi, o sana kapormas, pagigugma sa atong kaugalingon, mga katropa. Kantong kape nga doon ay health benefits nga makuha ta. Ha? Ang collagen o saka structural protein nga natural nga makita sa lawas o ganun ay importanteng papel sa connective tissues o skin structure. No, kining usas, gipili nga sangkap sa Santhon Gold Coffee Mix isip kabahin sa imong beauty and wellness routine. Ang tinuod nga confidence, nagsugod pag-atiman sa imong kaugalingon. Santhon Gold Coffee Mix, kaping healthy, sarap!
1: Eric Serras Malait, Asin Tano!
0: Alas 4:04 na. Ito, maghihigalag at resultas King Dragon, alas 3 gabula, 197. Baga kaigsunan. Diyan na po yung nagbagulbol diri sa YouTube, maghihigsoon. Matod pa diri, maghihigalang rim-rim o ram-ram. Naon sa naman yung tao na itong kuryente, nagsige mo lang tawag rotational brownout. O niya, mahal pa kayo diri sa YouTube. At tinuod na kay actually, Ram, nagtanaw ko diri maghihigala sa kining page sa Visayan Electric, mga ting Paminaw. Update number 8, rotational brownout schedule as of 3:30 p.m. Additional areas, doon ay brownout karong alas 5 ngadto sa alas 6. Ang Adlaon, Agsungot, Bakayan, Binaliw, Budlaan, Kambinukot, Guba, Kalubihan, Lanipgan, Losaran, Mabini, Parel, Pitos, Pulang Bato, San Jose, Antalamban. O niya, brownout po, alas 5 ngadto sa alas 6, Mandawi City, Kabangkalan, ang Kanduman ko no. Sa Konsolasyon, dito sa Kabangahan o Panas. Good luck ninyo dia, mga taga-Konsolasyon, mga taga-Mandawi, Idris Hugbo. Sus, paita ng ngayon ini, maghihigala. Dapag yun lang brownout, mga Ixon, portion of Cebu City, Punta Princesa, Basak, Basak Pardo, Basak San Nicolas, Buhisan, Bulacau, Kinasangan, Pardo, Pardo, Poblacion Pardo, Punta Princesa, Quiot, Quiot Pardo, San Roque. Brownout po muon niya, alas 5, hantod alas 6. Sus, huwag pwede pa lang di bubayad, maghihigala, as meron oskorinti ay. Niya. Alas 4 ngadto sa alas 5, brown out pag cross Kamputaw, Capitol Site, Guadalupe, Kalubihan, Kalunasan ug Lahog. Ha? Eh, paita ning ingon ini maghihigala nga mga sus. Ambot lang, no? Mga kaigsunan og insakto pa bagining ga pagpanerbisyo. No? Kining ingon ini nga wa gyud matutuki sa mga government officials ta mga amigo. Pwede bang kung tutukan kay, di ba, niingon magigal ang Department of Energy. Kisa itong mga power firms niya, kanang mga dunay plantas, Visayas area. O gwa, magandigin mo magtinarong dito sa pag-servisyo sa mga konsumidors, kuryente. Amo makitaan ganin nagtinolto mo, laksian yung kurong lisensya.
1: Asintado!
0: O niya, kumusta man magigala ang pag-investigar sa DOE yan eh. Basi koto, bravo mo, press release. Pagpahibaw nga ito sa publiko, nga kunuhay doon na mag-iigalay buhaton. Gibuhat, mag-iigalay ka?
1: Asintado!
0: Atong oras, mag-iigalay, alas 4:07, ako ipahibaw diyan ninyo ang Cebu City. Doon na po yung laraw nga mapalit o 6.5 million kono nga flood boats, rescue cameras, o lifting bag, no? Mga kaigsunan. So, dako-dako po na 6.5 million, no? Mamalit ko ng flood boats, no? Mauba. Gamito ning mga speedboat siguro maghihigal, ha? Kitaan ako, speedboat yun, igod. Flatboats. O kung saan yung klase ang flatboats, maghihigal, ha? O niya, rescue cameras. Hindi ni madag, cellphone lang. Kini mga rescue cameras, gidi ay. O niya, lifting bag. Ha? Mo, sumadanig 6.5 million para sa city disaster quick response mga kaigsoonan. Labi nagbabahaan ta. No? So, kining flood boats, nga, murag, susamag speedboat, magamit na ni magigalag magbahang san siyang kopohon. O di gani, magbahang La Paloma, pohon, o magbaha ba dito sa Guadalupe, kasa napita, ang ayan, magigalag nga mamalitag flood boats. No? Anyway, pagpanganda po ning ila, tola ni tanaw, magamit ba?
1: Asintado!
0: Anya, ingon si remote freelancer dire sa YouTube, tayo may ingon rabagyod, ang brownout si imong programa, boss. Agoy! O ba di ay? Mauligi po, ang uban dire, kaya di ang maging oras nga, alas 3, alas 4, alas 3, gato, alas 5, alas 4, gato, alas 5. Pwede mag-brownout lang mo di ang kadlaon. Nanting mata na. At least mag-iigala, ting mata na, mga ligo lang, onya, usahay, pwede rin mamaos gawas. Pero ka nang tingkatong yun, paita, good PM, Sir Rick, gikang Rampi Cabanero. Shoutout ko ni Swinny o Didini, samta na minaw ni Mo, nagsigi pong tagay to ba, sanakwa mambaling. Oh, mo, ni mag-iigala, iwa dito'y problema, kay bisag sa kalisod, pangitas, kwarta, diaga po'y toba, toba is food.
2: Exciting!
0: Onya, si Libira, Liberato Agudo. Shout out ka tropa, Aguanta Partilist. Ika na dito manager. Ingnonta Arnel Cortez of XFM Tagum.
1: Asintado.
0: Aguanta Partilist, astilang ngiga. Onya si Rani Mihido, pasa ko ana mga Garcia boss, adi anan ingos Rani, pas gi ko na siya. Onya si Marcel Paxley, palayasa go na si Remulia de Estalisay. Nari si Remulia de Estalisay ron. Mula kita'y balitaan eh nga na adiak karo magigala sa Remulia Stalisay. Rani Mihido, may hapon po si Rick, listening here while biyahe ug move it. Shout out sa tanang kuya, amping tanan. Amping mo ha, mga move it riders. Kanya, follow lang kita dito sa mga traffic rules. May pagpaminaw po kuno ni Neil Marie Alferez, matod pang remote freelancer. Helen Tunyakao, may pagpaminaw sa... Kusta ang atong mga katropa dire sa YouTube, ang atong mga barbero usap. Naos sa may kalunasan o guban pa nga mga barbershop nga nakatunin direta sa Facebook Live nato. Si Lito Bagyo may hapon, katropang Eric, mayong hapon usap, kanang brownout. Ang makabenepisyo ana kay ang mga ang Vicura gihapon. Onya dugang alkansi nato nga konsumidor, ngano man ini nigbalik sa kuryente, kusog na kaayong motuyok ang metro kay bulyo or boilo, boilo siguro, boilo, boilo, yun ang current i-switch on. Mabitaw na nga katropang Lito, basta mo brown out, automatic yun paong ko dito sa kuan, kinini ang aircon, refrigerator, no, sa TV, ang ako dito karong nga mag-on lang, ikanarang suga nako sa sala. No, kay makaguba magupo ng appliances, kanang ingunana ba nga mo, paong, o niya, pagkahuman mo, balik na po mag-iigala. O niya, paong na po. O niya, pagkahuman mag-iigala, tautod, mo balik na po. Hangtod mag-iigala mo, paong na yun. Ha? Ingo na na. Ay, di ba na, mao. O niya, mayroon ba dito, mag-uba na itong TV, muhatag mag-iigala ang tagabi ko. Diba, Brad Norman Ibarli? Kita, alam na si Brad Norman Ibarli, kay, daghan mam kanunay pasayro.
3: Ay,
0: Lorna Margarita, Sambagdos, Kalois Diyos, why brown out? Sukad. God is good all the time, okay? Day Balulot Lirin, dire sa Facebook, Katropang Eric, greet na ko si Katot Lirin o Mama Alma. A certified XFM listener, dire sa my bars, Dio Luon, Bohol. Bonig akain gumapak, dire sa Apier Suran Association, Kinasangan, Cebu City, may pagpaminaw. Still full alive, may hapon, kanunay na minaw, Dres by Corba, San Vicente, Liloan. Greet lang ko, Dres, tindahan ilang mama og sa akong manghod, Mary Love, og sa mga na minaw sa Dnimo. Karon exciting butungan nila ni Bay Ryan Margie. Sige. Sa Liloan, nag-brown out na. Hunong production, pait. Oho, gikang chinkam. Sa Liloan, nag-brown out ko no. Nahunong ang production magigalas ilang kumpanya. Maulagin niya kong giingon. Magunsa man yung mga coffee shop o palitag doon ay burnout o niya huwag kay generator kaya nagsalig ka lang dito sa Biko. Wah, dito yung mga pi. Ha? Wah, mag-standby nga mga estudyante. May lang ito nga doon ay kita unta. Ang kini mag-iigal ang mga parlor. Kaysa pa man dito ka rin magpanicure. Magpamanicure. Kaysa pa yung magpatoping, igang kayo soon.
2: Oh.
0: Init pa kay diri sa gawas. Kisa pa ning uban nga mga gagmayng establishmento, nanginabuhi baya po din tao na. Pero may tabo, why kita? For example, kining ingunini nga mga power interruption nga mula na itong taglima ka oras, walo ka oras. O niya, nagsige kagbayad si mong abangan, anang pwesto, ngayon mo ditong negosyuhan. Di ba alkansi kayo? Naghunaw na babagigal ang ato mga opisyalis sa gobyerno, ana? Dere karon sa mga small and medium entrepreneur? Wag yun! Yan naman, sige mo lang hunaw na politika.
2: Ayaw!
0: Mabita na nga, balik ta mga ka-exonan sa istorya, nga, kining dere sa politika sa Pilipinas, bida mga ka-exonan, makapasagbuyo kay, kinini ang, maura ko na ni bugtong profesyon nga, mahimo kang mamakak, o niya, manlimbong pagyod ka, o niya, mangawat pagyod ka, o niya, pagkauman, mutamod pa, tahod pa ang mga tao diyan ni mo. Ah, stilar, ka-exciting.
2: Ayaw! Exciting!
0: Ingos, Brad Norman Ibarle Dres, sa mga Tinoa Boys, Brad, si Dotsky Reggie, pinakahayahay. Ah, stilar.
2: Ayaw!
0: May hapon, John Debs, mano na padibino, diya karon sa Japan. Ah, kumusta man po mas Japan? Niya, dere sa laing mga mensahe atong pangbasahon, Joey Sudikta Salgado, mangutana lang ko ba kaning uplift ba sa DSWD mo didakan di ay ng taga SSS or Union Bank kay naamay nakakuha og 1-3 naman lang iyang nakuha. Pila ba to? 2,000 ba to? 1-3 na nakuha. Gididakan ba ko, no? Lito Bagyo, maing hapon kitro pangyari, kanang burnout ang makabinipisyo na. Kaya, okay, sige. Boy Tag Ship, maing hapon kitro pangyari, dilika ni sabotay sa mga electric company ang sigig burnout pag-anunsyo ni BBM sa iyang suna nga tangtangon ng system loss sa bayranan sa mga konsumidor. Vilma Rosauro Sino, saliluan, nag-burnout na. Okay. Edgardo Hagdon, Minamidri, sa Abono, Lapu-Lapu. Kumusta mo sa Lapu-Lapu? Tansyong! O niya, pagpamino ni mo diya, naay namunal og helmet. Okay. Naay namunal og helmet. Kanto man siguro na nasa video murag bandaw, iba to, nga, kining ang initial nga info nga ko nakuha was kantong babae maghihigala, gidudahang kabit sa iyang bana. Pero niingon ang babae nga, masayis na raman ko, igaw naman kong gibok si mong bana.
2: Ayaw!
0: Grabe itong iskandaluha, kaya ito agad mga igso, naglalis, daplis kalsada, o niya, nadamay pa itong taxi driver.
2: Ayaw!
0: Kaya katong babae mag-iigalang, gibunalag helmet, no, ni diskasi, o niya, daw na may taxi mag-iigalang, ni sakay pong taxi. Giing na pong driver, ay larga. Sos, tuluya yung taos taxi driver.
2: Ayaw!
0: Damay pa. pero niingon tong babae, kanto, depende, personal, ginang iunana, mga kaigsyon ang problema, pero diyan na viral ni gumikan kay Diaz, kaldaplis kalsada, naglalis mga kaigsyonan. Dres, last yun, wala gani manghatag o gasolina, boss. Nanghatag man. Si Joke Prescores Consolacion, di ba? O niya si Joyce, si Pam, bago pa gani nga na politiko, napalit na sa apo. Nagtuo ang mga tao og tarong, apan, gisuyo pwede sa sistema. Ikan Joyce. Katropang Eric, last term na pod karon ni Gubpam, kay otro pod. Oh, mo ba? Oh, sige, o niya, Lorna Margarita. Noto Garcia anymore, for me lang. Sorry, opinion lang. Sige. Francisco Bihagan. Ang hapon, Katropang Eric, always naminaw while driving. Sayon rana pagkwenta, sir. Kwartahan ang butante. Okay. O diya, kineng Macram James. Og upat silang mudagan pagkagobernador kay Tolin pas alas 4, daog nas gubam. Ernie Rops, may hapon sa Hawaii. Altia Botomaleke Puntilla sa Negros Island. Mihio Giniti Jr., may hapon. Bisag Duterte or Marcos, panasiya, siya, nami mo butar anak niya kay hapit mi mawad-an og trabaho tungod niya. Kasi pasabot ni mo ni Mihiyo, no? Mayong hapon si Rick, bisang Duterte or Marcos Panacea nami. Di nami, ne? O sa man, huwag ta na ditong type ang di. Iklaro ko rog chai type, di. Rinaldo Sinoy, may unta osbong balaod, unta sir, no? Basta mayo ang presidente, eh, pwede pasigihon o padaog. If gusto sa taga-tao, unlimited unta nga servisyo, mayo nga mo-manage. Nga Senado lang, 30 kabuok, gobernador lang. Then, kapitan, way mayor o kongreser. Ang office of the mayor, satellite office sa tao, sa gobernador, mo operate. Puyaw po ng iyang idea. Si Brian Lacson, nindot ng XFM Cebu, daghang commentary programs, watching from Negros Occidental, Raik Slam, si Recon Arena, si Pablo Jan, magpasilong sa mga DDS, mapunana-ani ang mga uplockers ng mga kontra ni Byron. Mapunana-ani. Dili, kasi Pablo Jan, wa manin mo butar, wa manin mo pirma sa impeachment. Og mao man ay rason magigala nga siya dito itoboy sa mga DDS de Recibo. O niya wa man po ni mo budhi sa mga Duterte. Da? So, anyway, sige lang. Rinaldo Sinoy, taga Mabuli, Tabogo, Norte. Edgar Gonzalez, may hapon, gupam, Japon, me, deres liluan. Di na nga ibalik ang mga Garcia kay mga haud kayo. What na? Okay. Mary Jean Ponce, Tagra, Edilao. Basin gamiton na po ni Pablo Jan ang mga DDS, sama sa gibuhat ni Pamela, sir, pagkadaog, gibiyaan na ang mga DDS. Unsa. Okay. O niya, Francisco Talisik, nilanta pa ilad ang mga gimmicks politiko, kaya at the end, sila ragyod ang mga sinsog mabulahan. Gika ng Francisco Talisik. Jesus Kangite Celestial, nasbasak lapu-lapo. Ayeng Aguilar Salopan, unsa naman na og mag-PDP si PJ, nga naaman si Gumpam as leader sa PDP sa Visayas. Tiaw mo na. So, unsa man yung mag-iigala pagpalihuna? No? Si Gumpam bagyo dito'y murag ang si Mike Rama man siguro kay Ayeng. No? Si Mike Rama man rin sa Visayas area. Diba? Si Pambari 4 ba si Mike Rama may akong na dunggan. Nga mo'y na elected yun. Dili, kaniyad itong panahon ni Digong appointed lang. Karon mag-igala sa pagtambong ni Mike Rama dito sa Davao, sa ila ditong assembly, eh, si Mike was elected man yun as president for the Visayas sa PDP. Sige, ato lang naklaro. To be honest, we have changed the administration. This coming election 2028, let's try another candidate which is good leader, ready to serve and loyal to his obligation. Fernando Angco Permito, sano na minaw midri kanunay sa may San Isidro, Sagbayan, Bohol. May pagpaminaw ninyo di ang mga sano sa San Isidro, Sagbayan. Janet Sotes, may pagpaminaw sab. Phil John Padilla, Katropangirik, ang kahoy mangga, ang bunga mangga. Sir Rick, ang kahoy mangga, ang bunga mangga, ang putot mangga, pero hilaw, di makaon aslom. Pait si Pam lang sa kay Tamis. Okay. Ang hinoon, ingon man sad si Jock Prasco nga okay ra daw musangka si Garcia kay di man daw siya Garcia kay Prasco man siya. Sige si Bongs Aro Junix, may hapon si Rick. Shout out watching here sa may kinasangan Cebu. Ano na yung nagpaminaw ni mo? Salamat ha. May mga bagong pangaan din ng gimaw din sa Facebook Live na to. Lorna Margarita, Wamilda Dilvolin, watching Katakumba. Asap ng Katakumba. O niyan, sa ano man lang na si Joke nga, mudaga man sa gobernador. Tabira Ra Edmond, Andy Olyamot, minga kayo sir, dili pa dyan maayong iuli kay 1K pang kwarta. O, tiaw mo na sa mga taxi driver na to. Mingaw kayo, 1,000 pe kwarta ron. O niya, pila may abang anak, taga-adlaw. May papaminaw sa Poblasyon Danao City, Alvin Paing, Kinso Yamada. May hapon sir, si Manuel Rivera, Gualberto ni sir, nahak ang akong account. Mahal gyapon ng gasolina nya mingaw biyahe. Shout out sa mga city taxi. Salamat kayo. 563 body number. Renato Estrada na minaw address by Bangbang Cordoba Cebu. Anthony Lim nagpaminaw sab nato. Mingawa gyud biyahe. May pagminaw sintado. Kagawad po putre serba Arvin Habas. Jumir Rasol na mi alpisi sa Suman. Uguban para to mga katropa Flor Delica. Salamat sa inyo mga Mensahe, Erlinda Salobre, Gramil Martos, Radyo lang ko Minaw. May problema, Radyo lang yun Minaw, no? Kineng okay lang yung kena. Now, kineng Eric Wenceslao sa 7th District, Dresimo, Sir Eric. Sir, the court employed control, 3.3 billion longshot. Uy, dugar na nang ibalita, no? Eric, Romel Unabia, watching, listening, Discorba, San Vicente, Liloan. May pagpabinaw kang Dindo Delgado, gika ni Randy Santisas. Okay, alas 4.23 na. Now, kinini ang Cebu City maghihigala, Dakbayang Sogbo mag-imbestigar po kuno ang City Council aning 199 million flood control project sa South District. Kung mag-imbestigar ang Senado, ang direpod sa City Council sa Cebu City, naapod sila dito maghihigala ingnon ta kining himoong imbestigasyon. Nga mura po dito Blue Ribbon Committee kunuhay ingon ana. Mag-iimbestigar sa flood control. Di ba kakulbaan mag-exhaust idorama, ani?
3: Ayaw!
0: So, hinuunagway mga anomali, ha? Nga ano ba yung taon po mabalaka? Kadiyot sa, di may picture din ni Gawas, mag-iigala Cebu Province, Cordoba, received 285 million, 20 million SARO funding. Ha? Kadiyot sa, ha? Murag laino na po nagsabot mga kaigsunan dito sa kinini ang mga Duterte diehard supporters. Palero ko pakita, Double J, kaya di aman mga kaigsunan di si Ralph Rictor Rondri sa Cebu. No? O karon mga ganini. Di ang mga kaigsunan perting lipaya ditong Mayor Didoy Suan sa Cordoba o di Gobernador Pambari 4 kay ang Cebu Province, Cordoba, di ang may dakong kantidad nga dadawat. Si Executive Secretary Ralph Rictor personally handed over the SARO worth 265 million to Cebu Governor Pambari 4 and 20 million pesos to Cordoba Mayor Cesar Suan. Magiging mo dikit mga Exos Administrasyon.
3: Ayaw!
2: Exciting!
0: Magiging mo dikit kay makapaldo mga Exos. Kining maong funding nga nadawat nila kabayan lang ni mga Exxon sa lakang sa Marcos Administration pag-provide o kwarta nga tos mga local government units and communities for development projects and services. Eh? So, dara, tanawa, dayon, no, gaya magkalili.
3: Ayaw!
0: Ha? Nakapaldo mga kaigsunan ang Cordoba. No, maghihigala ang atong kining kapitol pod. Aning ang Cebu Province 285 million nga special allotment release order. Ang Cordoba di apod maghihigalay 20 million mga kaigsunan pero dakos kapitol yun. No? Kining during corona sa bagong Pilipinas rice distribution gipaygayon dito sa Cordoba. Ha? Mga igsoon, karong adlaw. Sige na malagbalik-balik ni Sgobpam ni Cordoba. Bago pa ganini mangigala mina sa Cordoba. Karong ibalik na pong Cordoba. Karong adlaw lang ni. No? So, diya, ang atong executive secretary, the alter ego of President Bongbong Marcos, Ralph Rictor. Mitonol og kwarta ng atong gobernador Pambari 4. Mga kaigsoonan, mabuhay ang taga-Capitol. Nara na mangigala Dias uban nga usao na nila mga tigpaminaw sa pag timbang-timbang. Okay. Og ari kang Pambari 4, maingo man siya, serbisyo lang ning ako, wag ini politika, ha? Okay. Now, palihog kong kuha, Double J. Salamat kayo. Alas 4.27 naman di ay. Ang Cebu City Council gikatakda nga mag-iimbestigar aning 199 million flood control project sa South District following concerns over the lack of visible construction work despite nga napagawas na kurong pondo. Agoy! Wa ba kay Ghost Project ani?
3: Ayaw!
0: Og maingon ka diri mga higala, following concerns over the lack of visible construction, asa may buot pasabot ani? Kung ato ning subton mag-iigala, ha? Pagmaayo. kakuwang magigala. No? Dunay kanabang way nakita nga dunay construction work nga nagpadayon or ongoing construction work. Bisan pa magduna kunay pundo na pagawas na. Now, si Consial Alvin Arcila miingon, the amount was released isip mobilization fund alang sa mong project na mukantidad og 1.3 billion obos under a previous administration in the year 2021 pa. Na itong panahon pang digong, agipaningil na naniron. The project was supposed to cover the construction of drainage mains along 5 roads. Para reunta ko ni pagtukon o mga drainage diri sa South District, Cabrero Street, in Bacalso Avenue, V.H. Garcia Street or Garci Street, Leon Quilat Street o Iscario Street. Unya sa unta man nga wa man ti nakita magigala nga kini ni ang construction sa drainage diri sa Iscario. Ha? Wa man ti nakita magigala nga construction sa drainage sa Leon Quilat na di ay. Karon magigala ni ingon dito si Consul Alvin Arcila, matay na paggawas naman ng pondo. O niya, tuig 2021 pa man eh. Tinood baka mangigala nga doon nag dito ko rin mga proyektong ingon ini or wala baka ni ma appeal dito sa mga ghost project na pon?
1: Asintado!
0: Si Arcila described the project as a ghost project. Agoy, pastilan, di alagi. Gihulagway ni Consul Alvin Arcila nga ghost project ini, citing the absence of completed work despite nga napagawas na ang mobilization funds, mga higala. Ang dakong pangutana, kinsa may nagtukob niining 199 million nga flood control project. Sus, naagiday buaya si Boy. Kinanglan mga kaeksyonan ipaklaro ni kay kinira ba untang kantidara ang flood control at to kaunta kuno ni magigala address mga drainage sa in Bacalso, sa Cabreros, sa may Garcis Street, Leon Quilat Street, Iscario Street. Ano sa unta man eh? Ah, Leon Quilat, bahaon gihapon. Pangutana, doon na ba dito'y flood control nga project nga napatuman 2021 pamariunta kuno ni? Ah? Ano karon bahaon man gihapon? Agoy ato nin tan-aon magigala kay unsa may tabo ani kon ang atong city council sa Dakbayan Sugbo mag-imbestigar na unya niini no pwede man sila mag-imbestigar unya pagkaumag makit-an gani dito dunay mga lapses magigala file dito sa kaso sa ombudsman ah si kwati dayon unya South District man eh alangan man magigala atong file ng kapitan no so ang leader gud diri South District kinsa pastilan at to magkanipuntang inorama, ha? Alas 4.31, report sa Double J sa itong mga kaubanan. Jilan Digamo, pa-shoutout, sir, sa Digamo Farm sa Sagbayan Shore o nga rin sa Manang Tabunok. Day bana nga gihulga ang asawa nga di magpabimbang ng hinaot nga mapasaylo pa. Report ni Ines Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Katropaga Eric mga kigilaan porting pangagbasaylo no aning usa ka kontay sa anyos nga bike driver nang ginaot ning absiloon siya sa iya pog kinipog asawa nga wala sa matun pa yaning natiun nag kutsilyo na hulga kani kana bang alas 11:15 agatak na dinhi usab sa may
0: kantoning kuan nga ay kantoning bana nga iyang gihubo ag pajama dito sa karinderya nga asawa.
3: Lahi po ni sa katropang Eric. Kuhan po ni sa ang iyangay, iyang tiyo nagkutsilyo, gihulga kapat yun, unya, siya po, nagkuhan siya, nagbubog tiner, paglayit, pagkuhan niya slater, wa, iyang sunugot tayong kagalingon. Katropang Eric, kay, ang iyang kinipang asawa ngay, bugnaw pas ito'y, ang bugnaw pas sa simud sa ito'y, ang kinipang pagtratar nga ito kaniya, mo dog siya ngay, mo lablab siya, yeah. Si Kon Kono siya, kanabalikas.
0: Basi gwapo siya nito'y himasa.
3: Posible, bike driver man ya ago ang lawas basig di sa ganan mapas mo iyang
0: kung manghugas siya o manghimasa
3: ang asawag katubang Eric, kuan man guding alaki hagud matud ba diabetic magud ni unya mas dako ang huna kaysa liho katubang Eric mga kaigalan kay ni ang konstatay nga kuan naging kuno kayo is ang iyang tabadid katubang Eric puksulo na kayo kanang pamathun no gyud pagpagayo ba
0: pila may edad dira, pila may edad aning bana
3: kuan na siya katubang Eric no 46 years
0: 46 anya ang asawa
3: 46 anyos po, katrabang
0: Eric. Ah, the same sila, okay.
3: So, Moni, ang problema sa laki ron kay Gasilo siya, kay ang iyang dishwasher nga asawa, daw sa doon ay gika-pling-fling.
0: Doon na siya ebidensya po napakita.
3: Kuhan ni siya, katrabang Eric, story yung hupuhupuan niya, gika ni sa kining balis yung amo, yung kinipong asawa, iya ditong gi kalabang tiyo ng kutsilyo, yung nahubuan kayo sina kay ni kisi-kisi man yung asawa, kay maulagin na nahadlok sa dalang kutsilyo, aning mausap na kining suspitsado, katrabang Eric, mga kahikalaan po, moto ni Adso Barangay, ni Dangop, yan, atul po nga na yung polis, ito mga kabarangay ron, na may polis, moto nga, lalakpan ang kinipong suspitsado, do katubang Erika mga kaigalan. So, mana no ang iyang yung ginabi na to ngay matod po sab niya nga mura siya feeling down niya mura bag gani.
0: Dili siya hubog atong panahuna sa dang nihangyo siya sa asawa.
3: Kana katubang di yun kuno. Kana last month siyang na last 2 months siya. Una siya nakabingbang niya. Problema lagi kuno katubang Eric. Money down before panty down. So, sa ikahatag ng kwarta, di siya pabingbangon.
0: Kisa mo ng version? Sa bana yun?
3: Iya, gini. Matod po niya, usap niya. Maka bingbang na siya ngayon kung na siya ihatag at least minimum siguro 800 to 1,000. Diha pa siya tugutan katubang Eric mga kaigalan. Mara kuno, kung yung...
0: Di nilapitang barangay ngay. Kay ang dito Tabo Canal
3: Pardo.
0: Pardo okay. Katos tisa man to, katos sa tisa man to gihibo ang pajama.
3: Oo, kwento, napon sa Inayawan, katrobang Eric, mga kaigalan
0: po. Pero nagkadagga man ang ingon ini intaw mga problema nga muabot dito karon sa pagpapreso, o muabot dito karon sa ingon ini ba nga problema man nag tiayon unta no paita sa mga tao.
3: Tropang Eric no so subukan pala ang yan ninabi na to ning bana ningon sa mga alis sa pasaylo
0: niya
3: usman ka tropang Eric kung pasaylo
0: unsa dapatan yung asawa ngay
3: na kwadyo ka tropang Eric kanang portray sana kay giuti
0: na man tion ra okay peligro po na
3: pong gilayok so mao ka nagilayok guys sila nagisi ning sininas o nagisi na sininas mo bay hubo lang ya nagdagan sa barangay hall para matugaan sa kinipong himusan sa suspect mo itong ginakop ng suspitsado at pang-quality size anyos.
0: Wapa po yung side sa asawa? Makapasaylo ba?
3: Ang asawa, katubang Eric, matod pa, kanibang disidido patag morning, maong suspitsado kay Moran magtungod sa iyong pagselos, muhimo na siya, huwag ka ng mga dimayo o sa mga aksyon, katubang Eric, mga kaigalaan po, sama lang sa paghulga, pagdala o ginagiban, na di nakapahatag o kakuyaw in town sa kining 46 anyos na kinang katubang Eric, mga kahigalaan po. No? So, balikin, ang bana po, nagsilos po kay lagi, nga nung di na siya pabingbangon ngayon. Sama na yan, ito kasi kasi kikans may inyong PlayStation mga katropa para pabimbagong desisyon nga misis. Pangapi mo, Santo Plus Comex para nindot ang inyong diskarte mga kahikalaan po. Tumot na may, sustain sa ano ba? Alex, sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
0: Ining unani nga mga isyo, no? Dito magigala sa TISA, ang na-involve bagating paminaw is construction worker. Ang di report magigalas report ni Eric Tabu Canal e-bike driver kining mo sundog kurutas uban no nga mga kanang tao ba nga kanang magsinabot-sabot lang di lang moabot sa punto nga magkinihiay o nga moabot pa dito sa kapulisan no kay nanamugumoy mga anak o nga moabot ni dito sa punto magigalang mabalita o nga kamo diya magigalang inyong mga anak di mauwaw mga dagko na manunta. No, di naman ni angay panglalisan noon sa baog, di pa dito ng asawa o sabton. No? Oh, no, niingon po to diri sa laing balita sa kwan ay tisa nga. Oh, responsibilidad man na dito karon sa kwan. Kinini ang katungod magkoronas bana nga manghagad kuno sa asawa. Ingon ana ingon. Di dito magigala til sa asawa pugson gidi ay. Pariyan eh, dito po sa tapong kanal eh. Tiyo na negong kutsilyo, kanda kong dimungkong. Sa laing balita, de gunman sa pagpamusil sa Talisay, natumbog na, de reports Benji Talisay.
1: XFM. Police Report. Police Report.
4: Nailhan ang katong gipusil patay sa sitio Kimba sa barangay San Roque sa Dagbes, Dalisay niya itong gabi sa adlong Bernes Agosto 6, 2026 dito sa sitio Kimba sa barangay San Roque sa nasigutang syudad. Ang biktima magmao si Jimboy Diaz, 30 anyos o gamulopyo sa barangay Argawanon sa lungsod sa San Romeo. Amihan ang bahay ni sa probinsya sa Sugbo. Ang asawa sa biktima nga si Joylyn Hinko ng edad ni Butyag nga si Jimboy na itong Hiyuna anara sa Dagbes sa Lapu-Lapu payunta kini sa lungsod sa Cordoba. Lebong na lang kini kung nanganon ebot sa Dagbes na Lisay kining maong biktima. Matod ni Joylyn nga si Jimboy usaka mekaniko sa motor kinito asamtang nalambigit usab kini sa drogas gani kapila na kini niya badlunga apan wag hibon maminaw nga to nasab kaniya dugang nini. Natingalan na lang gini, nga doon nanawag kini nga polis sa iyang cellphone nagpahibaw sa nahitabo sa iyang bana ang iyang kapuyo kani na priso kanito sa kasong pagbitbit o garmas diya naragpan kini sa Osaka checkpoint gingong taod-taod sa kini nga mga panahon gingong ang kining namatay panalagsala muli sa ilang balay magpadala lang o gakwata pinagi sa money remittance nga apps. Samtang ang kapulisan sa Dagbes Talisay doon na usab gawiran nga mga impormasyon sa kung kinsa ang mga suspect nga liposil patay sa mga nga biktima. Madod pa ni Polis ito ng Colonel Humabuno Sayon ang hepe sa kapulisan sa Dagbes Talisay nga gisubay na siya mga sakop ang mga suspect posible usab nga may kalabigitan sa drugas ang pagpatay sa biktima tanang anggulo. Susihon sa kapulisan sa posibleng dugang kalabuan nga masulbat ang kaso. Kaya naman nga si Diaz gibusil patay na itong gabi sa adlong Bernes Agosto 7, 2026 dito sa sitio Kimba sa Barangay San Roque pilat ka mga minuto gikan pagkanaog sa motorsiklo nga iyang gisakyan. Ang kanimang biktima dihang pagabot sa maong dapita gipaula ng kinigbala hiyundan nga katubang nga dito mismo sa kapilya nga dool sa natumuan ang nalagan ang ubang nanago tulos sa kalisang sa maong buto-buto hinundan nga among pangaji na undang kadiot.
5: Sa una, tigayo rag motor ba?
4: Hmm. Wala sa lambigin sa kuhan, drogas? Nakinibuhan? Iba yung nagibadlong?
5: Oo, kapag nagin ako siya.
4: So, nahibong kang anong nabas talisay? Why mga nasundas niya sa imo nga nagbahad niya? Asa na kayo? Nga gipusil siya?
5: Nagbawan na ako. Na pulis na may nakatapos.
4: I see. So, saan siya ka na? O ba din na priso?
5: Na priso na siya sana po. Dugay naman to eh. Ego lang ng kuhaan naman to. Isakyan na siya sa... Ano silingan ba? Isakyan siya sa kanang... Nag-dread
4: siya. Nag-dread siya. Ah, okay. So, nag-balabal siya ito?
6: Mao ko itong update nga balita sa katulad itong pumusil dito mismo sa Barangay San Roque sa Dagbayan sa Dalisay. Kabaga Santon Herbal Oil, alas sa Kiyo San Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report!
0: Alas 4:41 sa laing balita, kahira sa butika sa Liloan, gidakop, human gikatahapan, nga wa gideklarar ang tanang halin. Report si June 14.
1: XFM Police Report. Police Report.
7: Yes, di pa nakop kini usa ka 21 anyos nga dalaga o sa rika cashier niniga usa ka butika o man kini gi citizen service sa iyang operation manager tungod sa giingog nga pagpanghilabot sa sales report o wa pagdeklarar sa eksaktong halin sa usa ka pharmacy kagdihan kadlawon alas 12:20 Agosto 13 dito ni sa barangay Tayod la lungsod sa Liloan Cebu kini suspect gilang si Shaira May Glinogo Pasigay 21 anyos dalaga sa rika senior high school graduate o sa rika cashier sa buga butika residente ni sa may sitio Kapulay Barangay Tayod Liloan. Base sa report sa Liloan Municipal Police Station nga mag alas 10:15 sa gabi dihang giingong nasakpan mismo sa operation manager kini si manager nila nga si Imer 48 anyos ang kining suspect nasakpan nga samtang nagduma sa cash sales report. Matod pa ni Imer nga kanunay ekonomiyang gimonitor kini nga mga sales transaction ni Pasigay tungod sa mga nangaging discrepancy kung matod pa nga iyang namatikdan sa sales records. Sa buong higayon, iyang gingong personal nga nasaksihan ng gining pagpanghilabot sa sales report din wag yun magtukma kuno ang eksaktong halinini sa pag-check sa aktual nga sales kumparas kantidad nga naka-records report. Mukabat kinis kapin 35,000 pesos ang tinuod nga halin apan ang giremit ang gideklara nini nga dinakpan 32,000 lamang. Nagpasabot kini nga kuwangan og matod pa 3,500 pesos nga wa madeklara nini nga dinakpan. Sa dihang ikumprunta sa manager kining suspek giingon nga giuli gipagawas kining 3,500 ni pasigay og gihatag ngadto sa manager. Matod pas komplainant nga di kuno kini unang higayon nga nagabatikod siya sa mga discrepancy sa sales records nga ginuma ni ning suspek hinungdan nga mas gipahugot niya ang pagmonitor sa mga transaksyon. Uban sa mga insidente gihimo ni Emer ang citizens arrest kag pasigay og iya kining gi turnover ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Liloan mga alas 12:20 na kaganihan kadlaw Agosto 13. Gitanggog na ni karon ag dinakpan sa selda og desidido gyud nga mopasaka og kaso ay giniagbaw og butika kaso nga theft ngadto qualified theft ngadto ni iniga dinakpan. Mga katropa yung kalimot magdumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. June 14 XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 4:43 na pipila ka mga empleyado sa Kapitolyo gipaubos sa traffic admin course sa kauluhan. Reports Grigi Magdadaro.
1: Live report.
8: Yes, man nga si Governor Pamela Pambari 4 ang ipadala kanila sa miaging semana dito sa kauluhan. Na po ka mga empleyado sa Cebu Provincial Planning and Development Office Project Management Team ang nagsugod sa ilang lima kaadlaw nga traffic administration course ni atong Lunes, Agosto 10-2026. Ang unang adlaw natapos pinagi sa lecture kalabot sa traffic management. Din ang ilang hibawan ang mga teknikal nga termino ay gamit sa disenyo, operasyon o management sa mga transportation system. Nakatulusap sila sa mga fundamental sa traffic impact assessment, road safety, mobile management, data collection, public transportation planning o institutional framework. Atol sa katibukan nga training ang gipunuhan sa National Center for Transportation Studies of the Philippines sa University of the Philippines, Diliman. Ang maong training nagtumong sa pagpalig-on sa kapabilidad sa team. Not na inikarong pagpreparar sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa implementasyon sa tabang pangbiyahe program nga usa sa mga estiba karon sa Department of Transportation kung DOTR nga ilang gipunduhan aron mo tabang sa mga bus operator nga magpadayon o mo-deploy og unit sa wa kayo'y mudagan ng mga ruta dere mismo sa Sugbo. Pinaagi niini, madungangan ang akses sa luwas o kasaligan ng public transportation sa mga Sugboanon. Ang DOTR migahin og mukabat sa 20 million pesos alang sa mong programa. Aron suportaan ang mga empleyado, personal silang ipabawnan ni Governor Pamela Pambari 4 og training allowance. Gikan siyang kagalingong bulsa sa atong mga katropa diha nga nakalubog og nakanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga Python

0: Report.
1: Moabot sa 3,194 ka mga individual sa lungsod sa Cordova ang nakadawat og tagnapo ka kilo nga bugas ubos sa bawat barangay makikinabang kon BBM program karong adlaw Agosto 13. Gipanguluhan ang pag-apod-apod ni Executive Secretary Ralph Recto. Ang mga benepisyaryo nagikan sa nagkariyang sektor, lakip na ang mga fisher folk, single parents ug mga senior citizens. Samtang atul usab sa mong higayuna, nakadawat ang Cebu Province ug lungsod sa Cordova og Special Allotment Release Order. Gitunol direkto ngadto ni Governor Pamela Baricuatro ang cheque nga nagkantidad og 265 milyon pesos og 20 mil pesos ngadto kay Mayor Cesar Suan. Dugang paniana, ang matag barangay sa siyam ka mga lungsod ug syudad sa probinsya sa Sugbo nakadawat og tag 200 mil pesos isip pondo alang sa ilang social civic project fund. Kini mao ang Danbantayan, Midilien, Sugod, Balamban, Aluginsan, Alcoy, Danau City, Toledo City ug Pinamungahan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
0: XFM Report.
2: Report ni Crystal Joy Filerca, managtapos sa itong programa karong hapuna, magduong tagbalik ug mapuhon adlong Biyernes. Barangos Master Controls, Joanne Jimenez, Double J, samtang sa Newsrooms, Almi Mata. Manager John Lee Minchavis, Mikey. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manaig, manamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta, pagpaminaw. Katropa mo. Exciting!
0: Asintado!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Uy, ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka, Manlo? Kasupsopon ako imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopon sa kunang imo, ha?
6: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call the doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Clear

0: pagpalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatera.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by 33 Anyers, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni damog ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukugtarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagliwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: But! Ngano nga nang kamamisita din ako?
6: Day, si Kuya magod nimo. Murag dili ganahan ako.
5: Dili, oy! Ganahan magod ni si Kuya nimo.
6: Mau ba? Ganahan din si Kuya nimo nako? Ako bud! Ganahan sa kikod ni Kuya nimo!
5: Aya!
7: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5:08 na mga katropa sa kahaponon. Atong time check, hatod ka na ito mga katropa sa Sandown Plus Coffee Mix. Iyan, ganahan ka ba magkape mga katropa? O niya, pero sensitibo ang imong tiyan sa gatas. Sandown Plus Coffee Mix na ang pilihan. No, tugod kay ang soya beans nga naani ini mo ay nagatag og natural nga creamier. Niya mas gaan po na nga to ang tiyan og puno sa sustansya sa malunggay. No? Lami pa, diet friendly pa nga kape. Sandown Plus Coffee Mix mga katropa. Palagang usap ni sa mga sakit-sakit. Ha? Immunity booster. Panahon sa sipon og ubo mga napaliguna ang resistensya mga katropa sa mga nagkape. Ha? Ang mangustin og malunggay. Nailhan niyo nga makatabang mga katropa sa tuwang immune system. Sa matagtasa, alaga yun ang panglawas mga higala. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Sansad na.
9: Ali na ang program.

0: Class XFM sa po Philippine Standard Time. Mga 5 media na mga katropa sa kahapon na natong time check mga katropa. Hatod ka na to sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape mga katropa, kalami, kaistanan, mga pawas to ang kapoy. Yan naman, tungod kay, ato na ni Vitamin D3 mga katropa. No? Vitamin D3, ka mga pawagdang, maghatag na tugdugang enerhiya. Mga katropa ng kape. Kanyang ipatami sa stevia mo ng kaya angin kabalakan si katropang nila Carbon Tanupan. Tungod kay mauni kape katropang nila nga Juan kana agwalay asukar ipatami sa stevia. Ayan! Ado na bagi Santhon nga makuha kay kining kapiha doon naghihapoy mangustin, ha? Sa mga ganahan ng kape kini pili ay Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Ayan, on the backs right now, bago na itong DJ mga katropa, ato pagpakan. On the mix right now, yung DJ Jinx. Ayan, DJ Jinx, no? Ati paglaro ang naumbi, ati paglaro ang naumbi. Oo, asa naman eh? Pita? DJ Jinx mga katropa, unang adlaw niya sa radio. Pwede kasuha yung radio niya ay? Wow! Ako ni Dakpan, de, dool rin na rin Diaz, may, basta Cebu City rin siya. Ako ganahan ko, ani, kay dool rin kaayo, dalir kaayo, tawagun. Ayan, nagtanaw, pagka si Pari Bert, no? Ayan, first time magkatropa niya sa radio karon, no? Ato ni patingugon, kung sa'y tingog, ni, nindot ba ka nagdingog? Or nindot ba nagdingog na ko, mapulihan ko, ani. Ayan! But before that, no, sa di pala itong patingugon, arito itong greetings, no? Katropang Joseph, dinokol may hapon na ito din, ha? Shout out! Hello! Katropang Joseph, o niya, si Katropang Nila Carbon Tanopan, sayaw, sayaw mo doha, DJs. Kaya nagtanaw ko sa live, ayan. Manayaw, may hakaroon doon taon, ha? Tingo siya nga, sana excited gaming na minaw sa sad-sad sa katropa. Nice music, no? Sugod na kong sayaw samtang nagluto sa panihapon. Pero ming na minaw, salamat sa pagbasa, DJ Butch. Gikan deris Cortes Bohol. Ayan, hello sa mga katropa na dunihas Bohol. Yes, katropang Eugenio Buitagsip din sa may kinasangan sa Bosery. Din sa may City Okabansi. Na to, kasayo-sayo po. Yan, nag-comment po siya din. DJ Jinx, salamat sa sad-sad sa katropa. Kay Mingaw, gamay na ko, sari. Akunti yan, huwag may gamay-gamay kita na kong bilbil. Kaya na, pinaka-importante na katropa ka Eugenio Buitagsip, no? Shoutout ko no siya diha na sa may kauban siya sing asawa nga si Beng gikan sa may sitio Kabansi kinasangan si Bo City. Katrabang Josephine Bakula ba? Hello! Nga naminaw din hapon sa may tangki talisay. Hello, maing hapon katropang Josephine Pakulapa. Kanunay kining maminaw gid sa XFM. Thank you. Nya request ko no siya og Billie Jean. Twist, twist, twist, twist. Atong patingugon mga katropa si DJ Jinx. Pre, sa imuhang greetings. Ibang umaabot ng mga gigs. Ibang ikigaw. Free rin na nga i-plug ni Moderi on air. DJ Jinx!
1: Ay, mga hapon sa tanan.
0: Oo, oh, nindutingo ko.
1: Wow! Wow, my greetings, pre.
0: Sa kinsa lang yung ano, imong mga si Waga Bingawang Bert, eh.
1: Ah, naminaw din sila.
0: Oh. I-greet niya sila si
1: Inshaw. At shout out. Si
0: Jovi,
1: DJ Bert, also Jovi, Insaw, o si Mads Bingbing, yeah. Shout out yung may hapon.
0: Ayan, mo na to. Ato lang sabto na DJ Turbo, basta bag-ugi ka sa radyo, bate, di ka kabuka, preko sa una. Lagi na ka, una na kong radyo, dito kong brigada, mate, usaw, obre.
2: Ayan!
0: Publibag ako, may ikuha dito na. Atol mga main anchor na matay yung di ko matingog matay paong tanan.
2: Ayaw!
0: O ba naman tayo mga katropa hanggang sa alas 7 sa gabi, no? Doha ka oras sa tuwag sad-sad sa katropa. Pasingot ha pag-amay sa bilbil. Exercise! O niya atos ng komersyal ang DJ Turbo. Upalik pa ito ang programang sad-sad sa katropa.

0: Stone Plus Herbal. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir polis, itabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
3: Malukoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy.
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa system pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5:39 na. Kini atong time check, mga trabaho nato ni sa Santone Plus Gold. Mga ni Bulawanong Protection, mga trabaho. Sa pagkangalan niya, Santone Gold. Santone Plus Gold. Alang sa mga bukol-bukol, ilis yun ang mga katropa sa way ninyo. Sa mga doon ay karigwiter, karo din na. Doon ay mga cyst, no? Doon ay cyst, ilang matres. Doon ay bugon sa ilang suso, gweter, guban pang hubag sa lawas. Santone Plus Gold, mga katropa, mitras. Gagmay pa na, kaysa doon at managang mga katropa, wala. Inamadano, yan, inanagyod mga katropa. Santone Plus Gold, doon ay ampalaya, malunggay, mangosteen, garlic, og spirulina. Ginama sa Yes to Health, Santone Plus Gold, ikaw ang pirming una, support health.

0: Tara na mga kaikabayan na naman.
1: Na! Bidyohin ko!
0: Sige.
1: You are not allowed! Saksi mo ah!
0: Mapriso ka!
1: Agoy!
0: Sige.

0: Kita kira tindak pada kong migur. Kisah kat dia tu? In anak maka terapa tangut kay dilik git klaro atau pada nao. Ini orang kapi itu bagi kita nama. Berarti pada kau yang uyang hari tu. Oh, mesti nama kapa yang hari tu siku ada. Nak kau antar buka pun yang kau mesti ada. Iban himan di itu mau. Tama isi bilian mga trapa mo lang ang mag-vision extra sa adlaw nga tanan sa mga mahadlok di hanggang mga problema ilang mga mata or adun na nakahay problema adun na mga katarata na adun na yung mga tereb yung glaucoma yung kining kwan age-related macular degeneration o guban pa mga higala vision X gama sa yes to health. Yan ko yawa mo dagmig sa DJ Jinx. Tanaw ko mo rin kabalikin kay kamaoman. Ako yawa sa kay XX ang kamot yan. Ay mo kalibot mga tropa, sad-sad sa katropa karawan na ng Sabado ha. E catch DJ Butch and DJ Dice na aming karong Sabado dina sa may Lawis, Alaska, Mambaling, Cebu City. Happy Fiesta niyo tanan din ha. Kita kids ta karong Sabado ha. Binuntagay tag sadsad. Binuntagay tag disco. Powered by Arnoco One at Disco Mobile. Salamat kayo sa pag-invite no. Niya karong 20, ano ilayo pa to no? 29 og 30. Naamin dito sa may kiniang Taloot Barili, Cebu. Naamin dito DJ Randy, DJ Butch, DJ Dice. Kagadaghan namin dito di ha. Ayan kita kista ha. August 29 og 30 namin din ha sa may Taloot Barili, Cebu. Powered by Arnoco One Disco Mobile. Aratas greeting sa to si Kinsaning na Adiri at aning scroll down Lorilyn Silisana. Hello DJ Butch. Shout out to my inayawan Sipa kayo imuag nice disco music. Kanon naming naminaw. Salamat o God bless DJ Exciting. Salamat din tawan kayo katropag Lorilyn Silisana. Uy boss Roland Arnoco is watching. Salamat sa pagtanaw din na boss. Paway sa gabay din na kay para matay Gigro sa Pando. Sayugtog no? Sayugtog ka na mga lain na po ning sayo na to kay kadlao na. Shout out oh kan ho lagi August 15 Bunal ta DJ Butch. Oh na ni ako na plug boss. Karon ning 15 karong Sabado no. Diya sa may Lawis, Alaska, Mambaling, Cebu City. Sad sa katropa tadi na phone. Si katropa ang Beethoven Nabil na kinsa ning iyang gi-country. Beethoven Habil, may hapon. Agreed kong happy birthday sa my boss, bro Jerome Habil. There is my CEA Las Piñas City, Manila. Happy birthday! And yan, si katropang Nila Carbon. Ipaningot na kong saya o DJ Butch ang hawak mo ang beat. Karana tatawad human sa commercial na to. Ano namang gawas tong mga TikTok ng mga music ni DJ Jinx, ha? Joseph Dinopol, hello! Kanya na address kong page ka DJ Butch na idea ni comment din eh. Good afternoon DJ, shout out ko sa Kiranti Boys, there is my Cebu nga. Gaya namin daw sa inyo ang mga tokar, karong mga orasa. Usahan ko operator sa bako, there is si Sosimo Di Gracia Jr. Nga nagloto sa ni Ugutan DJ. Amping mo din ha, sa mga kuwan na to din ha. Kata pagtrabaho, karsada, siguro nila ha, no? Sa may inyong kikuhaan din na amping-amping mo git pagayo ha. Sige, kalikaya na mga disgrasya ina na. Wala lang git kina ang amping. Kaya wala yung shortcuts. Ikuha na ninyo ito na sa mga delikado. DJ Jinx! Are, ato pati ko kukusap mga tropa. Are, dere, padol sa mic. Imo ang greetings din ha. Greet imo ang asama na kay sawa. Wala na. Magigawaw sa nintawaan na. Eh, gawa ko doon sa mga na alam kita rin luha, wain nagtanaw na to, wain namina, wala ba? Lagi sa una, inaanasa ko, kanan baga na yung nawe. O, ang dilemma mo. Commercial sa tama, katrama, bubalik pa itong programa.
1: X-FM.
2: Naon sa mga DJ Turbo nga murag pirisan to na imong naw?
3: Kapoy, habitaw sa akong lawas eh.
1: Ngano kahani, no?
2: Sa'yo ang

0: Si terbo pertel ke sayo na na.
1: Unsa man kanha bay?
0: Oh, tara. Diara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
1: Ayaw!

0: Ang hako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usaka na nga ma'am. Ipag-adlaw dyan ko nga painit kung niya magsige pa jugog dyan ko. Kung gibate po dato ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gusto kayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
5: mapalit na sa mga butika.
6: Turbo supplement for man.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabing aid. Kamutol, testing mo la. Kampi ang gijang Turbo.
6: Turbo, supplement for men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Butch, kung sa kanito yung apelido ni mo?
10: Kanapang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin mo ang katog.
9: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya.
10: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
9: Ay,

0: FM.
1: Oras na XFM sa Buffalo Pin Standard Time. It is now 6:11. Itong time check, mga higalhatid ka na ito ni sa Sis Dupin. Alang ni sa mga doon ibugat, pasmo, sakit-sakit sa lawas, mga katropa, labad sa ulo. Nakita mo din ang pain reliever, haron mo makatulog. Oh, sahay mo, punin mo igdag, gubas tong mood. Na doon natin batiyon, nabinas itong mga inahan din na. Inarating na siya, grabe yung bisiha. Bawal mabughat itong mga inahan in town. Ngawa in tayo'y katabang. Ay, kay trabaho si Mister. Yaan si Mrs. Balay. Puya na pagkatibmat sa mga bata tao. Napilabhon noon, bughat kayo. Ito sa'yo, mabughat, gina sila. Tumar, mga nanay, mga mami. No? Assist the pain lang, mga katropa. Tanggal ang pain, fast and safe.

0: kauban ang mga X-Speeders.
1: Layat na mga larangonon! Layat na mga larangonon!
2: Take me home, I said, no, Perignon. You said,
0: yeah, mga katropa, din na, no, si Kahipmat o Puag Vlog, no, naminaw ko na din na ang K-Oms Electronics. Din na sa may punta, prinsisa, mga guwapo ko no guwapa. Salamat!

Πρωινά σε XFM σε Πουφοδοπίν Standard Time, αλλά σαν σε μηδία να μαγαντρόπα. Για τον Time Check, την κράτα σε Premium D3 Soft Gel, να μου ανοίγει το χάταγμα του Μαγαγικάλα, ο Instant Energy. Η Γκούγκο Σόγκ, σαράγγιον μαγαντρόπα. Σε το αγκαμίτον, είναι low and low Μαγαγικάλα. Σε μαγαντρόπα, αν τον είχαν τελείπει το κέν καπούιον, τελείκα η ομπαλούια, τελείκα η μοντα κουσό. Σουάι είναι τον Premium D3 Μαγαγικάλα. Καπαπατού, όχι να μαγαντρόπα να είναι. Yani ako makatropa mo inom ko anini but kayo gaan kaya itong lawas ito kong lakaw kaya kong taga productive ta all day yan ang makatropa premium dito niya mapagawas niya sa mga sobrang tambok sa tuang lawas mabalik po sa tuang mga buko may po niya sa mga ito na problema silang kaunoran katulad ito kanunay kayong bikugan kanunay kayong panlusan makatropa bikugan inana Premium D3 Ray katapat niya ang tanan mga katropa. Tura kaya rin soft gel na rin. Mapalit sa tanang butika nationwide. And of course, pwede mapalit ni sa online, no? Sa Shopee o sa Lazada. Pagitala, i-search na ninyo aga Y2H mga higala. Ito mga produkto sa Yes to Health. Ini ang ito ang mga gipang kuan din eh. Gipang endorsery. Premium D3. Tanan na ito mga produkto mga katropa. Dito, mapalit niyo sa online. Ito ang Premium D3. Aroon na nuna kay Instant Energy. Retas to greetings, may pagpanihapon sa mga nanihapon niya. Oy, si katropang Alex Comendador, nanihapon ron din na. Kuha ning silingan dato mga tropa, di mukaw guay litson. Bitaw may hapon din na, may gabi. Gabi naman niya. Katropang Alex Comendador. Silingan din na. Yung good evening DJ. Oga DJ Jinx. Yan, adri si DJ Jandrins Duhig sa kuang page, no? DJ Jinx on the mix ko, no? Yan, magbago niya itong DJ, ha? Si DJ Jinx, mga katropa, first time niya sa radio. Madaga, huwag niyong kitawagan, gapon. Gini kayo ni Sugo Town. Great boy, great boy. Sa pag-uop sa DJ. Hello mo kini, nagbalik na ni. Nagsunod na ni si Mana mga tropa, teman ini nyo. Sa paan na po kini. Basta first time, hello mo nyo kina sa radyo. Hindi mo tingog, pero nagsunod. Antod lang, mamangita na dutag microphone. Ngayon ko panihapon sa mga nanihapon diha at mga taxi drivers. Kumusta? Nagkapanihapon ng pantanan? Mingaw sa man, kumusta man? Nagkakuha na sa abang, ha? Pati nang uban, nagkong nagiginan siya. Yeah, nagplano na mag-asa ni sila mangita. Okay. Asa na, ha? Ang uban ko nung nga, ismiring ho, DJ Butch. Ang bogey mo, ha? Make sure lang, ha? Hindi mo bunalag helmet, ha? Wow! Commercial sa mga katrama, mabalik pa itong programa.

0: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang sa'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ay, nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
6: Nalawag yung kamingawan ba?
5: Ang sumay mga kamingawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataod. Nagturbo bitaw ko.
6: Ay, gimingaw yung ko eh.
5: Ang sumay mga kamingawan mo. Nga sikim ka hikap ng agwa.
6: Naamang kukuhani sa una. Ayaw!
7: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yun is galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:39 na mga trabadang time check. Hatid ka nato sa Vision X alang sa itong mga mata mga katrabaho. Kasi mga doon na karunin hay problema sa mata. Or mahatid ka nga mabuta si Bako. Expose ka sa mga gadgets, radiations, kasi magkadaod ka sa itong mga mata mga katrabaho. Pag Vision X na panagandaan ha. Prevention is better than any cure. Pag Vision X na alas 6:39 na.
17: Vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: DJ Boots. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6.50 na mga katropa. Kaling itong time check, no? Hatid ka na ito sa Santhone Slash Gold, mga katropa. Sa mga doon na karoon din ay tagkasugpresyon sa dugo. Mga katropa, ang kahiblan, ibu kopyan sa ginahanglan yun, mga katropa. Kadoon na gimoy buhat, mga pagdisiplina. Or pag-maintenance, inanang mas problema, ha? Kalitra ba nag-atake, inanang? Okay, mas kasing-kasing, high blood, diabetes, pag-Santhon plus gold, mga ika. Ulawan nun ng proteksyon. Ginama sa Yes to Health, pag-Santhon plus gold. Kumpiyansa yun. Kusod na, o ga... Yan na tamalagang mga trapagwa na, delikado na yun. Santhon plus gold, supports health. Arita sa itong final greetings, DJ Jinx, no? Kinsa pa lang na, dira? Ito mga igala, dira, si mong mga siringan, eh, dito sa may kinasangan, ninyo, ano? Kinasangan si boss, eh. Pardo, kinasangan, pardo. At yan, eh, paring Bert, na? DJ Bert, kinsa sa may buhisan. Kuala, si Tio Posoan, buhisan. Na si boss, eh. At DJ Jovi, Inzao, may pagpuminaw din, ha? Mga greetings. Wag yapo rabia. Ayan. Sunod na lang balik ko. Panamigo panahon, mga katropa. Salamat kayo sa pagpaminaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa. DJ Boo. Katropa mo. Exciting.
1: Exciting.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong upload. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
2: Mabel Villanueva, sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Oh anak, mo kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
7: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
6: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kay na.
7: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
6: Ayya!
8: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:08 na mga katropa. At ang time check, hatod ka na to sa mo ang produkto ni mga katropa sa kape. Nga adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot ni sa itong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuwang atay mga katropa. Moni ang mahatag ni mong Santon Gold Coffee Mix. Moni kanunay imnon o timplahon. Di katropa ang Crystal Joy Pilirka. Moni ang kugihan kay siya kanunay siyang adlo-adlo nga duty mga katropa. So moni ang muang ipakasigarbo ni mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ako kita mga pimenta, aritas kape nga healthy o ganunay benepisyo nga matang sa itong panglawas. Inay nga magpalpitit na ito ang lawas. Kapuhion lang tani ha. Aritas kape mga katropa nga mahatag ang kaayuhan pinagi sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Moni giingon nga nga pinaka, musamot pa kagkagwapog kagwapa katropa.
0: Katropang Attorney Paul Gino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa Headshot. Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.
2: Katropang Attorney Paul Gino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa

headshot. Headshot.

0: Libertas veritates es fundamentum prinsay ang kagawasan sa pagpariag. Maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Headshot. Sugbo kabisayan og Mindanao, maing gabi kaninyong tanan. Maing gabi hurod sa itong mga suking tikpaminaw at mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Nga nabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Headshot. Sa Gyapon, giniubos nga lagad sa kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy magdadaro mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 8:30 ang takna ni Ricardo kagabion. Sa adlaw ang Webes mga katropa, Pizza 13 sa bulan sa Agosto 2026. Sa Gyapon, kininyong ubos nga lagad sa kanginan. Katropang Greggy magdadaro mga katropa, nag-inusara ang kapikas sa gitawag og dos dimples. Wow! Ikan kay si katropang Atty. Paul Gino Lopez perting bisiha kasi sukad pa nito may agsimana mga katropa. Hangtod karon mo nang kita mo'y nagsuro o nagsuro naman, nagsulo. Nag-inusara mga katropa. Pero kanun na yung nagyapon si katropang Atty. Paul Gino Lopez diya sa ato ang likuran. Kanun na yung nakasuporta mga katropa. Isagwa siya din dapita. Welcome. Dayon kamo sa ato ang panagkoy o panaguban mga katropa. May gabi sa itong mga suking taxi driver o mga modern PUB o modern PUG driver mga katropa nga parang nabas-badas karon sa Metro Cebu. Naghatod sila tax-taxa ka mga pasahero o sa itong mga pasahero niya nga padulong pabupauli sa tax-taxa ka mga panimalay kuman sa 8 na po ka oras nga duty mga katropa. Pakigbisog nining madangog nga kalibutan. Muna igiingon nga importante mga katropa buhi. Muna igiingon para yun natag laban lang mga katropa. Isa guay kontra. Laban lang yapon. At may kang ka-importante buhi yun. Ato ang King Dragon STL Swerte Result mga katropa. Alas 7 nga draw. 174. 174 mga katropa. Ato ang King Dragon STL Swerte Result. Karong gabi una mga katropa. Ato dayon kamo. Anya pagaman Cookies Garcia may gabi niya katropang Greggy. Ikaw ra lagi usa. As usual na pa pabilin ta mag-inusara rin. Rikard, kaysa kikingon na ako, doon ay importante pilakaw si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Katropang Mami Lorna Margarita. Good evening there, Sir Greggy. The handsome is dimple and six appealing. Be safe and all. God bless watching sa may barangay Sambagdos, Tagbayan, Sumbo. Sana all yung mga Ma'am Lorna. Sa kikingon na ako kaya inusara pero wala nagpasabot nga mag-inusara o kikingon man na ato ang iskutanan. Makibhangan gumikan kay ako ng inusara ni mga tungura. Wa gini kibang-kibang re. Wa ini pudlipod mga katropa og panay natong banata ni mga baratana nato nga mga opisyales sa gobyerno. Gumikan kay wa dia. Grabe ang kini karong ilaha nga pagsubay. Gumikan kay gi naukay sila mga katropa. Naukay ni atong gi pasiatab. Ipamatbat ni kanhi DP ni Bulet Sekretary Manuel Bunuan. Doon na lang itawag o leadership fan. Unsa man yung leadership fan niya. Sa mga senador, eh. Unsa man eh. Unsa man eh. Katropang lista at piadinog. Walang kupas yan sa kagwapuhan. Walang lalamang dyan. Ang machine gun ng bayan. Sana all. Paktay lahat ang mga korap babanata ni Cons Greggy. May gabi na ba na katropang lista at piadinog. Muna giingon nga, di ka natin inunta ng mga kagwang o karahong mga dagko, mga katropa. Gumikan kay Wara. Human na minus o ginguman na mingaw ang flood control project, mga katropa. Mao di ay kay halos sinatanan po niya, mura nakapaldo man ay. Kita na may wakapaldo ang mga uyamot. Ay, ito kita nagitanan. Kaya ang populasyon sa Pilipinas, mga katropa, 177 million ka mga tao. Kung yung pagkaman pilay, gikawat o gikaw-kaw na yan mga karahong daggo, mga katropa. Usa ka bilyon ka pesos. Minimum na usa ka bilyon. Bilyon-bilyon ang pundo sa flood control. Gipangkawat yan yung mga animal daggo. Mga karahong daggo, mga katropa. Niya ato ang populasyon, 177 million ra. Kung nagtagaan, tagtag usa ka milyon ng tana, malipayot na tatanan rin. Malipayot na tatanan, mga katropa. Kung nagingon nga, happy all unta. Liman ka na, 177 million rang ato ang populasyon sa Pilipinas. Okay, pagkauman ang ikaw-kaw ani mga animang dagko may katropa abot og bilyones.
1: Wow!
0: Wala na dyan mamahin og tag-usa ka milyon sa matag-usa ka nato. Isulor gin mga katropa aron sila po'y magpaharuhay o magpahayahay ni mga tuhura. Huwag pagkabae niya.
1: Wow!
0: Una'y klaro ang kamatuuran ang di malubag kalabot ini. Karon mga kadungog taanay nga dunam ni sila yung mga nagkadeya di mga priority funds nga gitagana di ay.
1: Wow!
0: 500 million hangtod sa 1 billion pesos. Ha? Huwag ko maingon nga 1 billion pesos kakuan ha? Kining bahin o baka under the table.
1: Wow!
0: Huwag ko maingon na anay mga katropa. Ang ako kining maong proyekto nga i-priority, ilista, ihatag gato sa tuwang Department of Public Works and Highways ko DPWH. Ha? Nila ni bunuan kanian to. Kaya pagkauman, kung sa inyo masabutan mo na ngayon, kamukamo rin yan.
1: Wow!
0: Ha? Gumitan kayo. Ha? Klaro, malugtataw. Ha? Sumapit daw ka ng mga flood control niya. Isa mo ginag-ingon nga wala na yung budget. Ha? Di ba ka ng mga flood control karon nga gi-investigaran? Ano malusong flood control mga katropang bilyon-bilyon ang ikaw-kaw niya?
1: Wow!
0: Asa man sugo, di ba? Di ha? Pagmutang o kwarta? Ha? Paghatag o proposal nga mo na eh, doon ako'y inani kabilyon nga flood control sa muang lugar.
1: Wow!
0: Pagkahuman, idapat ito na katunga ra mga katropa, ha?
1: Iwa!
0: Ha? Di ba mo na i-rason? Katunga ra ito idapat? Ang resulta, pagbaha o pag-uwan mga katropa, wala perting pulbusa.
1: Iwa!
0: Mo na nakalaay yun, di ha? O niya, pagkahuman, mo na i-diri na butang o diri na pagya. Gumitan kay gimistigar man ni Karon, mo na ipanghambog po sa tuang administrasyon, ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga katropa. Mo na ikanun na yung gibalik-balik, kaya yung gipag-ukoding maong mga dala bigit sa flood control. Although gisaway siya ni Kongresista Irise nga matod pa di siya mutuo nga mapriso o mapapriso kuno ni PBBM yung agaw nga si kanhiyo Speaker Martin Romualdez.
1: Wow!
0: Nagi-reakan o wagi kahimuot ang amasag mahimuot siya nga tipamaba o tipamutbot at tipamaba ni siya.
1: Wow!
0: Sa Malacanang nagi-reakan ni ati Claire Castro Marquetropa. So ito yung tagapagtagad karon. Gumikan kay si Senador Ping Lacson, miklaro, nang hunaw po din yung mga tungura. Nga matod pa, wala na ko nang maong ay ngunana nga kining gitawag o leadership fund nga doon sa mga senador. Wala na ko nasukad di atong tuwing 2026, matod pa niya. So ganun sa araman eh. Ato na 2024. Di ba, appeal ka po ka? Sa appeal ka? Naka-appeal ka rin. Wala na ko eh. Although, ingon siya nga, di ko na illegal. Di po ni ingon ta why nagdili na yun eh. Pero improper kuno matod pa niya. Tumikar ka baba mo niya nga inana gani nga mo tagay la ko regista sa mong proyekto. In fairness po didi nay kasagara wa senador ha. Tanang mga senador may katropa bisag si senador Bongo o si senador Robin Padilla may katropa di nila mga pangalan gi appeal nga ni sumiter po sila mga proyekto dito sa Buatas DPWH. Partikular ras pamunuan ni kanhi DPW Secretary Manuel Bunuan may katropa. Mingon sila nga wala mami manusumiter ito kay oposisyon may di mami taga-agpundo dire.
1: Wow!
0: Ani sumbalik po sila pasangil. Wala mami labot na kay di mami taga-anog mga proyekto kay kami oposisyon mami dire.
1: Wow!
0: So usap mo kitinood ni. Okay? Asa man jod o kisay nagsulti niyo tinuod din yung mga tungura. Pagklarohay ko na tabi, ato ni klaroho ron taon-taon.
1: Wow!
0: Ato ni klaroho niya pag kumani nagparayin usap nga hearing. Pag-dungog mga katropa, hindi karong energy crisis atong nasod. Matay ni pasangil man si Senador Irwin Tulpo. Nga na ako ni mga politiko nga di ko nung bayad og kuhan, kurinte.
1: Wow!
0: Isam ni mga politiko ha niya. Wao rin mapag-tukay niya, no? Wao rin matukay niya sa inyong ipangkaon, adlaw-adlaw.
1: Wow!
0: Gunugali maganing tinuod ni pasangil ni Senador Ramon Tulpo naman noon.
1: Wow!
0: Irwin Tulpo mga katropa. Namatod pa, doon na kunoy mga politiko. Mga senador, mga ikuto yung gibutyag. O, I think, kongresista o senador mo to. Ha? Gamaton pa, di ko nubahin ng kurinte.
1: Wow!
0: O, saan na, libre ni sila diya. Ha? Naka-VIP ni diya, na yung mga tungura.
1: Wow!
0: Ha? Katropang George Book, maton pa yan. Good evening na katropang Dudong Grigboy. Si katropang George Book ni, watching live sa may barangay Kanhabagat. Sa may lungsod sa Midilien, 612 Philippines. O niya, pagkauman niya si Katropang Buwan Pinikas, Pilmor Casinto.
1: Wow!
0: Diyas may barangay poblasyon, lungsod Sinatilan. Happy Pista, Cons. Di pa, mapista ka rin mor.
1: Wow!
0: Wa poy! Di pa, pista rin tao rin mor. Taon-taon pag yun. Pagani ko ka-practice sa sayaw na mo.
1: Wow!
0: Uli, pagani ko ugma, gumikan kayo mo practice pa ko Katropang Pilmor Casinto. Niya, magpista na nun.
1: Wow!
0: Iyawa na Katropang Pilmor. Murang mag-una pa, mapista poblasyon siguro.
1: Wow!
0: Kanya pagawan, pa-shout out to my elder sister in Australia, Raquel Tijo Clark, matod pa niya for sending money this afternoon. Ano po ang gula ni ma'am? What I was like, 10,000 pesos for my allowance. God is good all the time. Salamat sa pagbasa, Sir Greg, so inspiring. Hey, Pastilan, allowance 10,000. Muna gayon nga sa daon. Kanya si DJ Rons, o John Rins Duhig. May gabi, Sir Greg. Diyan mismo may barangay Mambaling na. I don't know, napamay siya nag-abang din mga tungura. O nagpuyo sa may Alaska Mambaling. O barangay Alaska na indakbayin Sugbo. O niya pagkauman. Diyan po si Job sa Janiel watching sa may Saudi Arabia. May pagpaminaw sa ito ang makiksunan niyang overseas Filipino worker. Kung FW, di ila Saudi Arabia, kung dili, bisag asang sook sa nasod. O bisag asang sook kalibutan. Aris Europe, Aris Macau, Hong Kong, Singapore, Japan, China, Korea, may katropa. Pag-upan pa ng mga silingan na ito, ng mga lugar. O nasod may katropa sa mga overseas Filipino worker. Kung OFW, may pagpaminaw na yun yung mga tungura. Nakabasa kong post this Facebook. Nanungutana ko nung matay. Daghan po ng OFW ng mga Indonesian di ay.
1: What?
0: Sakto ba itong post may katropa? Daghan ko ng mga OFW ng Indonesian.
1: What?
0: Ambot, kung naabay OFW ng Indonesian sa akong tanaw, ha? Ikan kayo paminaw, di siguro na OFW eh. Indonesian foreign worker siguro na IFW, di na OFW. Huwag na gayon nga, makaaligri po na yung Facebook. Pero sa Gyapon, may gabi mga katropa. Kanya ato po tagagpagtagad karon sa ato ang lokal nga mga isgutanan. Gumikan kay di awa na ni Sibaw ng kawas politika sa ato ang probinsya Sugbo. Ni Sibaw na, gumikan kay di anay ni Padangat. Di ay na nagadanga mga katropa o nipadayag sa iyaha karo posibleng pagdagan pagkagoberador sa probinsya Sugbo sa tuig 2028 mga katropa. Niya pagkuman, di na usay mga pangalan ang nilutawan eh. Pwerte naghana na eh. Niya marating sa akong tanaw, mura manik Avengers versus Thanos na ginay.
1: What?
0: Avengers versus Thanos, usam na eh. 4 versus 1 o baka 5 versus 1 yun yung mga tungura.
1: What?
0: Kaya kay di ay mga pangalan ang nilutaw mga katropa. Di ay sorbe nga gipalakat niya mismo ang social media. At tayo mura nakita naman ito, mura upat man itong kagawan. Upat man itong katao nga kontra ni Governor Pamela Pambari 4.
1: What?
0: Ano ni? Avengers? Avengers versus Thanos ba itong matagamtaman o mahibawaan na ini?
1: What?
0: Ipakita ko itong masubay na itong sorbe ko na debe. At itong unahon na itong mga isgutan ng lokal. Gumikan kaya ito ang mga kaigsunan na murag ganahan maminaw o ganahan mo padayag. Sa ilang pulso, kalabot din yung mga katropa. Katropang Jubin Lumokso Kadungog. May gabi na akong Gregge, solo na po always. Naminaw rin sa may barangay Pina Central. Sa may sityo, Tumoy, Gika na mo, nire ni Inting. Daning Leslie, Ricoy Guaren, Bulldog, og ni Madam Juanita. Exciting, matod pa niya. Kanya di po si Angie Rimo, Sir Greg. May gabi, shout out sa tanang mga taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. May pagpaminaw sa itong mga sano niya. Sa may laluigan sa Bohol, nire ni mga tungura. Gumikan kay Kundias Bohol, bingaw pa ang mga hisgutanan. Kalabot sa politika, pandiya Sugbo, wana, murag nagpasibaw na kisay mo kontra ni Governor Pamela Pambari 4. Aligre ni. Modern ni nga matod pa, ubay-ubay na yung mga basher si GoPam ni social media. Gumikan kay sa pasangil ni GoPam ni atong milabayang gabi sa atong hisgutan ni. Mga binairan ko ni nga mo saway. Mo bash niya katropa niya mismo social media. Gumikan kay pasiatap ug palakat sa iyahang mga kontras politika.
1: What?
0: O nakip na siya mga amigo po nga posible ganahan mo puling ato kaniya mga katropa.
1: What?
0: Pero di ay mga nanggawas nga pangalan mura kontra man niya tanan. Mura kontra niya tanan mga katropa. Gumikan kay di ay gipa lakat karon. Diya mismo social media, murag, usam na eh, Avengers versus Thanos, siguro na eh.
1: What?
0: Kisa may Thanos na eh, kamo na lang yung magunahon na, diya, ha? Kamo na lang, hindi ko ngayon ba? Ngayon pa, nga nung Thanos na sgupang pari 4 nga, di mo na ligon.
1: What?
0: Kaya to Thanos ligon mo to, tagbaw man nung, kining, ipuntag ta, looping ang Avengers na to, katropang Greg.
1: What?
0: Hindi, nakaingon ta, gumikan kay atong gitanaw na eh, murag upat, pero silima mo na isang tanaw, lagi.
1: What?
0: Gumikan kay, di ay mga pangalan nga nang gawas. Although, layo-layo pa ang pinili ay. Pero ari mo gini mga politiko, magsugol mo gini sa gitawag o testing the waters, mga katropa.
1: What?
0: Kung maligo ang dagat, katropang Fillmore Kasinto, ang imo unang itoslob niya, adik yun ang imuhag yung tibok lawas, ang imo pag yung lapalapa.
1: What?
0: Di ba? Kung gali mo gani yung tugdaw magdili, di ba? Sumura po na inaini karong politika, mga katropa. Puso mo abo 2028 nga pinili ay. Ha? Gumikan kay sigurado mo yung gobernador Pamela Bambari 4, mudagam yung usap. Ha? Mga naman siya kitawag og the power of being incumbent mga katropa. Lisod kayo kung nagali mangani nga kuan. Kining di siya mudagan nga siya mo incumbent nga gobernador sa probinsya Sugbo na yung mga tungura. Kaya pagkawman, ang mga challenger, adi ako na yung gawas ng mga pangalan mga katropa na yung mga tungura. Ato na yung mahimayon, kinsa man eh, kaila mo ni nila. Wow. Imposible ko mo kaila gumikan kay Moni ang gitawag og mga dagkong tae. Dagkong mga pangalas, politika sa ato ang probinsya Sugbo mga katropa.
2: Headshot.
0: Katropang Marso 1, Ricky Indap, des may barangay San Roque, Longso, Sinatilan. May pagpaminaw na yung mga tungura, murag makita dito kung musayaw akong sabado.
1: Wow.
0: Gumikan kay nag-sub-sub naman sa inyo hada yung pag-practice. Sayaw alang sa itong kapistahan. Ang likod part si Bon Pinikas, mapikas ka ng buwan. Ah, wala yung likod. Katropang kineng Marso 1. Mapikas yung buwan. Kaya yam na habon. Anya pagkauman, di Apos Prinsilito, Aragon. Good evening, di Katropang Sir Greggy. Pa-shoutout may dresa shop sa may Lunar Motor Parts. Yes, may barangay Tabunok, Nakmay Stalisay. May pagpaminaw na yung mga tungura. Kaya si Jackson Bingil. Good evening, Boss Cons. Di sa may barangay Kagsing. Lungso Sinatilan, may gabiin niyo diha sa itong magkaigsunan. So, sa kikaingunan ako, muna ng gawas ng mga pangalan ini mga tungura. Ha? Ha? Gumikan kay kining mga inani mga politika, di lang sa pag-unsa, ako nalang kunin kulang, mato ni Katropang Marso 1.
1: Wow!
0: Sige lang, mabasig na ako. Kaya ito na yung praktisan diha kay, sige kung isatan rin ilse mangguba nga ako, itunga-tunga ako na diha.
1: Wow!
0: Maikog ta part kay, bisag, hapit na ang pinili ay, hapit ang matapos itong termino.
1: Wow!
0: May nang muapil po ng sayaw.
1: Wow!
0: Kaya pagkaman, balik na rin sa itong iskutada na yung mga tungura. So, gani, normal gani sa usa ka politiko. Gani ako, sa wapong kumudagan gani sa barangay, ako mangi pangutana ni si part Marso 1. Ricky Indam, ako mangi pangayuan yung kuan, kining panahom.
1: Wow!
0: Namatod pa part, sa man part mudagan ko, part mudaog ka ako, inala ba?
1: Wow!
0: Unsa may pulsos katawhan ani? Ano ba? Ug impact mudagan kog balik karong umabot nga November 2. Pumunta na pug balik ni katropang Ricky Indap. Unsa man mudaog ta kay dito mudaog dito magkapoy-kapoy eh.
1: Ano
0: ba? Oh, mora pud ni ang gipalutaw karon. Nini karon nagkadaiya nga mga gipasiatab di mismo social media. Kinsa ang posibleng mohimong gobernador sa probinsya Sugbo sa tuig 2028? Kani lima ra ni pero naapay mga pangalan ani nga manglutaw usahay every now and then. Ha? Diha mismo social media. Wa maapil ah. Lima ra ni pangalan nga akong ipakita sa kong screen ini mga tungura. Tanang sa Facebook live pero every now and then mogawas ang apelyido o pangalan ni Mayor o kanhi Mayor Sigfred Duterte, Dres may lungsod sa Tabugon. Every now and then mogawas ang pangalan ni Bukal Red Duterte, Dres may ikalimang distrito sa probinsya Sugbo. Usahay, makadoog tag pangalan ni kining ipalutaw po usahay. Nga posible, mudagan po kuno ni si Mayor Gungunika. Inana ba? Posible po si Mayor Samsam Gulyas. Makadag ko mga politiko ba? Ari po sa Norte, basing kuno si Bukal Celestino Tining Martinez III. Inana ba? Muna yung mga isustorya. Ano yung mga tungura karon sa political landscape sa probinsya Sugbo. Gumikan kay Claro Ogway bias-bias ng pang-istorya. Ilaning nahunaan gumikan kay ang ilang pagtuo o gubay-ubay sa itong mga political clan diri mismo Sugbo mga katropa. Nagtuo nga posible o dako ang tsansa na ilang mapakanaog pwesto si Governor Pamela Bambari 4.
2: Headshot!
0: Honey kamaturang di malubak kalabot ini. Gumikan kay sa ilang tanaw di may unana kaligon si Governor Pamela Bambari 4 aron magpabilin siya pwesto mga katropa. Gari, posible si Vice Governor Glinsoco mo dagan ni kapil. Ano ba? Mga istorya na gumikan kay sa gikaingunan ako. Kung galing adunay leader o baka hari niya sama sa usa ka gingharian. Kung ang nakabutang niya sa babaw o paminaw sa uban nga week o sa yun na pildihon, dagang mo challenge mga katropa, normal gina.
2: Di ba?
0: So muna nakita na to. Nini ko, gari na, magigusay makumit na social media po kuno, Baldimar Chong po kuno, Destok Baisnaga. Ang ayan ko nung mag-gobernador. Gani, tanan, pipilar ni sa mga istorya. Huwag ingon man mga panahom sa ito ang mga kaigsunan. Huwag ganing pagpalutaw, huwag mga inani mga istorya, mga katropa, normalist politika. Mingan kayo mo na gitawag o testing the waters.
2: Headshot!
0: Atong testingan diya! Huwag maligot ang dagat pa! Atong tanawag, kantilado ba itong dili?
1: Wow!
0: Kaya huwag kantilado ta, matikang ta dito karon eh, malumos na rin kalit.
1: Wow!
0: Okay na ba? So, normal gini yung ani. Mo nang dunay mga ipalutaw nga mga survey diha. Social media, mga katropa, every now and then, samtang wapay piling. Mas may siguro palutaw po sa barangay ni Park. Katropang Marso Uno. Palutaw sa barangay ka. Sa kwar. O basing kwar. Kaya dita butaran. O dita mga pil. Muna, gikuha ang reaksyon sa mga tao. Gikuha ang mga reaksyon na. So, kini mga pangalan, mga katropa, with all your fairness sa ato, nakita mo rin sa ito Facebook Live, sa ato mga naminaw sa radyo na mga tungura, ang kining mo mga pangalan, maoning pangalan ni Governor Pamela Pam Baricuatro, numero uno. Ikaw daw ang pangalan ngayon palutaw, which is dakong posibilidad, ang pagbabalik ng kanhi gobernadora o labing unang babaeng gobernadora sa probinsya Sugbo, may katropa si kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. The Iron Lady, mga katropa.
2: Headshot.
0: Iron Lady ni. Bigan kay, kita mo siya mga lakang kaniadto siya pa'y gobernador. Labi na tong panahos COVID. Awa na, mura pagwan, mura ibutang ta, nahimong trapo ng Manila. Mga opisyalis nila sa kwan, mga dago politiko. Awa na, og sa Tagalog pa, panis ni gobernador, ni kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. Gumikan siya ang baruganan. Kalabot sa pagpadagan sa probinsya nga ay may hilabti din rin. Yan na, momni kitaw siya, the Iron Lady of the South. So, ikatulo, ang iyong iksoon, kanyang kongresista sa ikatulong distrito sa probinsya Sugbo o karon, usala ka pribado nga kining individual. Ikan kayang asawa man nga si kongresista Karen Garcia, o may naglingkod karon isip kongresista karon sa ikatulong distrito sa probinsya Sugbo. So, momni siya ay ikatulo. Ang problema, o gatong himahimayon, nganong nagbutang mo na diya si, nganong naamas PG na katropang Greg. Kunya pagkuma naapod si gobernador, o kanhi gobernador Gwendolyn Garcia, igsoon man sila.
2: Headshot.
0: Igsoon, pero sige, kaingon na nako, sama sa mga kineng pamilya, makarelita ni gamay, gumikan kay di, pag-goingon ana, dyan ka, ibutata ba kasinabot, pero may sa to mga sakop sa pamilya o sakop sa banay. Katropang Marso Uno, ibalhin nang usbuan pinika sa San Roque Park, are siya butar number 1 butante sana all. Kana may nang balita, basi mo kumbinsir ko nga mo pile yan. Katropang Rick Indam. So, dagadang utana, ngano man ang nama si PJ na katropang Rick? Yan apod si gobernador o kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia, nga igsoon man sila. Matunga din ang buto, ana. Sakto na ang obserbasyon. Pero sa kikaingon na ako, managlahi po nagbaruganan magod si PJ Garcia. O kanhi kongresista PJ Garcia o si kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. Gumikan kay kun wa mo makabantay. Kaya itong may aging pinili ay murag ni Lilo si PJ sa Juan Cebu. Gumikan kay nasalay gamay pagdiferensya ay ni kanhi gobernador Gwendolyn Gwen Garcia, may katropa. So muna, gibutang niya ang pangalan niya. Kaya pagkaman ingon, ngalong naapo na ang ikatulong gibutang diha mong sorbi-sorbi diha sa kwan, kining social media. Ang iyahang, usito, bayaw ba na musno? Bayaw na, bayaw tawag ka na, no? San in law ba? Bayaw? O dili, bayaw? Umagad, bayaw ka, umagad. Ngalong naapo na yung umagad, katropang Greg! Si Kongresista Doc Prasco sa ikalimang distrito sa probinsya Sugbo nga iyam na umagad. Kontra po silang Gwen Ananday, katropang Greg.
2: Headshot.
0: Pone kitawag mga katropa og sorbe. Kumikan kay kada punto, kada kuminto yun diha, social media mga katropa, magtali po na sila nga mura kusog mo ni si Prasco diha. Kusog mo ni si kining ganhigob Gwen Gapon. Kusog mo ni si PG Garcia. Inalama. Unya ikalimang gipalutaw nga pangalan, diya mismo sa social media, mga katropa, maupod ang kongresista sa Kobisaya Party List nga si Sunny Lagun, mga katropa. So, makaingon ta, ngano nakaingon man ko, nga Thanos versus sa Avengers. Gumikan kayo, ato ang basihan ba? Ato ang ibanabana lang, ang kining maong survey po. Although, sa akong tanaw, ibanabana yun, pagtimbang-timbang, pag-ayag ani mga katropa, murag, usarag yun ani nila, or duha. Usa or duha ra aning upat, mo'y muparang usakpang ni Governor Pamela Pam Baricuatro.
2: Headshot.
0: Murag layo kay tinuod nga kini maong survey gipalutaw dire kaning mo upat ka pangalan mo gini mo kontra itong Gob Pam Baricuatro. Bigkan kay ako'y paanalisa ron. Kaning upat mudagan sila mabuwag ang buto dito. Delikado no og maharos ni Gob Pam Baricuatro ang kuan mga butante.
2: Headshot.
0: Inalabas ako pa na pana. Gumika kay gibi naman og public knowledge sa mga butante na is probinsya Sugbo. Na kinikupan, halos magkauban ganis Juan Cebu. Oh, Juan Cebu ni, ako bitaw, maangkon ko ni dagan mo pagka kunsyal. Sa mong lungsod, sinatilan, wako palari mo daog, ubos mo ko sa Juan Cebu. Nauban ako ni sila, although si kininkani kong sista Pablo Jan, PG Garcia, katong nag-Juan Cebu ko may katropa. Unidagan ko ubo sa Juan Cebu sa mo ang line-up nito sa mong mayor sa lungsod sinatilan. Ni Mayor Roy Vincent Cinco ni Mayor o Vice Mayor Dean Michael Cinco. Ni kuan ni siya, murag ni tiwalag, gumikan na ikay, na sila'y gamay pag-diprensyay. Eh si Gwen, kuan mo siya, unity man siya. Kaya itong 2022, niya si Pablo Jan, PJ, na murag isko mo rin ito yung idurso na itong tungura. So, gani, give it na! So, karon, nini mga tungura, mangutana ang mga tao. Kining asa may mayo na katropang Greg. Oo na giingon nga mo na rason nga nung gipalutaw ginig mayo sa social media Ebrano Andes. Ang mga survey pero out of aning upat na posibleng challenger ni Governor Pamela Pambarikwatro may katropa usap ang bukal kayo. Nga mitingog og nagpadanga-danga may katropa og nagpadangat na posibleng siyang mudagan. Isip gobernador sa probinsya Sugbo morgun kinisikan ni Kongresista Pablo Jan P.G. Garcia. Bisan kung galing di siya endorso o posibleng di siya endorso si Exxon, kasi kani Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia may katropa, gumika nang islang pag-diferensya ay, aw, mo na igiingon nga, mo posibleng, pasilong siya kayong partido, gumikan kay siya, ganahan yun, gani, sa iyang social media post, sa iyang page may katropa, ipalangat na itong mga programa, kung sa mga angayang buhaton, sulbad sa mga numero ng mga problema ang suliran karon kaya ito bang sa probinsya Sugbo may katropa. So, purag posible yung glosses tinood. Si Prasco, pagkangalan nga umagad din ni kining kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia, magagad is desisyon ni Garcia may katropa. Di ko mutuo nga mudagan ni siya o niya pagkahuman, why bas-bas o why ingon ta go signal ikan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia.
2: Headshot!
0: Pero, magkapanuda biya po! Gumikan kay dili sa pag-unsa, dagan po nakabantay ni social media mga katropa, naabot siya pagpapakapunapun o glibring gasolina ngato sa mga distrito nga dili iya ha?
2: Headshot!
0: Gumikan kay ikalimang distrito raman eh! O mamhatag siya, yes, ikalimang distrito sa probinsya Sugbo o mga libreng gasolina. Sa mga gasolinahan, gumikan na inikaroon ng panayong krisis sa enerhiya. Gasolina, away problema, iyaman distrito. Pero naabot mo ni gawas outside sa jurisdiction mga katropa. Muna ng utanang uban, di ba po ka na i-testing the waters na ini mga tungura? Kongresista Sunny Lagon, although wata ka bantay, pero matay, wrong spelling, manay kisa may pasurbyan eh.
1: What?
0: Wrong spelling eh, usara na ka eh ang, usara ka eh. Usara na ka o ang Lagon ni Kongresista Sunny Lagon mga katropa. Kanay mong Lagon niya, katom ng Lagon nga liguanan.
1: What?
0: So anyway, at least ang mga name recall, palutaw gini social media may katropa ni mga tungura. Although why confirmation gikan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia pero sibaw social media may katropa. Ang istorya nga matod pa si kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia kon ugaling di siya mudagan ayang endorso mao si ako Bisaya Congressman Sunny Lagon may katropa. Hindi kalimod mo'y usa sa mga dagkong opisyal pod o dagko nga politiko na nagpasilong ubo sa Juan Cebu Party sold sa milabay ng katuigan mga katropa sukat sila nagkumbuya. At gumingkat kayo sa una, dili man ubo sa Juan Cebu ang ako Bisaya. Independente mo gini siya. Wa may ingon ta gipasilong o ingon man gi kuan gini. Sabak sa Juan Cebu. Pero karon United Juan Cebu man eh. Ubos ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia kani anto. O sa opisyal appeal din ni Gob Pambarikwatro. So mo ni sila ang mga bidagan. So out of aning upat, gani si kani kongresista Pablo Jan P.G. Garcia, may butiag may katropa, na posible yun, o hindi lang yung posibilidad nga si Sunny Lagon yun, mo endorso si Exxon.
2: Headshot!
0: Na si kani Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. So dire mo'y nakaaligre ane. Mo na yung giingon nga karong umaabot 2028 nga pinili ay, baka paabot ba ang Sugbo o Suna libre?
1: What?
0: Kaya nangita ang free zone ba? Tanan, kung galing, bisag asa ba? Bisag asa mo na gumika kay normal gini. Kay daghang mga nagduda, daghang mga nagbanabana o nagtanaw may katropa. Na usas mga rason, nga nung posibleng naghanang mga pangalan. Kung ganaan mo challenge ni Governor Pamela Pambarikwatro, gumikan kay gihuyangan sila sa itong kasamtangan, Governor.
2: Headshot!
0: Muna yung kamatuoran ni Malubang gumikan kay Huwag may na-expect mo yan. Huwag na-expect ni Gov Pambarikwatro nga may mulingkod karos katungdanan ng Kapitulyo. Gani mo yung rason po nga iya mga kauban, nga ambisyon gani mo puli niya. Ha? Wala mo tagi. Eh. So kani, limaran yung ambisyon rin ha. Ang imensyon ninyo, Governor Pamela Pambari 4, kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia, kanhi Kongresista Pablo Jan P.G. Garcia, Kongresista Doc Prasco sa Kilaman Distrito sa Probinsya Sugbo, o Kongresista Sunny Lagon sa Ako Bisaya Party List.
2: Headshot.
0: Wa pa appeal to ba mga dagong politiko diya nga murag nagunahon na agad, murag kaya mo ginakong ako yung gobernador. Kahit gaano gobernador mga Pambari 4, ako na baka nga na ako ibaluarte dire. Mao na nga musibo, umagawas ang mga pangalan sa mga dagong politiko mga katropa.
2: Headshot.
0: Sa Sanggulya, nagbesta lisay o primero distrito sa Probinsya Sugbo. Di kalimod, baluarte gana niya. Ha? Dumanog Mayor Gungun Hika. Dumanog usas mga pinakadako nga mga butantes ikapitong distrito sa probinsya Sugbo. Dili na niya makihulog ng baluarte tanang ikapitong distrito. Pero magagad niya po na. Sa kuwan, kining pagtuboy sa mga opisyalis din sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo. Dito sa mga katropa. Kongresista Doc Prasco. Kasi Doc Prasco na naman siya na eh. Kaning mga Martinez dito sa kuwan, sa dakbayan sa Bugo. Naapos na ibaluarte, yung ana, di na malayo, di dyan na yung posibilidad na magdudang uban. Kanin, nagawa sa punsika ni mga apelido ni Duterte, dari sa may Tabugod. Posible ko no? O baka Bukal Rey Duterte, dari sa may ikalimang distrito sa probinsya Sugbo, na nagbase dari sa may Dakbayes Danau. Inana ba? Gumikan kay sa ilang tanaw na amami gihuptan ko nga baluarte. Kaya pagkaw man si Gumpam, di daog ni sa una nga way baluarte. So, posible nga amo na yung ma-overtikan. So muna yung sasarason po, kani gawas ani akong ipang-mention ng mga posibleng mo challenge mo kontra ni Gumpam Bari 4 may katropa. Di apa yung mga kauban niya po nga nagabisyon nga mupuli. Gumikan kay ubay-ubay mas kauban niya kani ato. Mabita na giingon ni Gumpam karon nga siya dagag kay kontra. Di lang iya magutas politika kundi li apil iya magawas politika kani ato. Nga dauto na siya kunay gumikan lagi kay sa akong tanaw. Sa ako ning tanaw ha, di tanaw ni Gumpam Bari 4 ako ning karuhon. Sa akong tanaw sila mismo na kuno na nga posibleng may pakitay mo dagat. O guys, pamilya niya, ako na may no ide. Gumikan sa kaligong suporta, gikan sa gitawag og mga Duterte supporter. Ha? Mo may aban. Ay, di pag Gregorio kana mga Duterte movement niya, nang ambisyon mo diha mong gobernador ay.
1: Ha?
0: Kabaw ko pipila ninyo og naa di uban diha ninyo. Kaganahan jud mga gobernador gumikan kay sa inyong tanaw. Si Pambari 4 ni daog manggani. How much more ka mo nga? Bisag isa pa ibutang diya mo daog po siguro mo. Sama ra po nas ubang mga politiko nga ako ang nadunggang nagstorya na yung mga tungura. O sa ako ang mga ninghonghong din sa ako ang dunggan. Ninghong sa akong dunggan mga katropa. Namatod pa na po yung mga ubang politiko nga nagbahay. Nga nung maamudagag pag-gobernador na itong tuwing 2025. Kay didagan pa sila. Posible sila tayo mag-gobernador na itas kong Pambari 4. Mo na igingon nga, wa mo gud magitawag og risgo. Gumikan kay di makamo. Mo na igingon nga di ka makabaw. Kuno gali man ganing mapiang ka kun di ka maambak nga dos taas nga ambakunon. Ha? Kay pang Ricky Indap. Barso uno tinuod ba di ba? So mo ni rason so kini mga inani ma-expect pa kita. Nga daghan kay ning mga inaning survey may katropa. So makaingon ko murag ubay-ubay ganing alegre ni ato ang probinsya Sugbo karong maabot 2028 mga katropa. Gumikan kay sa gikaingon na ako usas mga nakaingon ani. Usas mga rason ani mga katropa mao gyud ang posible ug daghang nagtuo nga kaya gyud ilang panaugon ug buntogon sa pwesto ang ato ang kasamtangan gobernador sa probinsya Sugbo mga katropa.
2: Headshot.
0: Nga si Governor Pamela Pambari 4. So mo na daghan kay man ang gawas diyang tanan may gani ko nung ulay ang Garcia ko si kanhi Gob Gwen Rao si gining kanhi Kongresista PJ. Wala ko nung ma-appeal tong usapon nga Garcia may katropa nga ako apong amigo. Muna yung giingon nga atong atangani may katropa. Muna yung giingon nga nag-aligre ang ato ang umaabot. Nag-aligre pa manis umaabot barangay eleksyon katropang Ricky Indap. Kaysa barangay eleksyon murag wa may kisaw. Sabot nag-gawan pamino to murag di tamo appeal. Ato rin atangan mga katropa, kinay mo iskutanan kalabot ini. Pero mo nag-iingon nga diha social media na ang yung tanan diha ang kining diskarte na sa mga politiko. Diskarte sa politika mga katropa na anad ay tanan. O nang ay mong kahibulong nga ang ato ang mga politiko. Eh pero naman din, tuwa ito social media mga katropa, nagpabida. Nagpabida din yung mga tungura, mapalpak, magdili. O sa mga lakang na diha tuwa social media. Gumikan kay survey nito mga katropa mo na gitawag o testing the waters. Gumikan kay kining upat, nagipang mention. Kailangan po ng basihan niya. Kaya pwede mo sila magtagbo po din ka umaabot nga piling. Nga actually, nagkita naman kita sorbe. Tintuig naman tayo na nagsorbihan na ikitsagay gusto. Kung nakayan nga parang ni Pamela. Ha? Ni Gumpang Barikwatro. Ha? Base sorbe din eh. Murang kusog man dyan si Kuan. Inalaba. Ha? Kusog man dyan. Buta talang ha. Huwag kumaingon nga mo dyan kusog. Tama. Ikaw, kusog man ka Kuan. Kining kusog man si Sunny Lagon. Inalaba ha. Ah, so ikaw Dok, ay lang sa ron, baka may ngon, kung sani, kusog man si Kong Dok. Ay na ba? Ha? Pero kani si, kani, kung si Stapin G. Garcia, posible noon, di ni siya mag-agad-agad sa desisyon sa iya kanhi, o sa iya igsoon nga kanhi gobernador. At bigkan kay, may agi pa man sila nga muragway klarong pag-hisgutanan, may klarong tagad partis politika. So muna yung makaaligrin, eh. Pero siya mismo, ni Butyag, og ni ingo na daan o ni pasidaan nga aron mabuntog. Aron mapilde matod pa si Gobernador Pamela Pambarikwatro ni mga tungura. Kamoy nagdalas rindas manghamanan ni as probinsya Sugbo mga katupa. Kinahanglan dyan kuno og United Opposition.
2: Headshot.
0: Pasabot ang United Opposition mga katupa. Kinahanglan nga mag-usa og magkumbuya ang oposisyon. E kung galing magaling magbuwag-buwag-buwag, delikado yung malutsan gapon mo, ilan na ba?
2: Headshot.
0: Tapos yung naboris kami daw, nakbay Sugbo. Ha? Ang mga dagko mga politiko rin nag-line-line og partido. Line-line pundok mga katropa. Di adre mga Rama, tuwa po dito yung mga Garcia. O di inalutsang ni Sir Archibald.
1: Wow!
0: Sa ina na raba, so muna itong atangan mga katropa. Muna yung kapaaligri po. Tumingkan kay Bisan pa man kung galing magaling ang kini mayisigot og politika. Layo pa kayong eleksyon. Pero mo, mga hindi na lang pong unsa. Kaya ito mga lideres niya, mga politiko, mga unay.
1: Wow!
0: Mga politiko man. So, ay mo po expect nga di ginagawa ng pamulitika. Kumingkan kay Ebre raw andin, mga katropa, sa paglingkod, sa pagmata, sa pagkatulog, mga katropa. Politika, kumingkan kay sila, mga politiko man.
1: Wow!
0: Ato nang balikan, mga katropa, oras sa XFMC mo, Philippine Standard Time, alas 7:50 na. Ang time check katod ka na to sa mo ang gitawag dre o King of All Food Supplement mga katropa ang Santone Plus Gold at kompletos rekados ni adunay mga sangkap nga sama sa mangustin ampalaya garlic palunggay o espirulina mga katropa nga igo na kayo nga tunawon ini ang mga toksin sa itong kalawasan kato makuha pinaagi sa itong kipangkaon diya mga katropa so kung galing adunay toksin sa itong kalawasan diya ta magkasakit. Pinkan kay Monay mo build up sa mga sakit-sakit o mga balatian mga katropa. Yan mismo sa tuwang lawas. So pinaagi sa Santone Plus Gold. Tunawo na ini ang mga toxins mga katropa. Malikay ta sa mga sakit o uban pang balatian. O niya pagkauman, makakontrolar sa itong blood sugar level. Makakontrolar sa itong blood pressure mga katropa at the same time. Makapalig-on sa itong immune system. Santone Plus Gold mga katropa, it supports your health.
2: Headshot!

0: Mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ako magalibana o napadong mga abang siguro ni ay yun na, magpa-askip ko nga babaeng bayaran.
4: Hi sir, pangabang ka?
5: Iyaks, kaluod.
4: Nanong luod man sir?
5: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
6: Exciting!
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement Ferment. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement Ferment.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7.55 na may katropa. Now time check, katod ka na to. Sa ang laing kape na may katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilap yung muntian. Di kutkuto yung muntian, may katropa. Safe na inumon, bisag way suri muntian. Tumingkan kay kini, may katropa, ginama sa mangosteen o soya powder. Kape nga makapabata, katropang Pilmor Kasinto, nanis karuib, parmasi. Gumikan kay doon na ni anti-aging compound. At the same time, kape nga makasexy. Gumikan kay dili ka gutomo ni ini, mo nang di ka ganahan magsigig kaon. Mabusog naman ka. Nini mo ang kape diri kay ginama ni soya powder may katropa, di ni kutkot ni muntian. O dili ka magpalpitate o baga kabuhion, nini mo ang kape may katropa. At the same time, doon na po ni mga sangkap nga makakontrolar sa tuang blood sugar level kay kini, walay taas nga sugar may katropa. Wagi sugar. Why asukar ni mao nga kape may katropa. O nagiingon nga nangapin na ka, nanambal ka pa, katropa.

0: Balik 3-1 pada Parang Uban may Katropa 57 minutos. Uman milabay ang alas 7 sa kagabion. Di apod si ato ang mga basaw naman ni Greta to Trevi kay magluo na pa rin sila. Maayo rabaka muki sabi ni maayo harabaka muki ay bijuhan takapohon. Matod ni Katropa ang Marso 1. Wala ko'y apila ng sayaw man. Props ako. Props ako pat. Murag line akong role niya. Kanya pagkaman na di si Ma'am Lorna Margarita. Bayaw is brother-in-law. Umagad is son-in-law. Muna, okay. Muna, bayaw. Akining umagad ay umagad. Muto ganiya. Gikurihaan ko ni Katropang Bus Juve Nimenez. Kanya si Ansoy Kumidoy. May pagkuminaw. Des may kanangkaan na Kurilya Bohol. Good evening, Katropang Greg. Kanya pagkaman na si Marlon Ferrer. May gabi, Katropang Greg, pa-shoutout, watching sa may barangay Kimba, kaning barangay Kimba, Sitio Kimba, Dakbayas Talisay. May papaminaw ninyo mga tungura ni Leo Lian Timpong Kupod, di apo si Jesus Cañete Celestial. May gabi, Sir Greggy, watching and listening from barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, exciting, matod pa niya. Panyaari tas ito ang YouTube channel, kaya parang may ubay po na yung guan, kaning nangomen. Cecil Jinson. Dagani sila mga kaliwat, matod pa, kaliwat, pariha, usam ni, ha? Kurakot, mga ginsakpan ni Buaya. Isa mo ni mong pasabot, ali? Busa kung magpapili ni sila, timanin nila mga pangalan. Gitan sa Buaya, pera nga, og sa kurakot. Ako, wago, comment na ninyo niya. Ako, wago, wago, mag-apil-apil, reigo na kong milatag. Igo ra kong nipakita ninyo gumikan kay Monay dito ay kalimod nga dinhi mga tungura lagi. May magsigabot ang pinili ay may katropa. Kanira ang barangay mo mingaw kayo pero iga undas pata dinhi mo kisaw ha. Pero kani mga dinadko nga mga posisyon ba kaning gobernador, mayor, awa na hinay na nga naagi mo sibaw nga mga pangalan nga posibleng mudagan. Di pares barangay nga magsagotago kita kay lisod kayo kay ligas pagkinang barangay biya, usahay mo, daog na nagtagduha kabuto, usahay magtuskuin pa gani. O nang di kita magpa, si Atab niya nga mudagan. Maigagap, hilom kita, katapusan kita kadlaw mo pail. At gani yung mga inanay gobernador, andyan yung palutaw-lutaw niya, katropang si Cecil Jinson. O na nga manggawas kini inanay nga mga survey-survey na social media. Ay mo pag-expect, posible pa ng badungangan, sumabot mga adlaw. Maubabot ng mga kwan. Gani, katropang biyagi, ganitong mga simana. Naman ito'y ipalutaw po mga pangalan ng mga wail. Mga wail, diya nga matod pa mo yung kwan. Mag-uminto, kisam ni sila. Ambot alam, dagan mo ng gobernador, vice-gobernador. Ano ba? So, munang dita mahibulong. Ano yun yung mga tungura? Kanya si Ginny Bermoy. Good evening, Cebu. Good evening, sir. Unsa kag managandang tanan. Matod pa, naganda. Naganda, gikari. Si Biana naman, paingon dito sa Abiliana. Wala dyan problema. Katropang Ginny Bermoy. Bitaw, ang mga problema kung kwalipikado o ganahan mo, mudagan mo, servisyo, aw, pwede pahay mo. Gopang barikwatro, bitaw, mora mo na yan, purpose, utakan niya ito. Pahay mo yung katropa para doon ay kontras kanhi Gobernador Gwendolyn Gwin Garcia, niya naka-ilok man. Nadisgrasya mang balaw mga katropa. So muna ang kamo, ay mo ka hibulong o ay mo ka goal niya. So di ka ng barangay. Kung galing barangay noong November 2, ang piling September 25 until October 5 mga katropa. Barangay ninyo, ano di mo mudagan? Soye ninyo? Ito talag mapilde. So, may tuwaran ang mapilde. Normal man ang kapildihan. Ako, di na kumahadlo kapilde. Gumika kay katilaw ko pilde sa una. Amo rin nakanindot ako sa una. Kaya nakatilaw kong unang kapildihan. So, pag sunod, daog. Kung galing sunod, mudagan ta, mapilde. Ay, problema na. Katilaw naman ta sa una. Pasalipan ta parahin mga katropa na ito ang hiskutanan. Sa liban ito, balikan itong matod pa. Doon ako ng mga senador ng Bides Corinte. Waro yung panggabae. Ano, no? Waro yung panggabae niya. Billion-billion ang pundo yun na niya. Di mo Bides Corinte? At usang sayro ng mga report o mga balita nga nakuha sa ito mga kaubanan mga katropa, gumikan kay DI Cebu City Police Office kon CCPO. Ihugta ng seguridad sa Lahog National High School. Human adunay ni katap sa online nga pagpanghulga. Unsa pa rin pagpanghulga na saan? Kuha na sa ning, kining nagbaha na sa ning mamusil o bakaunsa baka. Kaya bagaman, dami account ito gigamit. May ato ko na ni Siren, pinagin sa report ni Katropang Eric Amaro. XFM
1: Report.
0: Yes, Katropang Eric.
1: Katropang Craig, mga kaigalaan, daling na pagkita mag-nose at itong kakabalisan sa Cebu City Office CCPO, akining administrasyon sa akining usaka pampubliko nga itong haan, in particular, akining Lahog National High School, this may barangay Lahog, Cebu City, man mga atod lagi na inipagkatap sa social media na mga kaniga, Craig, wali siya, inipag shooting threat, no? Ang nagtumong sa mga ana ang maong nga hulga i-post online po sa kining account nga magdami kining katropag kini po kreki kining account niya War Ren no diin agi post ni karong adlaw Huwebes Agosto 13
0: nay oras nay oras
1: ag kuani katropag Craig, no? Napuli siya mga oras po na. Tanaw na ito ang mga oras po na ning kinipong iya ka post. Ay, kung ano man eh, 15...
0: Ade, usap ko ng oras na yung buhaton. Karong gabi eh?
1: Kung ano ito pag... kining, karong gabi eh. Ito pag nang ikaiyang tumong, kining grade 9 and 12, kinipong night, no? Pang night man yung katring klase, ito pag Craig, mga
0: okay.
1: Kahigalaan po diin sa kining iya ka post, ito pag Craig, matuposap niya nga, kung ano, pipil lang ani, Lahog National High School, umanda kay sa akin, may babarilin kami dyan, mga naisudyante, ana niya. Uban pa, katropang kaya, kay matun pa, binugbog yung kaibigan namin. Nasagid lang kami, niya ating-ating, katropang inipog Craig. No? Good luck sa mga teacher students ng grade 9 at Tagalog ni katropang Craig. Isa iyam tatanin niya, Tagalog man sa katropang Craig, yung mga kaigilaan ko. Dadin, matapagat ng mga Craig, yung mga kailan, dali po ni Krispundian sa mga sakop sa Cebu City Police Office kay bisan pa man to, huwag kapila na ni. Again, yung katapag Craig yung inig-verified negative, orag binuang lang. Pero ang ato sa mga kapulisan, ilagin siguro nga kinipong makleared. Aga baga ulga katapag
0: Craig. Di na mo kumpiyansa.
1: Sakto na, di yun mo kumpiyansa. Humanusap nga ang administrator sa eskulahan, gingog kining daling nitaw sa insidente, daling kasunyan sa itong special weapons and tactics kung na SWAT, police station 4, o sa kiniga uban pala mga special units katropag Greggy para maklear aga iskulahan, maproteksyonan ng ato sa mga estudyante katropag Greggy mga kaiklana. Yung isusi karon sa kining atong otoridad, kinig yung tinubda, no? O kinsa gini katropag Greggy, aga kining nagpakatap, binuang rabagani, basiklo na hindi ganun mo school na katapang kaya kung kikilan may mo ga dami account po. No, ang ato usap na kinipog kapulisan, malay ni, nga ni awag usap sa publiko katapang kaya kanyang doon ay bisan to doon na nga mga post, mukhaw na yun sa kining ato usap na otoridad para daling maaksyonan katapang kaya daling nga makleared ang kinipog mga yun na nga klase sa hulga katapang kaya mga katropa po. Na. So kay lagi, di ma... Lalis katupag Greg, ni Sibaw na po ni Gabalik, yun na ni usap ng mga kining shooting threat kung nuhay sa eskulahan. Kwanto, tumoto dito sa kinipog Eastern Visayas in town. Katong pagpamusil sa doon kay Sujante, diin tulong at usupat ka mga tao ang kapsag yung kinabuhi. Huwag doon na pa yung mga angol, katropag Greg, diin i-circulate sa social media ang convo sa mausap nilang plano sa pagpamusil sa kinipong tunghaan. So, Park Turang Greg, mo natin kasi kasikikan sa Cebu City Police Office, CCP, mga katropa, para update lang si condition mo, ha? Di ay kapi, mga kahigalaan. Ang kapi nga sa 2 class comments mo, imna, mga kahigalaan. Kay mas daghan inyong imnon, mga kahigalaan, magsige mo ginumani, mas magkawa na inyong mga balatian, mas magka-healthy mo, mga katropa. Alex, sa News ng Pilipinas, para sa Pilipinas, yung katropa, Erika Marong, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daya salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Kani utahay na ni Kitapol Skwila ba? Ha? Kitapol Skwila, kapoy ayo. Mo na magbutbuot lang. Huwag di mo, kung kapoy ayo, Skwila, absent ko mo. Ayaw na, hulga-hulga na yan ang iyo Skwilahan. Mo na akong matambag ganyan. Kaya sa una, bitaw, kami, absent pa ganyan. Kanya pagkauman na sa Pikas Bahin may katropa, di ay kapistas, lungsos, biganilya. Gay pahugtan ang siguridad. Ano sa ipista, tinudan eh, murag hapit na. Huwag ko masayop, karong... Si Manaha siguro eh, o baga karong sud si Mana ba may katropa. Beto ni Siron, pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
3: May gabi katropang Gregi, nagsingabot ng kapistahan. Talong sud sa Manila, karong Agosto 22.
0: Si ah, 22? Si
3: Colonel, yeah,
0: 22. Adungas, amu, ano ni Riay?
3: Wah! Adungas, ano?
0: Ah.
3: Murag, ato kumamistahan ni Kimas Leo, inyong katropang Gregi.
0: Wah!
3: Anyway, gibot tag ni Police Attorney Colonel Attorney Maria Teresa Makatangay ang hepe sa Manila PNP nga sa nagsingabot ng kabistahan. Giusik gi hugtan ang seguridad karon sa among lungsod kiniusap sa nagsingabot sa mga kalihukan. Doon ay mga performer nga gikan sa kaulhuan ang mabisita aron mohatag kini lingaw sa katahawang.
0: Isa man, dili si Kuan kaning Elias.
3: Miss Elias, nato yung mga mention katapang Greggy pero okay lang to ng mga performer ang gikas kauluhan. Manyaman to ba ni akin yung makatangay nga lauman ang kaning traffic o kahinundan nga sa kaning doon ay mga nagahan ay magod yung mga akin yung mga kalihukan nag-schedule gikan sa agato gamilabay nga adlaw pagsugod ito Lunes hangtod na sa Pismedilos nagkahan ay nga mga schedule sa kalihukan isip sa magkatangay nga yung mga mula lumalabay nga pasensya labi na kog doon pa naman nga magka-traffic laumang gina ang traffic doon man ang katong mga boat mo tanaw sa mga kalihukan sa mga agipanghanay o agipanghikiyad sa LGU government sa Milini niya ang katong mga taga-Milini niya dili mulakaw sa panimay kung dili siguro at dili siguradong nga nakalak aron dili ini magmahal o magminghoy panahon nga kung na sila manggali mula kao niya bean posibleng hindi mga kawatan di ginagilagyan ka ito magiging kaya magtaabot nga wak po nyo lagi describe ang possibility nga ang kining kawatan na gina panahon sa kapistahan o pagsaulo sa kapista man nga ang ilang nga presensya uban ang force multiplier sa matag barangay nakaabag sa pagsaulog o yuman ay patigbabaw ang galinaw sa mga lungsod isip sa pagsaulog sa mga kapasal. At paminahon ang pamahayag ni Police Attorney Colonel Attorney Maria Teresa Makatangay.
4: Okay. Mindanilia, the municipality of Mindanilia will be celebrating its 169th Fiesta celebration this August. So, there are a lot of activities lined up starting this tomorrow. So naay mag-open sila og ilahang agri fair tomorrow and medical missions and then naatay di what it calls the hold na celebrity all-star basketball. This Saturday so we're expecting a huge number of spectators. There will be also concerts one big concert to be held here in Mindanilia. Na ay mga dagpo ng mga celebrities na umabot apil na ana si Darren Espanto and December Avenue. So we're expecting a lot of spectators. It will be a challenge as well for the local police. But then we have planned already our security. We will be augmented by police personnel from our provincial headquarters as well.
3: So, ang tipik sa mamahayag ni Police Attorney Colonel Attorney Maria Teresa Makatangay di niya gibot niya ang mga dagkong celebrities nga muhatag og pasundayag ng paglingaw sa katawhang Ming Lalihon. Mga katropa, kaabag ang Santongon Herbal Oil. Alas o kaya sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Benji Talisik sa imong report. Samtang di ay wanted sa grave oral defamation. Defamation. Kaya ito ning siren, pinagin sa report ni katropang June Kator.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang June.
5: Iya sikop sa kapulisan sa dakbayan sa nagakinig sa ka-wanted person nga giakusahan o grave oral defamation human kini voluntaryo hinoning imitong ha ug surrender sa City of Laga Police Station ani adtong milabayng adlaw kining suspect voluntaryo ning Ventos Police Station ito sa barangay sa poblasyon ni dakbayan sa Naga ug bihim ug siya mismo mo ipahibalo sa mga pulis nga doon nakini standing warrant of arrest kining warrant ipagawas di sa Municipal Trial Court ng Cities 7th Judicial Region City of Naga tungod sa kaso ng grave oral defamation diin adunay hinoning nga piyansa gikatakda sa korte nga mukabat sa 2,400 pesos base sa police records nga nagsugod kini kaso sa usa ka insidente diadto ga 2005 nga taon na dito sa South Poblacion Naga City diin nagigog nga misulti kini akusado og mga pung makadaot og mga insulto batok sa complainant at ubangan sa daghang tao inugdan nga gipalutsan og warrant of arrest. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa June 14 of the news.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 sa imo ang report. Samta sa Pikas Bayan may katropa na 240 milyones pesos nga illegal nga sigarilyo. Nasakmit sa kandapit sa Sugbo may katropa gipang bungkag. Matay ka rin ang pong sigarilyo may giinita na puro, no? Again, wapong kumaingo noon na dilig sa'yo kay illegal man eh. Kaya ito ko na siren, pinagay sa report ni katropang Cristel Joy Pelerka.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Cristel.
6: Bukantidad og 240 milyones pesos nga ilegal nga sigarilyo ang gipangbungkag gamit ang shredder machine sa usa ka bodega sa Mandawi City karong adlawa Agosto 13. Gipanguluhan ang maong kalihukan ni Department of Finance Secretary Frederick Go o Bureau of Internal Revenue kon BIR 7 Regional Director Douglas Rufino. Matod ni Rufino nga ang maong mga ilegal nga sigarilyo din hilang gimanufacture sa Sugbo. Nasakmit kini sa mga otoridad sulod sa duha ka tuig nga operasyon gikan sa nagkadayang dapit sa probinsya sa Sugbo. Kundiin, pito na ka mga individual ang nasikop o napasakaan na og kasong kalapasan sa excise tax law. Apan pulos ng kini mga empleyado, ugwa pagihapon na subay ang nagpaluyo ni ini. Gibutyag ni Go nga mahinungdanon nga masikop yun ang mga tax evaders.
7: It is the role of the tax collection agencies, the BIR and the BOC, together with the Department of Finance to collect revenues for the country. These revenues are used for the programs of the country, no? So all the funds that we collect are used to build classrooms, build hospitals, build roads, ayuda na binibigay natin. So every peso that is not paid is working against the government. And worse, it is affecting the business of those who pay taxes.
6: Dugang pa niya nga makahatag usab kini og risgo sa kadtong mogamit ni ini tungod kay wa kini niagi sa saktong proseso aron nga masiguro nga luwas kining gamiton. Gawas sa mga sigarilyo, aduna usab na sakmit ang mga otoridad nga mga raw material sa pagbuhat ni ini og mga production machines. Matod sa mga otoridad nga lakip usab kini sa pangbungkagon aron masiguro nga di na gyud kini mapahimuslan. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Cristel Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropa ang Cristel Joy Felerca, mga katropa, mo hingpit na tapos itong balita o kasayuran. Karong gabi una, mga katropa. May pagpaminaw ni katropa ang kapuso Edward Tubilan. May paminaw. Asa man karon? Agya po kasuan, Barangay Babag, Dakbayas, Lapu-Lapu. Ang gitawag o firecracker capital of Cebu. May gabi naman ito. Nang hinaot ko, nakakas kabiskay ka, dasig o kamaya ni mga tungura. Muna giingon daw nga padayo ng tao, laban lang. Matod pa, sila na kung nakapaldo. Sila rin yun, wala pang gabae. Walang kita bahini daw. Para happy all ba? Alipagag, billion-billion ilahang napaldo. Yan kitang mga Pilipino, 177 million rata. Nagkapatagtag sa kamilyon, awa na, puting lipayaw talaga rin. Madasigod na tayong magsingisi rin mga katropang magkomentaryo. Kanya paggawa si Macrab James, may butyag rin yun. Kasi musuko lang eh. Dako-dako rin hagita rin yun. Seryoso rin yun. Basing na yung magkikpusta niya. Kung sa gumpam ko na siya, G-size lang ko, no? Di mo ko nung manalag G-city ko, no? Katropang Macrab James. Kanya paggawa si Rogelio Toyugon, happy pista sa may barangay San Roque. Lungsod sa Mabini, lalawigan sa Bohol. Karong pizza 15 o 16 sa happy, happy fista. Huwag na ipista sa kuhan, sa Rocky yun. Ang kanang pizza, 16 o 15. Mahiyo ito ang pista yun sa San Roque, 16 yun. Adlaw ang Domingo. Adlaw ang Lunes. Amuha mo dito kay agad-agad mo ng Sabado. Mauna nga og Sabado man gani. Ang 16 kay Sabado, Domingo man 16. Pagkaman ang pista Sabado man. Wapay kapistahan ang pista na may. So muna ang karong ibalik ba dito? Mo nang nadugay o nalangay na yung mga tungura mong kapistahan karon. For the first time, nga murag ni 20 kapin among pista, mga katropa. So, una, naragin na 15, 14, 13. ingon nga watay mahimo gumikan kay Igor tang Osaka sulugoon mga katropa. Kaya pagkaman diya pamatay oras mga katropa, ito taga pagtagad, be, ang kanay karoon pa mahayag o pasangil. Ni Senador Erwin Tulpo mga katropa, nga duwan ako ng mga senador, nga di na yung bayan o kurinte. Kinsa mo na yung mga sidura, da, ibutyag ko ni Senador. Para maklaro na ito na eh. Kaya magpasangil ta diya, hilig raba ka na itong mga politiko. Dina sa pausa, hilig raba ng mga panutawag istorya. Kaya pagkahuman, may klaro ebidensya. Sama na maingon nga ay, na ikwarta diya nga ni Dawat. Pero, magiging klaro diyo magtumbok na nakadawat pag yun. Aba, so karoon na masangil, duda ko ni Senador, may katropa nga, why bye-bye ng kurinte? Kinsa mo na yung mga sidura, ba, ibutyag ko na eh. Para mahibawaan o magkabaw ang mga tao. Nga basin na yung maluoy ang mga tao nga pwede pumbriha po ni Senadora dahil no? Huwag mo ito ikabay ng kurinte. Ano ba? Pahibaw ako nung may nini mga tungura. Kay basin ba dahil? Basin ba? Maluoy tayong taon nga. Luoy ang Senador no? Huwag mo na ikabay ng kurinte. Huwag po konsiyas sa barangay. Ano ba? Be, ato ko na ipaminan. Inaw ka tulang mo si Ben kung ready na nini mga tungura. Hindi ka ba siya baba kaganiha atol sa kipahigayon nga hearing kalabot sa energy crisis kato na sinati. Diri mismo sa tuang nasod mga katuwa, di-ariya. Politiko na eh, politiko. Di gano'y mga senador.
5: Ha?
0: So pasabot, posible kongsista.
3: Yung mga electric cooperatives, may mga alam po ako ng mga lugar na may mga gusto pong pumasok na investors. Hindi lang po dahil may hawak ko po na prangkisa yung electric cooperative na yun. I mean, there's a lot. I've spoken to several companies that they are very interested in joining and coming in. Mm. And fortunately, dahil may prangkisa, the real talk. Because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, that's real talk. Kaya wala akong nangyayari. Kaya pag-tisa na lang natin, dahil kay gob yan, kay mayor yan, yung ibang politiko, hindi pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? Pumapasan yung ibang mga consumer. Sinasagot niya dahil nawala yung kita dahil si mayor, si governor, hindi nagbabayad. So yung pasan-pasan ng tao. Yun po yung masakit eh.
8: Mr. Chair,
3: Kagaya po nito, we're talking, you're saying 2% lang ang non-technical loss, etc. 2% is 2%. The Filipino people are tired. Bakit mo kami sisingilin sa hindi namin nagamit, hindi namin kasalanan? Pwede pa ho ipaliwanag sa mga tao yung technical system loss. Nag-evaporate po yun eh. Mas madaling ipaliwanag mo tulad po ng yelo, di po ba? Maintindihan eh. Ang hindi mo maintindihan ng mga kababayan natin, bakit ako magbabayad na ninakaw sa kumpanya na yan? Akong sasagot. Parang ang excuse nila sa akin, sir, parang kuan mo yan, sen eh. Tindahan. May pilferage po sa tindahan niya. Nabulok yung kuan. Ninako ng may ika nga shoplifter sa amin ni charge. That's what they cannot understand. So, sa kanila, sa atin maybe maliit. Pero yung prinsipyo ng Pilipino, bakit ako magbabayad niyan? No matter how small it is, pero yung medyo mabigat mo kasi, lalabas mo sa bulsa mo na hindi mo kasalanan and you have to pay for it. It doesn't matter if it's 1%, 2%. Pero yung prinsipyo po ng ordinaryo mamayan na magbabayad siya na hindi naman niya kasalanan. Yun po yung masakit. That's not my point and what I'm driving at. Nabanggit mo kanina na ito pong mga cooperative, walang kinikita, yung mga metering, etc. I hear you. We studied that. My team did study that. And we're happy that you're helping us also in doing our research. Pero this is reality. Yung mga electric cooperatives po natin, owned by politicians. Diba nga, Jigur, dapat natin gumawa tayo ng batas na alisin na natin eh sa mga politiko na yan. Diba? Go ahead.
8: Sir, if I may respond to sa... Totoo po yun. Naka-experience po kami nung bagong upo ako rito. Half of my time is how to manage mga politikong hindi nagbabayad. And modesty aside, Mr. Chair, pag ganun ho ang sitwasyon, tinutulungan ko ang electric cooperative paano makipag-usap sa mga politiko. And so far, palagay ko ho halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad. And they responded positively. So yun naman po sa bagay sa politiko. Pag may rumahong maulit ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. Putulan ninyo. And may mga politiko ang pinutulan namin, natatawag ko sa akin, eh sasabihin ko lang ko sa politiko, eh, wala ko tayong magagawa, yun ang polisiya. Nagbabayad naman, oh. So yung noong mga episode na ganyan, eh nabawasan na po.
3: Well, next time if you encounter that na politiko, i-report mo sa akin, isumbong mo kay Tulfo and I'll do something about it.
0: So nagtukog kuan ra kining kamera maglisod reg bayad og kuryente may katro para po dai gyapoy mga politiko nga why bayad og kuryente. Ha? Amo dai gyud di senador ha politiko gid ay posible mayor, posible gobernador. Matay wow po nang dili mo bayad og kuryente nga gobernador, no? Ha? O baka mayor ba ni mga tungura? Ha? Wow ri mo pang kilate diha. Bayad may mga katro busubin re bisag perting lisura po namon rin ni mga tungura. Pagkawa ka mo, di mo maya diha. Muna igiingon nga sa bilyon-bilyon o milyon nga puldo o kanpundo na paldo niyo diha. Di pa mo maya ng kurinte o pagkabae diha. Ha? So, itribukar ko na. May isa ko tong giingon ni Isador Tulpo. Nagunugaling kinsa mga inana ng mga politiko nga di mo bayad kurinte niya. Pagkawa magmaputlan, mo reklamo. Ha? Isumbong mo tong Tulpo. Di ba isumbong rin grigi mga daroma yung katropa? Bueno, matay kong panahon mga katropa. Gumikan kay pikita sa oras. Sa ngalan sa muang station manager. Katropang John Limin Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Siruano. Amo ang kauban sa Lok Bertanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Salamat niyong tanan sa miunong nako karong gabi una mga katropa. Hilabi na sa to mga kustuwente na sa barangay San Roque, Kilong Susinatilan. Karong kung kung kabalik nga ni unong muna ko ha. Ito ang kauban is my master's control, katropang Boss Juve Jimenez alias Doc JJ. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadaro. Kuna minutes, paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya. Dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo, exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumiyan po din nasiyot. Nang wakag mabungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag-baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihot ba. Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bunuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung takong pagkabarbero?
6: Dali ba barbero mong ipagkita? Parlor ni!
5: Mo ba? Parlor, Danny? Kada sa'yo ka magsiyogon!
6: Aya!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na!
16: Abli na!
14: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
21: Libre na magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
24: ang mga produkto sa Yes to Health.
25: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
27: Hilid sa Barangay Hall.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
29: XFM.
30: XFM.
31: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Adlaw pa lang, naana sa kalsada ang driver. Init man ang ulan, kinahanglan adunay mahatod. Kaya kung walay biyahe, walay kita. Sa mandang kilometro ang imong gilatas, ang imong lawas usab nagtrabaho uban nimo. Ang spirulina, nailhan isip nutrient rich natural food. Yan doon ay protina, vitamina ug minerales. Usa sa mga gipiling sangkap sa Santhome Plus Gold. Kaya ang pagpaningkamot, mas ligon kung gati man usab ang lawas. Santhome Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 4:36 na. At ang tagna, hato de kenyo sa Premium Dairy Instant Energy. Premium Dairy Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag ang kaluya ni ini mga katrupa. Marayong kumpiyansa, kanadlaw inom, o duha ka soft gel sa Premium Dairy Instant Energy. Arod, maproteksyonan ang imong lawas, batok sa mga invaders, mga katrupa, mga bakterya o virus, na maghatag ni mo ang sakit o kaluya, katropa. Paliguna mga sundao sa imong lawas ang atong immune system. Premium Dairy Instant Energy, inyong kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyong kinig mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga na may mutang sa ubus kabahin na itong simianan. Dari sa may Z Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, tuwag serbisyo publiko. Sa tuag Yeswell Clinic, mga katrupa na kapanayon, matag Domingo, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, mga igsoon. Nariya sa itong Yeswell Clinic, ang itong store, ngayon sa mapalit, ang Premium Dairy Instant Energy, o uban pa, gabagay Yes to Health Product, mga katrupa.

0: mukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good morning.

0: Bon Luzon, Visayas, Mindanao o Kalibutan. Mayo nga buntag kaninyo tanan. Welcome sa Nagtulumanuna. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Iligap niyo ang gurman katropa mo, Jerry Kemso Roxelio Jr. Makigubare ka rin yung hangtun kita sa Lasal.
2: Exciting!
0: Dining adlaw mga katropa nga Biyernes. Pitsa 14 sa bulan sa Agosto tuig 2026.
1: Good morning!
0: Now tanakabusa kapiskay sa malawas sa inyong pagpanikaisikan. Samtang na ni kay Sikay Kaburiato yato na kanidyo mga pangitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sulkag hapon o karoon. Dini sa ato mga kapo, mga katropa, provincial capital mga igala, provincia sa Sugbo mga katropa, nakadawat o 265 milyones kapisos. Ikas pala kaniyang mga kaigsunan.
2: Wow!
0: Pamalit na nigboto, Presidente Bongbong Marcos, gatong Gobernur Pamela Baray 4.
2: Wow!
0: Ang mga kritiko ni ini mga kaigsunan, Gobernur Pamela Baray 4, mga katropa, miingon. Sabi na ito, mga DDS, mga igsuan. Miingon na sud ni mga igala, tuan na. Ato gobernador, nitabog na yun itong BBM. BBM na yun siya. Kaya ako, nagkadawat 265 milyones kapisos gikang BBM. Pero mga kaigsunan, huwag ikaw po'y gobernador. Huwag ako'y gobernador, mga katro, para ihatag yung unaning kantidara para sa probinsya. Ay, nga nagot ako, balibaran ako. Mga ayaw pa mga ani ko. Ay gihatag mga kaigsunan sa Malacanang nga nagkantidad o dining kantidad 265 milyones kapisos alang sa probinsya sa Sugbo. Magpasalamat mo! Ayan yung sawayang gobernadora! Mga ngayon pa maganita, kinipaghatagan ka! Para mga kaigsunan, samtang dito sa lungsod sa Pinamungahan, ipasaka na ang kasong murder mga katropa nagpatay. Nabiktima sa krimen mga katropa. Nag-ipis Pinamungahan Police Station. Atong pamatiyon sa update sa krimen na hitabo sa ang lungsod mga igsuan.
3: Good morning sa tanan ko, sir. Good morning po sa tanan niya, tigpaminaw sa inyo ang programa. Based on investigation, kahapon, na-file nila mo sa Office of the City Prosecutor. After sa investigation, nakuha naman na mo tanan niya mga piece of evidence. So, naka-file namin kaso of murder.
4: So, ba, sir? O sa'yo, kailangan mo, sir? Kailangan atong likit tayo nga nung nebos po ito nga ayaw patay niya, patalang ikuan.
3: Based sa investigation, sir, o sa mga available na witness, kaning biktima o suspect is na niya sila yung long-standing personal grudge. And then, katong adlaw, Domingo, alas 5, imidya sa hapon, gikan sa ihaw o baka ang suspect. So, nasa bit-bit nga flamingo. Nag-inom sila sa iyang amahan. Then, after ni adto siya og tindahan, kay mo palipunta siya sa sigarilyo. And then, sugata niya ang kaning biktima. And then, dito na naglalis. Then, dito na po na itabo ang allegedly dunggab sa Barangay Tutay, Purok, Sityo, Damayan.
4: So, sino ba ang kaning biktima? Ipag po si Grillo.
3: Ang suspect.
4: Siya po na biktima siya, based sa mga pamilya. Nga, ipag po si Grillo. So, nag-abot sila?
3: Ah, yes, nag-abot sila.
4: Pero, kasi ka lang, ang kaning, o si background na yung suspect? Background na.
3: Actually, ang kanyang suspect is alleged, nasa yung previous na case, violation of RA 9165 under probation. That's why nag-voluntary surrender siya patong adlaw after itabo ang pangdunggab kaya di siya gusto nga mag-revit yung kaso.
1: ang suspect sir kay katubigay yun na nakainom ba or nakagamit ng illegal na drogas?
3: Based sa among investigation, based po sa statement ka suspektado, nakainom siya and wala po siya nakasuyo po illegal na drogas.
1: Pero matod sa mga pamilya sa biktima, sir, isulsulan daw ni suspect sa usa sa ilang amigo kung nabuhat niya ang ipatay ang biktima?
3: Allegedly, no? Tinuod na siya, Master Leon.
4: Ang iyang amahan, sir, considering rin sa kapabalik official na may kumbaga possible na mong nababago siya, mong itabo, considering nga sa lagi kay Ginong?
3: Ato na i-follow up na case and we will update soon, sir, kung na may update sa ina na nakasukod sa iyang amahan.
4: Ang question nun, suspect, is it, sir?
3: Yes, voluntary surrendered. Dala ang iyang flamingo.
1: As per kwan, sir, mga tao dito makakita, flamingo and sanggol daw ang gamit.
3: Yes, ma'am, ang based po sa witness nga nakakita is ang duwa ka flamingo o sanggol ang allegedly nga gigamit. But then, based po sa statement ka suspect is flamingo lang yang gigamit. Kay since taas kayo, mutunga mo rag duha daw gagamit yung gigamit. Ang usa is ang kanang scabbard, anang sudanan sa flamingo.
4: Basically, yung kasi pag-interview, namin pagbasol lang, ang suspect. Namin pagbasol, yung mo.
1: Or nagbasay lang, suspect,
4: interview.
3: Yes, of course. Nagmahagid siya nga. Nadala siya siyang emosyon nga naitabo ko itong pandunggab nga nag-cause God of death sa kaning si Joey.
2: Exciting!
0: Good morning! Inyo na bati mga katropa ang hipi sa Pinamungahan Police Station. Police Captain Michael John Banyes mga katropa. Ipasakana o kaso mga kaigsunan. Kasong murder si Jundel mga igsuan. Jundel mga katropa, anak ni Ukunsihal. Ito mo kung sa ilang giino mga igsoon, tuba. Uyaw ning tuba mga katropa. Pero kining tuba mga higala, huwag mo ni magkahubog, makahatag ba ni Nimo piyong sa imong mata? Magkatulog ba ganiining tuba mga katropa? Di man ka manunggab ani, kadera po siya nanunggab kay gisulsulan mga igsoon. Doon na sa'y gasulsul din eh. Ikaw po, Jundel ba? Utu-utuhon po ka. Tanawa, kinsa may na-preso ron ikaw, dili ang katong nagsulsul ni mo. Doon ka mo mga igsoon na yun mo, pa-utu-utu. 47 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Sa nunggang pamagabalita mga kaigsunan, may masahista, gibunalag helmet sa asawas yang gimasahian mga katropa. Ikaw katropa rap-rap, ayaw gyo, taon pasako, magpamasahi ka. Ayaw ka masahista, mabunalag helmet. Ito ninyo mga kaigso na nag-viral. Nga, kininiyang nahitabo mga kaigsunan. E gigukod ang masahista nito gigukod. Gibunalag helmet sa asawa. Sa nagpamasahi mga igala. Atun pa sa bana ni ining, waman mi mag-iing. Nagpamasahi raman ko. Oo. O niya, usahay raman ang masahi mga kaigsunan, doon ay pagkapin.
2: Exciting!
0: Good morning!
5: Kasuway na kagmasahi ka, trupang rap-rap, ngayon na kay mawag tayo mong panuhot, panuhot to ni noon ka.
0: What?
5: Ay, naghaderis may pilais mga katropa, ganyan to ambot, garong na pa ba?
0: What?
5: Masira po na sa mga balita na hipos na to mga katropa.
0: What?
5: Kasi buingon mo ay speaking of experience na katropang Jerry.
0: What?
5: Mga balita na hipos lang na nato mga kaigsunan.
0: What?
5: Pagka mo di ang magpamasahi mo ay good mo pasakops yung asawa kaya na Doon ay yung masahistang looy kay mabunalag helmet, gukuron pa mga katropa. Yato tanahon pagbalik mga kaigsunan. Ang nahitabos masahistang gibunalag helmet sa asawa siyang gimasahian. Pamasahi po mo, pananghit po mo yung asawa. Kung dili ba ganidad, ano nyo, para duha mo masahian, wala mabunalag helmet. Tan-aon mga kaigsunan, ang naitabos usa ka dala na ginugdanay mga katropa. Iguko di ay may gala og naguko, masahista og asawa. Na nagpamasahi mga igala. Yara tan-awa og pamatia to resibos balita mga katropa. Gagataon, oy. Unya, kaya sakpan man, nagbuko do. Sugam daga sa sawa. Nagbuko, absan yun. Absan. Bang. Kara. Nawa lagi kuno sila gakian.
6: Palitan.
5: Wah! palitan sa kung sa kung gaso ko siri. Napariha de sila. Pariha de sila di ay. Na. Manalon. Nagun sa bre pumong rap. Mga kaigsonan, adana na hinabi ni Kuan, hinabi ni katropang si katropang Eric ni no or si Benji. Ha mo ay nakiginabi. Ato pamation ag istorya mga kaigsonan.
4: Oh. Oso oso pagod sa kanila ba do?
6: Wala ka to lalaki so kito na ko sa massage therapist ba niya sa una kay nag kuan man ko taba mo ko sa kanang taiburan dito ba sa lap-lap po.
4: So, wala, balik on
6: ko lang? Ngayon man na siya na kung number niya mo. To ako sa Gitigalog number niya. Nag-text-text na siya na ako. Nanguyab mo dyan na siya na ako niya. Nag-daily makuganahan niya.
4: Wala mo sugta?
6: Wala. Wala na ako sugta. Wajid ko nang ring sugot niya.
4: Ya, nabo, naghapon nga. Na, katong
6: ba? Naghapon. Nag-text tong lalaki na ni anak man siya nga ka ng naasa ka kayo magpamassage ko niya, moto niya. Ang kanang babae, siya man di ako ang ka-text, di ba?
5: Malasa.
6: Nanginad ko.
4: So, pag-abot, asa mo mag-abot dapat?
6: Kito sa Benlabe.
4: Sa Benlabe niya. Asa mo mag-musod? Hmm? Huwag pa may kitag-tagbuan niya asa mo musod para magpamassage siya?
6: Dili, naalam siya, mga onseta kayo, mga katong pag-una kayo ning kuan man siya katong nangayo man siya na kung kanang advice ba kay away gi siya ang asawa na kanang sige na sila away ba so lagi kay nang cheat kanang na yung asawa lagi
4: kagahapon murag ya sakas kita ba kita ba to
6: nag-away o nag-away na sa kun sila ang asawa gapon
4: ano ni mga angkat chat nimo apag to nimo lalaki ang katong ay mo sa pagyod ko ang ibot babay so how come na ibot pa lalaki dito isa lang lalaki
6: nagtay sa day sa ang lalaki niya ang babae na kabasa ano ba niya mato ang babae na nini ning text ni reply ano ba
4: na kagahapon nagabot pa sa police station
6: wala minabot sa police station niya nagkato sa police station na

0: pagyudog ka ng kuwan ng babae ka ng... Kasi pangalan na ka ng... Milka... Murag ka ng nipper... Ang sinasin? Kanang dunggi... Sino ba? Cutter! Cutter o kuwan. Malag ito, pag bunal niya sa helmet na ko, ang helmet, yung banda sa... yung banda siyang naong naguba.
1: Na?
2: So, bunal ang helmet?
1: Malasa.
2: Bunal ang helmet, yung banda? So, naigo ka gamay?
0: Naigo ko dire eh. Buwan ko na siya ko, kasi yung banda eh, huwag ko bang siya din yung banda.
1: What?
2: Pero ang ganun lalaki, kailan ka, pero ang inasawa o kailan?
0: O, kailan siya asawa.
2: Masama yung magbabawag inasaya sa katong buwan, kay, lagay naman, dili sa
1: katong buwan, pero nito. Nagpatambag raman eh.
0: What? Ang iyang asawa, unta ko nang, iya sa untang suwito daan, bausa siya ng hatpak o helmet. Hindi siya mag-ritsu-ritsu o ka ng panghatpak. Pwede raman tatu mag-istoryahan na yun eh. Na, ako siya pasabton, dili kay nga to yung pamaagi. Di man to maayo. Ako kahantad karon naglabad akong ulo, sakit akong... Nga, nadaghan sa ningon ako, pakurasyon dito, kawala man siya, ebidensya nga nagkuhanay, may anay ang laki.
1: Pa-x-ray, oh.
2: At the same time, pero dili kayo buo ba ni?
0: Dili, wala eh, wajumig, kung ano yan niya, relasyon, sa gamay.
1: Maganda kusog ta?
0: Wah! Nakamasage ko niya. Kuyo, ni kuyo sa kuan niya pangaon.
1: Trabaho mo na.
0: Kausara ko to, kausara oy.
2: Sa ingon nga, nahitab mo wala?
0: Wala, wadyo nahitab mo. Sa gamay.
2: So, ang iyong panawagan niya, unta, iyang, sa taon nga, unsa tinuod?
0: Unsa tinuod, o.
2: Di ka mag-skandalo ba yun?
0: O, ako, wala dyo ko kakuan ato gahapon kay, wawa, na-shock man ko, na-surprise ko siyang gibuhat, oy. Ako, hindi man dyan ko malditag yun. Hindi ko malditag. Di sag ko hiligog ko.
2: Hindi ba gusto gumot?
0: Wala ra dyan to. Umato, wala ra ko yung reaction. Wala na reaction. Pero dako kay kong kahiubos niya.
2: Kagagot
0: yun ko.
2: Sa asawa? O sa may kumbusin, itawag niyo mo. Kung iwas sa Facebook, o sa may kong iangga niyo mo.
0: Kuhan na lang ka na.
2: Wala ka lang. Mayra.
0: Mayra lang.
1: Mayra. Mayra, nabunan lang sa helmet. Si katropang Benji Talisig, mga katropa, nag-interview ni Mayra. Mayra, nabunan lang yung tao sa helmet, mga katropa.
3: Exciting!
1: Si Mrs. mga kaigsunan, nahitabo ko di ni Maiga lagi delete na nag-text ka tropa grap-rap. Kaya pag-text sa bana, nga to di ni masahista. Iyang gidelete ka tropa grap-rap. Tinatuna siyang wana, di na babasahan. Ay sus, kay dito sa trash box, dito man di ay wapang man madelete dito mag-exon. Kaya ka na di ay trash box ka tropa grap-rap, rag 1 month man ano, madelete. Kamudi ang naminaw karon, alaso hituhan niyo na. Mag-delete ka niyo, tanawang trash box ninyo, o guna-appel mag-delete dito. Ano na nahita mo mga kaigsunan? Si Hasba nagpamasahe, nag-business gato sa masahista. Nagpas asawa mga igala mo na nag-text-text ito masahista. Taos Mayra, nabunalag helmet mga kaigsunan. Pero dili po siya tantong dimalas ka tropang rap-rap. Ang asawa, pagbunal niya helmet gato sa ulo ni Ning Mayra, ni banda man po gato sa naong sa asawa. Ang helmet mga ka tropang. Ako, porbida mga kaigsunan. Kamu ba, magpamasahe mo, pananghid mo? Onya, ayaw sa mo dritso-dritso. Ayaw isulod sa kainit sa ulo ng mga pagduda ninyo. Ituha sa arorolay maingon aning nga klases iskandalo. Trenta o tres minutos na kalabay sa las cinco. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan, valor 240 milyones ka pesos na iligal. Mga sigarilyo, mga katropa, nga nakonpiskar, gipang sunog, gugi.

Awala ni sunuga kay kato man ni garilyo hay matagbog hingus-hingus aso. Gidugmok mga kaigsunan. Ya ito resibos balita mga katropa. Sweeter mga kaigsunan kini mga sigarilyo. Valor 240 milyones ka pisos mga kaigsunan. Sumunin niyo nakita mga katropa. Cuatro minutos na kalabay sa lasinto. Tadugan pa mga balita. Kumikan mga kaigsunan sa paglunop o pagbaha. Naglubong ug patay mga kaigsunan, naglisod. Gumikan kay sakyanan. Di makasulod sa binteryo, gumikan sa baha ug lunop. Hinungdan mga katropa, doon na sila'y alternatibo mga higana. Ang ilang alternatibo, aron malubong yun mga kaigsunan, nagpatay. Yara, tanawan ninyo mga katropa. Mani ilang alternative sa paglubong. Tanawa ko sa'yo na itabo. Ha?

abot man siguro ni mga igala o baruto ba? Six minutos na kalabay sa lasingko. Kada yung Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, mga katropa. Di Bulgar, mga igala, aga sa tuig 2024, mga katropa. Ang 24 ka mga senador, ingon man mga kongresista, doon ay gitawag og leadership fund, mga igala. Kanili mo obos sa tunga sa bilyon. Ngadto sa usa ka bilyon

0: magdepende og pila. Mahatag mga kaigsunan basta dili mo ubo sa tungas bilyon. Mga presidente sa Senado mga kaigsunan. Senador Mig Sumire nga nahimong Senate President ni Kisi-Kisi. Apil na si Senate President Sis Escudero mga katropa. Lakip na mga higala ang mga opposition senator. Ingon nga gidamay daw kuno sila. Gidamay kuno sila ka dawat ninyo yung kantidara. Doon ay miugom di ay niini mga kaigsunan. Matod pa ni DPWH Secretary Former Manuel Bunuan mga kaigsunan nga gihimo daw kuno kini. Presidente Bongbong Marcos Oman ang presidente na alarma sa insersyon mga higala. Nauna presidente Bongbong Marcos, luya po din nila eh. Ako nag-insert kong 100 billion na sila wala. Apili niya bro money. Inserti po na sila niya. Iluoy kaya na sila kung gi-insert 100 billion na sila wala. Di, naalarma ko ani day. Apil lang po din yung mga senador, mga kongresista, pangayo, or kinipag-insert budget. Ang alam ng Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, maunay doon ay gitawag kong leadership fund, mga higala.
1: Sana all.
0: Otso minutos or 9 minutos na kalabay sa lasingo. Security guard mga higala dito sa Manolo Fortet sa bukid nun mga kaigsunan purbidang isuga katropag rap-rap sa yunan mo nini nakipinusila isa sa mga tulisa pero moro po nini nakipinusila nga usaray bala niyang armay katuklarohon mga higsunan. Ya resibo sa itong balita, mga katropa.
2: Balak.
0: Urot mong bala niya mga kaigsunan sa minyang armas 38. Dito is Manolo Portage mga kaigsunan. Kining security guard naging pinusila ay gantos mga tulisan. May gani sila pinusila, wag yun na igo mga katropa. Magbayo na sila mulihay mga igali. Sa pupusil-pusil ni Anto mga kaigsunan. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Igo na ka! Igo na ka! Igo! Woy! Huwag ko maigo! Igo lagi ka! Walang igo maigo! Igo lagi ka na natapsingan ka o! Oh. Ay nako! Department of Finance Secretary mga kaigsunan. Kasi go! Mingon! Kada piso daw kuno mga higala. Kamawagtang mga kaigsunan gumikan sa dili pagbayad og buhis. Dako na daw kuno kining kawalan nga to serbisyo mga katropa. Adili ni di akong kawalan sa masulod sa iyong malita. Atong pamation, atong sekretary sa finance mga igsoon.
3: It is the role of the tax collection agencies, the BIR and the DOC, together with the Department of Finance to collect revenues for the country. These revenues are used for the programs of the country. No? So all the funds that we collect are used to build classrooms, build hospitals, build roads, pay for the salaries of teachers, of policemen, ayuda na binibigay natin. So every peso that is not paid is is working against the government.
2: Exciting!
4: Good morning!
0: Every piso that is not paid can no bagrapra is working against the government. Kiniya to agibayad gabuhi, sayang kayo. Magkuhang piso. E magkuhang pag isunod nilas malita.
2: Exciting!
0: 12 minutos nagkalabay sa lasingko. Ano pahalipayan ay nagtapuan mga kaigsunan sa Mechanical Engineering Licensure Examination. Ikan sa University of Cebu, mga katropa. You cannot spell success without using. Congratulations, mga Ikson, nga to ni Kiniga Junri Vitor Vistal sa University of Cebu, mga katropa, nakakuha og 92.20% sa August 2026 Mechanical Engineer's Licensure Examination, mga Ikson. Ikan sa University of Cebu, mga katropa. Where you cannot spell success without UC. What? 13 minutos nagkalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Kay morning na Cebu! Bangon na Cebu!

0: घुमा वगैरह घुमा वगैरह घुमा कैसे जो लहर हो चाकी वायु गुजाइमास सलामत पागी
1: शेरी शेरी ओ सीओ
0: ay salamat pagi gato yuhin yung boy tag sep na sa may sityo kaman si kinasangan Cebu ay buntag super katropag kons dihal Jerry parihan ako ni kanta ko sa video kihan gisaway ko nga bati og tingog sa mga standby wala man ko masuko hinoon ako sila nga giingnan unya og adto ko mukanta sa presinto sa kapulisan, mapusasan mo tanan. Gikang boy tagsip mga kaigsunan. O na mag-igala mo to, wala sila manaway hadlo ko pusasan. 15 minutos na kalabay sa lasingko, i-check sa nato mga katrupa ang presyos mga palaliton. Sa itong merkado, murag karbo ni mga igsoan. Wala dito na itong komprador. Andam-andam na ni mga igala, bali ng kalo mga katropa. Ni katropa, Eric Panono, tomorrow.
1: Live report.
2: Good morning, katropa Jerry. Thanks God, it's Friday. Ano ang biyernes katropa Jerry, mga kaigilan po. Danya, magnindot ang panahon na ito. Dari karon sa gawas nga pahi, no? Medyo may pagka-blogger na itong panganod, katropa Jerry. Niya. Nataroon, Dari, katropa Jerry, sa may Carbon Public Hub Market, no? At ipakita ang scenario, Dari, katropa Jerry, mga kaisunan po. Mga orasa. Boss, manalili. Manalili Street katapagan Jerry dito kung ano ni kanabang padong nagit sa interior portion sa kinipoga Carbon Public Market katapagan Jerry mga kaiksunan po no? So mag pangutan na tadi o mga precious na gunang palitan karitari mga pwede siya katapagan Jerry Anthony sila alasay so kung mag alasay kiting mag tinda sa Gapon din makawa na ni back to usual kung ano siya kanabang route sa ato ka mga sabutang mga PUJ mga public vehicles kamusod sa Drisa kini poga Carbon Public Hub Market katropagan Jerry mga kaigsunan po no og kay sa ato na dumga kiginan sa Disney public address diri gipa hinihinay na sila og ini andam sumunta sila mga basura katropagan Jerry mga kaigalaan para ika-alasize kun gamay na lang sila ipuson katropagan Jerry mga kaigsunan po no og arita magpangutan na ta katropagan Jerry kay basta inaro mga orasa alas 5 magka barato-barato po ni ang mga atin na rin napita, katropaga Jerry, mga kahigalaan po, no? Hurot-hurot ang mga paninda rin, katropaga Jerry, or ipaghipos na, katropaga Jerry, mga kahigalaan po. Arita rin sa palambi, taugi, katropaga, magpangutan na tawag, tila, aga kinipong taugi. Bob, morning, sa XFM Cebu 1820, bilang taugi ron? 40 ang kilo ni Saka ni Ubot Mora Gapon. Mora Gapon katropang Jerry stable at preso aning tawgi katropang Jerry mga kigila. Ang para chop soy 50 Mora Gapon. So kagabi 80 ni katropang Jerry pero marami sila mga tosing kwanzan prices katropang Jerry. Karon squinta na lang paubos sale kung baka katropang Jerry. Salamat pa Thank you. Arita sa unahan, katropag Jerry, mga kaigalan. Tanahan na to ang ganipong itlog ka ng Mauro Maghapon. Barato Maghapon kayo, katropag Jerry. Sir, morning. May ma'am, morning. Paan Maghapon nun? Barato lang itlog? Mauro Maghapon? Napabato yung tagkwan?
3: Ang 4.
2: Ngayon yung pinakaminos? 550. 550 ang pinakaminos, katropag Jerry, mga kaigalan po. Ang pinakamahal, pila?
4: Naibig.
2: So, baratong gapon, dagang gapong supply, no? Dagang gapon ang supply, katropang Jerry, mga kaigilan. Paan gapon nila? Bantayan? Bantayan gapon.
0: Di ba gani hinimo ni mga itluga, katropang Jerry?
2: Ha? Osher. Ngayon nga ni Momlo. Si Ma'am Osher, katropang Jerry. Salamat, Mama. So, arita din, katropang Jerry, sa avocado.
0: Okay lang. Pilang kilo?
2: rich in kanang bitaw mga good parts ni siya katapang Jerry mga kahilan po. Bob, pila ka doon? Kanin 120 na ni unsay nga ni kanin kapul sunni malakit. Oh, so Monday ni katapang Jerry kanin mga muna na ni color malakit katapang Jerry 120 ang kilo kung ino na ni evergreen pila 120 lang kapul.
0: Maria, evergreen. Hinog na nila siya, green pa man.
2: Hinog na nila.
0: Ah, okay, evergreen good.
2: Wow! Dito mo mabreak na ni kay evergreen naman dito siya. Katapag, dyan mga kikilan po. Kanya, kani bang kumulahilahi ang color. Dagko sa siya, kumpara sa evergreen, katapag siya rin mga kikilan. Salamat, mama. Arita, sunahan, katapag siya. Mga maoy magkaigsong sa kanang ilang quadri, public address katapang siya. May lang kong nagbantay doon sa market pan ba?
0: Ilahan na rong guhan, ilahan na rong sounds.
2: Ilahan sounds. Kanina pa ni nag-maoy, ako nag-market report na quadri, pero feel ako mag...
0: Abi ko, primero na yung kingog, abi na ako nagkasa Santo Niño.
2: Mag-ari ka din mag-umpra ka trang zero niya na kay hard eggs. Mga kon, magbabalik ng tao ni mo yung tao ni mo mga kaaging masakit in heart sa mga nisgugma ka trang zero kay mga maos.
0: Ay, kumpiyansa ka, babalik to yung mga kaagi.
2: Direk ka trang zero, lamas, si Tujis, Ahos, Novinta, si Buas Bumbay, si Tinta ang... kwani siya. Ay, si Tinta, Utsinta ang kining kamatis ka naman, Jerry. Niya, si Buyas, kining silispada, just 1/4, so 40 ang kilo. Katapag, Jerry, mga kaigsunan po. No? Siguro, katapag, Jerry, mausan niya itong gikwan o presyo karo, no? At mga tinda, at pipira ka mga tinda sa may Manalili Street, no? Barangay, kining kwani siya, kinipog Dakbayan Subo, panong dito sa interpersonal sa may kinipog Carbon Public Market katapag, Jerry, na kaila. So, sa mga katropa, adlong gierne sa katulad pagit sa malata katupang series mga mag-quarinton, mag-swildog na nag-kinsitrita kay
0: Ugbana!
2: Namutang, may lag-swildogan sila sa Bado, katupang series. Ay mga kumpanya, hindi mag-swildog sa Bado, Domingo, Hapas, Lones, katupang series, mga kailan po. Ha? So, sa ato, kaya po mga mangumprahay di ha. So, kwalag nga po, ha? Human alasize at tumani ang mga light-tone spots sa Sons Mercado mo display katupang series. So, kung kinig ang mga katropa sa mga mangumprahay niya, para di mo malimot, kung ano ba, karapan kung di mo makalista, so dapat ang inyong memorya, mga kigalan, di mo malimot sa pelito, no? Pag-api mo, o kape, na good for memory, mga kigalaan, cognitive function, good for immune system, o good for the heart. Kape, nasa 2 plus comics, ginama, CSWell Incorporated. Alam, sa Rikusin Pilipino, para sa Pilipino, katropa sa kinipog ang precious mercado, katropa ngayon, parang XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka tropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Agadun sa tungtak na 22 minutos nang nagkalabay sa lasing. May good morning gantong Phil John Padilla ay man nga to ni Humintino Boy Nadela na sa may Gabi Cordoba. Good morning po gantong ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Diyan sa may baha. Manika Homeowners Association sa may Barangay Cute. Good morning ninyong huro. Good morning po gato ni Arlene o ni Ray Amangpang. That's my City of Liberty. Good morning, Yolene. Good morning, Ray. Sa mga nagpaminaw na to, that's my City of Antuanga nila ni Noy Carias. Good ni ng Juning. Bang good morning. Bang urto gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada. That's my California sa America. Sir Mike, bang urto ni mo diha. Bang good morning gato ni Sir Mariano Vasquez. That's magikay Mandawi, sir. Ni Rudy Salas, may good morning. Ya sa may Manolo Portage Bukidnon, may good morning ganto sa Nabong family o Osaris family. Ikan dia sa may Tisa, Rudy Salas. May good morning sir ganto ni Lucino Botanis. Good morning sir, dili mana kwarta na ni BBM tax mana sa mga tao. That is people's money. Kauban na sa giutang ni BBM na kwarta watching from Katmon. Kurikad yan sa... Lucino Botanos or Botanas, mga katropa. Ay, good morning po. Ganto ni Sir Ramon Habonero na sa may sityo, Abukado Mampaling. Ni Ma'am Elina Natolia, good morning. Pagpaminasa ni Noy Binoy. Ay, good morning ni Ma'am Lobisuera. Ingon man ganto ni Lorna Tiho. Naglantaw na to. Good morning, Ma'am Lorna. May pagpaminaw ni nga itong tulumanon. Naglantaw na to sa itong YouTube channel, mga igsoon. Good morning po nga ito ni Domingo Marcojos Astakaan. Mga katropa niya sa may kabulihan tumigod buhon. Good morning, katropang Sarger. Happy weekend. God bless you. Exciting from Kanduman, Mandawi City, Arlene Placibi. Weekend mo, Kunsyar Jerry. Great lang ko sa ako, mga mga aruhado o kahipi family. Sa Obcatres, Barangay Kiyot. Hoy, amping mo niya, gika ni Francisco Ico Talisik. Ay, good morning po nga itong love to Chris Pakira. Yun yung boy tagsip. Yung man nga ito ni Majid Dan. Siya sa may Sinakaban, Misamis Occidental. Good morning, Majid. Hi, good morning, sir. Ganto ni Sir Andres Acaso Jr. na sa may Talamban. Ni Ma'am Flor Delica na sa may Mahayahay Bangka, Lapu-Lapu City. Good morning ni Ripa Coobes. Lanta na to, mga katrupa. Na sa may, shout out niya sa may Obis family sa Tipadilla Public Market. Gigades Magdugo, Toledo City, Ripa Coobes. Good morning, Sir Jer. Shout out ko sa ako anak na Tingob siguro din ni Tingon. Das Tingob Mandawi City si Jerome Ugbamin. Dantaris Kantangkas Dumanhog Simo. Happy Friday, Sir Jer. Ikang Chris Sulugo Ugbamin. Happy weekend mo, Konsyal Jerry. Great lang ko sa mga aruhado kahipi family. Ikan ni Lloyd Ivan Aruhado dabay Umkatris Barangay Kiyot. Sus, Diyos ko Lord. Ato pa ni Ma'am Flor Delica, mga katropa. Lagmit mo kiha ng masahista Sir Jerry. Kay ti almo, kaduha siya nabunalan og helmet. Una, helmet sabana. Ikaduha, helmet asawa. Ikang Andres Acaso Jr., mga katropa. Sa Kanangkaan, Corilla Buhol, Bayong Buntang ninyong hurot, ikang Ansoy Comidon. Ay, good morning. Ganto Roberto Tabulong. Tungod sa letter B na katropang Jerry. Ganto pa Roberto Tabulong, mga igala, tungod sa letter B na hurot. Good morning, Sir Jer. Watching from Nunuk, Talisay City, Eraline Cabuenas. Ay, good morning po nito ni Angie Rome Desmantalungon sa Bayan Buhol. Ni Evelyn Gadiani Uman ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Good morning ni Rohilmina Ana Incorporado sa may Clippers Drive Barangay Q. May good morning niyong hurot. Nahilas baya buingon nga sayang ang piso. Ang ikaw at yung minalita nga trillion. Wala sila sayang eh. Ambot lang. Love to Chris Pakira, mga kaigsoon. Good morning, ito Buyet Rosasina, yung man ni Ma'am Lorna Margarita o ni Michael Mara. Diya sa may Dawis Buhol. Ay, good morning ni Arvin Habas, ingon man ngayon ni Cheryl Ann Miranda. O ni Brando Santisas. Standby sa itong pagpareyo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. O para ni pipila kay importante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357. Ang kape na may santon at vitamin D3.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Ano yung si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
7: Ayaw!

0: Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sister Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X-FM.
2: Oras sa X-FM si Move, Philippine Standard Time, oras 5.34 na itong oras sa Dorgelio sa Preview of Death Rico Fevex Magagatropa. Preview of Death Rico Fevex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping mga katropa ka antioxidant, kaping mga reduce mo inflammation, o mga increase mo mental clarity, mga regulate na yun si mo blood sugar. Kapi magkapaligon sa gabog ni mong bukog o magkahatag ni mo umulahutang enerhiya, Premium Death Rico Fevex mga katrupa kapiga 3-in-1. Kaya sa Premium Death Rico Fevex, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death Rico pa.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Good morning!
2: 5 minutos mga katropa, nagkalabay sa las 5.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubad, gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, ug sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sumbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol, ug City Hall. Ingon man sa mga regional, gabuhatan sa itong gobyerno. Pagkabalita, gikan sa kalungsuran o mga component city sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Pagkabalita, gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Inigtanan inyong madunggan, inyong masayran o inyong makitan dinhi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Dahon nato sa pagpamati ang balita mga katropa. Mga barangay sa tibuok Sugbo nagkadawat og pundo gikan ni BBM ug gikan sa BBM program. Italia sa report sa iron nato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
3: Live report. Live report.
5: Yes, sa gilunsad na sa Cebu ang bawat barangay makikinabang program o BBMP nga nagahin og pundo alang sa mga proyekto o panginahanglan sa matag barangay sa Cebu Province. Mukabat sa 213.2 milyones ka pesos ang pundo alang sa 1016 ka mga barangay. Ubos sa BBMP, 200,000 pesos ang igahin sa matag barangay pinaagi sa Socio Civic Project Fund sa Office of the President. Katungan sa pundo 100,000 pesos ang alang sa educational assistance. Pinaagi niini matag barangay makahatag og 20,000 pesos ngadto sa 5 ka coming fourth year college student ubos sa bagong Pilipinas scholarship program. Gi-prioridad ang mga estudyanteng na miligro nga mohulong sa pagtunga tungod sa pinansyal nga problema. Ilabi na katunggikan sa mga pamilyang walay miyembro nga nakahuman og kolehiyo. Ang nahibiling nga 100,000 pesos mahimong gamiton sa barangay alang sa mga prioridad nga proyekto og naliang panginahanglan basta subay sa guidelines sa programa. Sa Cebu City 16 milyones ka pesos ang igahin kung gigahin na alang sa 80 ka barangay. 5.4 milyon na pesos usab ang alang sa 27 ka barangay sa Mandawi City. Samtang 6 million pesos ang alang sa 30 kabarangay sa Lapu-Lapu City. Matod ni Executive Secretary Ralph Recto, ang punto gitumong aron paligid ang kooperasyon tali sa national ug local government ug masigurong ang ayuda mahimong mas maayong serbisyo alang sa mga komunidad. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumong Santona Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning!
2: Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Nagatong sa itong tag na 38 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
3: Capital Report.
2: Porn industry sa Sugbo. Malambuo ni Governor Pamela Baricuatro. Italia sa report sa iron nato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro.
3: Live Report. Live Report.
1: Yes, ang kagamhanan karon sa probinsya Sugbo nagtan-aw karon sa dakong papel sa probinsya sa pagpalambo sa industriya sa maisa nasod pinagi sa pagpalapad sa produksyon sa mga napit nga dunay ligong potensyal og naestablisar na nga market kinang ipahibaw ni Governor Pamela Pambre 4 din gibutyag sa gobernador nga kuno galing palikuron ang produksyon sa mais hayan kinahanglan nga mutaas na ang kita sa mga mag-uuma. Si Pambre 4 mo ang pinasilugan dinapit sa 19th Philippine National Corn Congress nga nagtipon sa mga mag-uuma agricultural partner sa Negros Island Region kon NIR, Central Visayas kon Region 7, Eastern Visayas o Western Visayas, lakip na mga opisyali sa Philippine Maize Foundation Incorporated o ang Department of Agriculture kon DA. Alang ni Pambre 4 ang maing market access o post-harvest facility. Mo'y usa sa importante karon sa pagpadako sa kita sa mga mag-uuma. Sa kasamtangan ang kagamhanan sa probinsya Sugbo, padaing milihok sa usa ka mega food hub nga mo'y makahatag og pasilidad ngadto sa mga mag-uuma alang sa storage, processing o distribution sa ilang naani, samtang direkta usab nga makonektar sa ilang mga potential nga buyer na nawagan usab siya sa Philippine Maize Federation Incorporated kon PhilMaize, DA, mga pribadong sektor o mag-uuma nga magtambayayong sa kagamhanan sa probinsya Sugbo sa pag-develop sa corn industry sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Visionix Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikumplito sa mga phytotriens, nga mupiktar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
3: Good morning!
2: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatot sa tugtag na 40 minutos o 25 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasing. Lisensya sa POG driver nga may daros 5 ka mga motorsiklo sa Maydalan, Colon. Isuspinso sa LTO sulod sa Nuybinta, Kadlaw. Detalya sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
6: Gisuspenso na kagahapong adlaw sa Land Transportation Office kon LTO 7 ug Nuybinta ka adlaw ang lisensya sa public utility jeepney kon POJ driver nga ni daro sa 5 ka mga motorsiklo sa Dalan Coloning siyudad sa Sugbo ni adtong Agosto 11. Dugang paniana ni issue usab ang naasoing buhatan og show cause order batok sa driver. Gimanduan ang maong POJ driver sa pag-surrender sa iyang lisensya og musumiter og verified explanation sulod sa 5 ka adlaw. Base sa report sa Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit, giingong kalit nga mipaspas ang pagpadagan sa maong jeep ug nakabangga sa mga motorsiklong nagbiyahe sa susamang direksyon nga miresulta sa pagkaangos sa mga driver sa mga nalambigit nga mga motorsiklo. Mahinumduman nga usa ka motorista ang napasok sa ilawom sa jeep ug hapit pamalatayi. Gikonsiderar kini sa kapulisan nga reckless driving, hinungdan nga nibuhat na usab ug tukmang lakang ang LTO 7. Matod sa mong buhatan, nga way lugar sa kadalanan ang kadto mga reckless drivers tungod kay gitinguha nilang magpabilin nga luwas ang kadalanan sa tanan nga mogamit ni ini. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
3: Good morning!
2: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatot sa tungtag na 42 minutos o 30 segundos nang nagkalamay sa lasingko.
3: XFM Police Report.
2: Upat ka insidente sa gikatahong shoot threat sa mga tunghaan sa lungsod sa Mindanao. Nasuta nga binuhatan sa estudyante. Bugtong rason, pagpanghadlok lang mga katropa. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Vingitalism.
3: Live report.
7: Dagan salamat katropang Jerry, katropang Rafael, upat kabaga shootret ang natala sa ang kanikabulisan sa Milenya. Kinisubay silang record kung magkininga doon nilawad ng mga yung hulga sa Batulungan. At ang wakil na mamalampusan doon kayo sa mga lawat niya sa katubang tiri dahil kinigagirespondi sa Tagablasan sa lungsod kay subay sa direktiba ni Police ng Colonel Attorney Maria Teresa Magatangay ang hepe sa kinigagam Milenya PNP. Matulog katangay nga diablanda yun ang pagkumakalawat ang akadini ang usaka o duma text nga mukatapa sa akadini mga eskuhan dali kini nga responihan sa ato nga PNP. Wala nini, doon na nagihimo ang palagtapok o palagmeeting ang PNP, LGO, mga akong business, akong establishment o mga force multiplier sa mga lungsod, gisabot ni Magkatangay aron na sa kung doon naman mangyayal ang mga sitwasyon, tawagan sila o aron ilang respondihan. Sa gihimo ang pagpunobay, uban ang DSWD o ang LGO na kipa sa bang PNP, kang sa pag-trace nila sa kinimoon ng Magkatangay Jerry, nasunta nga mga asyente gini nga ang naghimo kay matapa ang isa pagiginabi sa taga-DSBD nga ito lang sa mga siyente o human ang atong PNP na binakatog WSPD at sa suto nga gihimo ni sa mga siyente tungkol kay ego lang nga pagpanghadlok inuman nga ang katong mga nagbuhan katong Jerry na huwag ka kanilang na pa, nalabigit sa pagbuli o kanigibuli mga itong isip pag pinimaos niya yung gihimo ang pag akinig pag-text pagipasa o mga ito nga akining nagkata pag-uban. Hinoon ang gamawang text ka naman, Jerry. Wa, kini mo katabi mo sa kanagatungod kay ipagdan na niya ang atong PNP. Gani, mga ito ni Magkatangay, nga sa upat ni Masinante sa kining shootret, why nahitabo nga di pa suspenso ang klase tungkol kay diha de omendayon na pagag na panawagan ni Magkatangay sa mga ginikanan sa ilang masyente ng monitoron, ang ilang masyente, okay man, posibleng mag-atubang o kaso ang ginikanan kung ugaling. Doon na pa yung mahitabo yun. Sabi na nga masagulahan o magka-ikatulpag hitabo nga himo pa sa kapasyente ang inahan mo yung magbago sa kining kaso aron pagpatagam sa PNPK di masibis mo magkatpito sa anak. At ito pa mamayag ni Police Secretary Cardell Attorney Maria Teresa Magkatangay.
8: Lang here in our town, muna ang atong nakuha ang information because they were bullied at some point and then they want to get back to those that bullied them, so hadloko nila through social media.
9: So pero wala na itabot nga na paundang o napasuspenso ang klase
8: here in Mindanao. Wala tay suspension of classes ni itabot since the time nga nag-viral kong incident nga karing a class nga recurring incidents. Though, ang atuapod nga mga kapulisan, atuapod nga mga school authorities, nagtambayayong sa pagbantay, karang manulog ganit sa mga eskwelahan, sa pag-inspect sa mga butang dala sa mga estudyante. So, naapod tayo mga na-recover po nga mga items no nga dili angay isulod sa eskwelahan, like for example kanang di sa case namo here na may mga no kana ganing ibutang sa chakurno o naapoy chakurno nga style nga mura og singsing. Others are made with PVC materials because improvise. Para dili ma improvise aron dili ma detect sa metal detectors provided by the LGU. So it is really it takes a village really to look after a child, especially ang students. So muna ang among gibuhat
7: really the picture sa mahiyag ng polis na Colonel Maria Teresa Magkatangay atos kay karabi sa mamid niya kaya mo sabi kanyang mga shoot threat mato pa niya nga diya palang napagang na ang kanyang ang pagamahan ng tuwag kay nasutam nila nga dili kinitiyo binuhat na lang sa mga siyente. Iya pong palawagan nga dili ubuhat to kitula po ay kalapat ang kaso labi na ang maghimo nga makatakili ka kanang kapalaka sa publiko katamal siya. Report sa Mindanao PNP katropa kaabang ang Santone Herbal Oil inyong nga plus madagalong atalan hindi mo asaya sa Health Incorporated babalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Ikaw ba ni katropang Jerry Ridoblado alam sa pagkaya sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting.
3: Good morning.
2: Salamat ka doon pag Benji Talisik sa mga report. Nagato sa tugtag na 48 minutos o 6 segundos nang nagkalamay sa lasingko.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Baka mga suspitsado na sikom sa gibigigon nga bypass operation sa lungsod sa Medellin. Siyabong 38 revolver nga armas na sakmit. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
3: Live report.
10: Yes, doon ka mga lalaki na sikop sa kapulisan sa lungsod sa Medellin at ulit sa bypass operation dito sa may sitio na Navarra, barangay Canhabag at Medellin, Cebu, din na kumpisikar na kinigituho ang kisyapu. Ingon man, kinigusa ka 38 kalibrig armas o mga bala. Ang operasyon, ipahigayon sa mga personnel sa Medellin Municipal Police Station di inadakpan, kinigusa ka 36 anyos ng lalaki nga giila isip street level individual, kauban ang iyang 25 anyos nga kakonsabo human sa malampusong transaksyon. Nagkuhausap sa kapulisan, gikarining mga dinakpan ng usag ka brown and black sling bag doon ay 38 kalibre nga armas doon na nibuhi nga mga bala samtang gikarosab siyang kakonsabo na recover usab ang laing lima ka mga pinakite sa ginudahan ka siya buo o 500 pesos nga mark money nga mo gigamit sa maong transaksyon mukaba sa 1.6 gramos ginatibok ang ibugaton hindi ka gibanabana nga siya buo nga nakompiskar sa kapulisan nga doon ay gibanabana usab nga standard drug price value nga 10,880 pesos gidala ang duha ka nadakpan sa Medellin Municipal Police Station. Samtang yan naman og mga kasong paglapas sa Section 5 of 11 sa Article 2 sa RA 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Lakip na ang tukmang kaso may kalabutan, nining paghupot, nining illegal nga armas o bala. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat ka tropa John 14 mga report. Nagatod sa itong tag na 50 minutos o 4 singa or 6 or 8 segundos na mga katropa nagkalabay sa lasingko.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Itulo ka mga tao na dakpan tugot sa paghupot. Igon man pagpayuhot og syabo. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Gerek Panono Tamaro.
3: Live report.
11: Katropa Gajeri, mga katropa na paslak na karoon, no? Sa silda sa Police Station 9, Good Republic Police Station, Lobo sa Cebu City Police Office, Cebu, kaming tulog ka mga lalaki, kids na nagparitukod sa pag-upot, opposition, pagpayuhot o selling, no? Aning ginagisog na derogas, tinagpan sila sa barangay Kalunasan, alas 12 sugod, kagandang nga kadlaw, na? Ang mga nagpan, unis silang si Asertin Joseph, Asertin Superiano, o ingon man, kining si Asertin Nel Nistora, Katropa Gajeri, 45 ng Kapal Igon, o lumulubyo resab sa maong dapit. Kwan sila o mga pinakiti sa gitong subo. Ingon man, ang kining kwan po da, duha na kwan sila kanabang selling nila, nakuha, na recover, kaya substitution, ang kining 200 pesos ka buy bust money. Kining duha, magkatupang kaso nga kasong kalapasan sa Section 5 and 11 pagpumligay yung mga pagkuputong kinagling drogas yung mga kining usa Section 11 din gikay ng kaso patok sa mga mga tinakpan so par katman sila manito kasi kasigikan sa Gulupi Police mga higala basta buntag sa'yo ay kalimti ha mainitan nyo tiyan mubas kung pa inyong kalawasan kapinga healthy ha aring nata sa kinipong gilamas Yes Web Incorporated mong masaligan Santom Plus Coffee Mix alang sa Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa Eric Amaro XFM
3: XFM
4: Report.
2: Good morning! Salamat ka rin pag Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatot sa itong tag na 51 minutos ang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Stand by sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning ganto ni Diva Balulot Lirin. Lantaw na ito ni Gato Agatulmanon, ingon man Gato ni Daglumin Becerril. Silingan mga katrupang, way paong-paong hapit ang radyo. Sign on to sign off, XFM, gipamati mga katrupa. Ay, good morning, Mablumin. Ingon man sa mga taga-sityo kalubihan. Yes, may barangay cute. Good morning, yung hurot. Diri sa may sityo Banika. Ay sityo Lantawan, Latirisa Gumera. Ay good morning po. Diyan sa may taga sityo Kulis o sityo Jibilina. Sa may sityo Santo Niño, may good morning, Tining Tanan. Sa barangay Kiyot, mga kaigsunan. Ato sa giya pamati, ato sa gipagpahabot sa mga niyot, mga katropa, ang atong pag-asa. O may pag-asa ba taning buntagay?
12: Wow!
2: Sa kuan kininiag mga biyahidor mga kaigsunan mga buhay biyahe. Ituro na to ni Gato Aga panahon, gumikan ka, eh, gamayin taligsik, bahada yun. Base nga to, lungon mga igala nga ihator dito sa minteryo. Masakyo na po natong baruto. Gumikan sa baha mga kaigsunan. Ito'y bagyo mga katropa, kumusta na katong bagyo? Ano itong ipaabot karon mga katropa? Ang pagbarabana sa kahimtang sa panahon mga igal. Sa ito ang mga barangay Tanod, diri sa may sityo Ubka o ingon man sa may Kida, sa mga Murillo family, mayog good morning niyo diha, diha sa may lungsod sa Bien Unido Bohol. Father o mother, good morning. So, kini ni ang unsa man ta mo? Surrender na ta ni ini nga tong pag-asa. Wag yun tay pag-asa ni buntaga katropag raprap. Agay kini ni ang unsa di pangalan? So, watay pag-asa ato sa gikuan? No, di mo tubag. Sige pa og ring mga kaigsunan, no? Nga tuwag pag-asa mga katropa. Okay? So, kusa man katropa grap-rap, surrender na ka? Hindi mo surrender rin, hands up man. Okay, ato i-check mga kaigsunan ang pagbarabana sa kahimtang sa panahon. May gala ang weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
12: Yes, Sir Jerry, good morning po. Tugtingin ang mga tigunaw mo kaya itong latest with update para karong buntaga. Southwest monsoon ang mga pinaka-factor dito sa Luzon o sa western section sa Visayas. O kasi kayo monitor karoon nga low pressure area nga nagawa sa par, yung location as of 2 a.m. ganiha kaya naasa 1,950 km east of extreme northern Luzon. So, kung nakaroon, kining low pressure area na nasa medium chance nga may mausa kabagyo sa sunod nga 24 oras. Kung para sa itong forecast weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibok Central Visayas, makasalati kibunta o generally for weather condition, maayo itong tempo sa panahon pero nag-appreciate na sa mga patak-patak na magkukulaan o mga panunggong pinat labi na sa ulto hapon, lumikan na yung mga localized ng mga thunderstorm. Ang Tibok Visayas, karong adlaw, makasalati kibunta ito sa sasarangan ng hangin, dikan sa Bagatan, ito sa Pagatangas Adpan, din ang balon sa itong karagatan din sa Sogbo, hinay ito na sa kasarangan ang mga pagbalon. Atong una sa dagat, yan niya, alas 5.18 sa Buntag, atong taob, karong alas 11.51 sa Oto. Temperatura sa Sogbo, 28 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan 5.35 a.m., sunset 6.03 p.m. O mula ka na itong latest, kinisi management file, ngayon Buntag, kapit weekend.
3: XFM Report.
4: Exciting!
3: Bullseye!
2: Salamat sa weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Manny John Agbay. Ang pagbarabara sa kahimtang sa panahon ay nagpupos sa tuwag Exciting Pilipinas Balita. Alam sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa inyong katrupa-katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Marabilin sa magingon. Ubalik ko sa Domingo pohon, alas 6 gato alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: inyong dalugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamamahala.

0: Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na umadugayan pagtutok sa computer. Maglo o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Inyo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapodugpula, sir, dili sa ilalim. Oto, wala kong nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at Tagad Jensen.
1: Vision X, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 years taga Marco Day. Kina akong tutun lang, ni namagay ko tun sir, wala nang ihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito ang kamarag tambal. Mato, ni damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pugugtarong karoon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nga problema dito kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, Usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Di kuyawan ko, maong ako da yun gisulayan ni Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: But! Mamiwa nam ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya magunin mo? Murag dili ganahan ako?
6: Dili, uy! Ganahan magunin si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
6: Aya!
8: Exciting!
1: Vision Max, daghan na ang natabangan.
9: Pero ni Gid, gamuta-muta ako matanga daw, Sir Ice ko perme. Abil ako Sir Ice, gito kay murag lahi, ragyod ko 5 months sa manway, undang, og muta-muta ako mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan, og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alasais 11.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawg ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.

0: pole. Est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumustag maayong buntag. Welcome sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Ning adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 14 buwan sa Agosto tuig 2025. Thank God it's Friday. TGIF mga katropa. Doon na ba tayo trabaho ugma? Doon na ba tayo gipang andaman? Laag ba? Ligo ba? Kat-kat bas bukid? O bas pamilya? Importante ka na mga katropa. Kung naa pa maganay tiwasunon ugma, relax na lang ginagmay. Nagkikayog tinud-a mga katropa. Kamurag Lunes ba? Ay, kaya ang ato ana, peace of mind. Kalinaw sa panghuna-huna mga katropa. Doon niya relax gamay aga atong lawas. Dayon na kukabildo, luling hayaw, uban sa atong mga minahal sa kinabuhi. Atong asawa, atong paris, atong uyab, atong ginikanan, atong mga anak. Atong wa mo'y kabilinggan o mga adlawa, schedule na niya mga katropala. Uban na sila. Ay laag sila diha, di kinanglan na mugasto. Ay, mga to small. Kay buwa tay, wak pa nakitaan na small, kabalik-balik lang na diha. Wah! SM o Ayala rin na datog samot mga katropa. Pag ito mo manimbay ng Domingo, ay sus ang grasya. Nagpabilin dito si SM o Ayala mga katropa. Nagwala sa inyong panimay. O nag-burot kayo na silang bayo niya. So, palahi na sad mo ha. Muna ay mahinumduman sa inyong mga anak mga katropa, inyong mga ginikanan. Kung naa pa man gani, diha sa inyong panimay. Uban sa inyong panimuyo. Kanindot kayo mga katropa kay sultihan. Perting paita, perting sakita. Nawa na diha ninyo ang inyong mga ginikanan. Sama ka nako mga katropa. O nang hangpa ang kahigayunan. Nga naa pa sila diha uban ninyo. Wa takibaw, ugma damlag mga katropa. Wa man na ito nag-iampo. Wa man na ito inuklugan kay bisag pag hinuklog pagani daan mga katropa mo ragdi na tumako nga mahuna-hunaan nga mawa sila apad mao man ang rinda ang tuyok ang ligid kinabuhi mga katropa kadtong mga gauna na to in the regular course of things nining kalibutan na mga katropa mao say maguna og taliwan gid intaw ato silang iampos kanuna labaw sa pagampo mga katropa pakitai og paghigugma panahon oras mo pinaka importante ay na ng mga kabtangan kakita na sila ang mga kabtangan ning ilang pagpuyo ning kalibutan nag 70 o 80 o 90 ka tuig ning uban wa na sab silay wa nakit i mga katropa kunya gipulan sab silag balik-balik anang mall nga magsigi mog shopping mga katropa wa sab sila mauyon ha nga manimba mo diha anang mga mall kaya mo na git katiguangan inyong maistoryahan ining bahig simba-simbas mall mga katropa ang mall ray ganato ang isin mo kaya lang ando mo simbahan mga katropa luhod mo dito pangamuyo mo dito mga katropa hangyo mo sa kahitasan kung unsa inyong mga mo karon sa inyong panginahang lanon ilabi na yun ay pinaka-importante yun yan asila nga ito sa kalikupan nature importante mga katropa itong ako na doon man ako sa dalagit. Kat-kat ni Dos Osmeña Peak, balik-balik na. Ano nga, makasinati yun sila, hini nga mga butanga. Magdagko na ng mga bata. Inig-abot na nag-college mga katropa, di na na manguyog ninyo. So, karon mintras high school pa, elementary ng uban, dadas bukid, picnic-picnic mo dito. Suway may anak mga katropa. Bonfire, ito taliwa, skalasangan mga katropa. Doon niya picnic, kaya magladlad taoga habol diya sa diya sa yuta mga katropa. O niya kanang mag camping, mag matug sa tent, dadas dagat. Dito sa dagat mga katropa, kahinumdum ko dito sa may barili. Itong White Sand Beach dito, wala may ka kasak-an kay puno man nag tent may dito atubangan sa dagat magkakitrop suma pa sa kong gamay anak pa di ka mulapas ding tubig drig tuan na ta sa loud inigmata na to kung di na sinigo porbida bayan mo dong hinanaw ra kay kang sini man gito nila mga ketrop. Nga na ba? Hinanglan ang tutas mga resorts Mactan. Ay kay kadaga i-overnight dito sa resorts Mactan pwede na mo kabiyahi ay padong ito Santander perting dagahan ng mga white sand beaches dito mga ketropa. Diha lang stingko gani. Ha? Duplins daan mga ketropa 20 ray entrance. Ay sige na 20 ray entrance so niya kining white sand beach na perting ng nindutas dagat. Hagsag niya sa Argao mga ketropa sa Kasay boundaries dalagit. Nadiha ang Argao Beach Club ganyan. Puti ba na ang balas diha? Alag batuon mga katropa. Nindot kay Sabog Brown. Kaasap dito sa mahayahay. Argao lang gihapon mga katropa. Gibisang asap. Ang sa south na, yung magka ubus ka, Padung Santander, Sambuan, Hinatilan, Alegria, Malabuyok mga katropa. Perting nindutan na sa dagat diha. Tara da please dan mga public beaches mga katropa. Yun ay para pang ugma. Para pag Domingo weekend mo na pinaka importante tanan sa mutnas mga ga 15:30 swildo og maa hindi patipaton ninyo masawa di kay ba ako kada mga kumpanya din sa amo mga katropa pag sugod pa lang semana ay siya kana bisag weekend pag sugod pa lang semana wala swildo na astang hayaya paldo naman lagi ka nang sayo kayo mga katropa inigting swildo na sa pagpangout sa DSO kay urot-urot na po ng kamuda, badjita lang na mga katropa. Hindi man siya nasa kumpanya perting sayuha mo swildo. Kaya gawa sa sayo, kinisrap-rap, batanon man eh. Wapa man ni kabilinggan mga katropa, wapa ni pamilya. Galibog pa ni kinsay pilion sa tok-tok sa iyang kasing-kasing mga katropa. Dako kayong swildo, dako kayo og saving. Perming pull tank ang motor. Ni magproblema pre nato mga katropa sayog swildo so ambot lang nakuhaan pa man ko sa gatos ni swildo dre puno magay bulsa pangira pa birnis nun na maka lakbit na niya bisag ginagmay lang pangligog dagat ba hindi kinahanglan mahal basta ubas pamilya mga katropa kumusta mo niya diya ba nato mga katropa si Francisco Andiano ang ko kung ikaw ni Koy kung kauban niya sa Court of Appeals kani adto mga katropa pagbukas Court of Appeals tuig 2004 kahinumdum yun ko kay dito nagamit ako ga civil service professional eligibility mga katropa unay mga panahon ng tungha tas abugas niya so, dito ako mga kauban silang Chester og Cesar Rago Alex Dabukol Maring Verna Paring Buboy mga karaan na kayo diha mga katropa ayaw gabuntag ganin yung tanan salamat kayo sa mga judges usam na naminaw na to inig mga orasa mga public attorneys mga fiscal gahuwat sting hearing oras alas 8 mga katropa o diya gatapok sa cafeteria siya kasamtangan na to Cebu City Hall of Justice diha sa Eastland Hotel doon sa kayo kaya tanang mga gikinhanglan mga katropa sa ato nga korte lukop din hi sa Region 7 lang kaya mao may duna tay personal knowledge mga katropa nga gi-address gyud na sa ORCM Office of the Regional Court Manager pinanguluhang Judge Michelle Gacotno niya aga maabtikon kay deputy mga katropa nga si Limito Caraballe Jr. So, sila rin dito si Clark kaya doon ay seminar mga katropa sa mga regional court managers mo ni mususis tanan ng mga korte kay direkta na sila sa Supreme Court mga katropa usay mga panginahanglan noon di ikas pinakagamay ng lingkuranan mga katropa kantos pinakadako ang sistema o pamaagi di as korte ilabi na ang pagpangitag korte para sa mga huwis mga katropa ilan ng responsibilidad ng daghang mga personnel diha sa ORCF daghang mga engineers diha kay maumani mo hiklin mga katropa sa kininga korte nga maoy gamiton pagbistas kaso good morning ninyong tanan diha salamat kayo sa inyong paghapit niling atong tulumanon Stifler Mainster mga katropa pinakasikat diha sinayawan kung inyong tanaw ng mga pitik niya diha, best angan. Kangilngiga. Way sama kangilngig mga katropa. Good morning. Imo diha best ug sa mga kauban na natog pitik cards. Arbon mapande, kumusta diha gaw? Good morning. Minaw na taroda, ikumusta ta ni agaw kati dai labi ka busy man taon gaw. Paita ning lagi na buhi tagaw ang tuog ining atong kayon daw saon man na ubay-ubay man kita kaya kining responsibilidad sa atong pamilya daghang bayran ng tuition gaw ana nga ba kung pati kita karon. Yes, Madam Los Viminda Langbid. Kamusta diha, Madam? Ako ga kababayan officer sa Philippine National Police. Maayong pagpaminaw ninyo diha og imong tibuok pamilya. Salamat kayo, Madam, ha, sa imong kaayo nako, labi na sa imong panerbisyo sa kapulisan o sa katawhan. Maayog pagpaminaw diya sa daghang mga taga-Argao ang kung paboritong kapitan diya sa Argao, mga katropa. Aga mapinanggaon kayong Kapitan Sally Hilsen diya sa Barangay Talaytay, mga katropa. Kundi nahimutang diya ang Philippine National Science High School nas Babaw sa Bukirang Bahin, Barangay Talaytay. Nindot kay dito, mga katropa, kaya nakasibya ko kani adto sa diha nga konsihal pa ko sa lungsod sa Argao, mga katropa. Unya na ay radio station dito, community station siya, mga katropa. Unya tapad siya sa kining Pisay, Philippine National Science High School. Pagkanindot kayo, mga katropas, view. Pagkanindot kayo sa lugar. So na, kining atong mga eskolar, ining Pisay, sakto gina, na the best and the brightest na adiha, mga katropa. Kung wa mangani diha sa Cebu City National Science High School, ay daghantag mga kailasab nga mga abogado, mga katropa, kung diin ang ilang anak dito gipada kay kon mo gina, mura manig boarding school sa gobyerno, mga katropa, perting pagkahaitas mga bata diha. Kay pinili ra kayo, dili tungod sa kining koneksyon-koneksyon. Sang kapila pa ka malahom o koneksyon, mga katropa, rubbing elbows kas mga dagkong. Pero ang imong bata diha, dili makapasar, mga katropa, di gyud maabot kining atong science high school. So, diha sa mga ginikanan, atong pag-ampong, atong mga anak, ayaw na pagkabutang dito kay monitored bansa na. Tuwa dito, ato mga tuog, mga katropa, mga bata. Kining Pisay, parehan ni Science High, but kining Science High, there's may labangon, manguli lang ng mga bata. Bago na nga, daghan sa gihapon ang inaadiri, mga katropa. Kaya, parehan ako, di ko gusto akong anak, malayo na ako, mga katropa. Mas mayo nga mamonitor na to, labi na mga high school. So mauna, uban sa baruganan nga gusto nila sayo pa ma-independent ang ilang anak. Lahi-lahi man sa taga plastada dihang dapit. Importante ato nga ma-monitor ato mga anak sa pagtungha. Unya ato silang pahimangnuan matagkaroon og unya nga ang atong mission ining pag-eskwela, muhuman yun og eskwela. Dili nang mag-uyab-uyab. Kaya diha ka mag-eskwido, mga katropa, ng uyab-uyab. Kaya mawa ang focus, mawa ang ining determinasyon sa bata nga maninuon sa pag-skwila. Kaya imbiskwila mo'y tinudon, ang pag-uyab-uyab mo'y tinudon. Binakinig mga idara, mga katropa, duulunon pa kayong tintasyon in town. Bang-bang Kaumiran, aga kinakusgan niya sa New Star, ruba ni Tatay Alan Kaumiran. Amping mo diyan ay Roxanne na Roxette. Diyas Barangay Kalamba. Kasi ni sila mapuli o kining mga gabuntaog ang mga infrastruktura, mga katropa. Ito sila sa trabahoan, New Star. Ang magtiayon, mga katropa, gilabihan kabuhutan na tag-as na kayo building dito. Kaya ilang bay, tag-asan kayo. Mas taas pag unis Barangay Hall ng ilang panimay at bang mismo sa Barangay Halls Kalamba. O na kinis nanay, makonsihal ni Diyas Barangay Kalamba. Ubas pagka SK chairman ining Roxanne, mga katropa, ay di yun ni malit. Kay malabay ragyong batog ikan sa ilang bahay diya sa rooftop. ngadto na sa barangay hall di Askalamba. May sa daga makapuli mo diha nayo kaysa butangan tanihag baga opisyalis nga manguway pos wa say gamit wa say ayo man serbisyo. Di maduulan sa mga tao. Lisod kayo. Kuwira nag serbisyo tinarong. Ano ka ng uban diha kay bawo naman ng mga tao diha ilisin na ninyo. Nobyembre na ang eleksyon. Nag-hagpati ninyo na diha. Mga nang street. Kini, kinigtao ni Nika. Kini kay parinte ni Nika. Niskap, way ayo. Wag, siya po'y hinungdan. Ay, habang mo mang reklamo, iniga lingkod na ina. Di mo atubangon. Di mo imamaton. Di mo suruyon diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Di mo susihog kung sa inyong mga mo diha. Kahugaw, way ay kuliktas basura, nagbaha, ang kanal ni Sugwak, kaninga mga problema, pertingit-ngita sa mga kadanan, eskinita, mga hilit, grabing krimen, wag yung kasulbaran kining tanan, yun yung gapong butaran. Mura mong gapupup o bato sa inyong uwan. Good morning sa ato nga mga tanaw sab karon sa YouTube atong mga viewers, mga katropa, salamat kayo kanyang tanan sa atong pag live stream din sa official FB page sa XFM Cebu. Good morning Noel Katandihan, salamat kayo by Sherwin Roche Ferolino, nag tanaw karon mga katropa uban sa iyang anak. Ayaw mo nang ihatod permiso iyang anak na nga magpaminaw ganyan na ito sa sakyanan mga katropa ng opa cellphone ganyan. Jerome Ayan Antepuesto Buhisan, nga kung ka huwam-huwam ka niya itong Hardy Boys nga libro nga abog pulipulihag basa niya sa library mga katropa at magmahala sa Hardy Boys lagi bayan naman na ikaw longganisang puso ka niya ito sa dun buso. Parang malit ang Hardy Boys dito sa National Bookstore. So mag-hulman na yung meaning Jerome. Langga kay Kuhani mga katropa. Kay pag-anto na kung Singapore kaniyan. Isan sa iyang kagipot sa schedule. Mag-abot yung hapon ko mga katropa dito sa Orchard Road. Mag-i kumalimot at rope. Mga na nga ako ng utang kabubuto ni mo diha nga sabi sa gaabot na dito ang paggahin ni mo sa oras di yun ako malimtan maulang yung gihapon mga katropa ang kamaayong tao ining ako ga classmate niya murasan ning Kevin Roa ba ang amoy among amo-amo mga katropa diba ayan Gufer Villacorta Dax Domides Dacqua Flynn Gerald Dolino Christopher Roy David Ryan Ross Gamalio Raymond Gayatin kinakusgan ng mga Architect Liartes LL Tabo-Tabo Director mga katropa sa United Architects of the Philippines Cebu Chapter. Maing pagpaminaw Attorney Resty Arnaiz ang kinakusgan niya sa Kapitolyo mga katropa side by side ni Governor Pamela Baricuatro Monia dupa sa nang tanang mga dupahunong problema diha mga katropa sa Kapitolyo sa nimo abi-abi na to nitong naamoy panginahanglan kamo diha Attorney Mari Nyungli si Colonel Noserale mga katropa insa iyang hamiling kapikas usab nato na himamat dito sila si Fiscal Noserale yes lapu-lapu mga katropa nga nagkauban itong milabayng gabi ang itong mga classmates sa PNPA kaisang busy class 2009. Thanks ka busy sa schedule, importante managabot mga katropa. Aron ka magkahimamatay, magkakumustahay, o magkahibaw-anay kung sa'y mga sitwasyon sa usag-usa mga katropa. Ay pinakanindot sa kahugpungan sa mga lakan. Na kay kinahanglan nun diha Bok, pre, Nyor diha sa Kapitolyo na si Attorney Arnaiz at Tuga Panyer at Tuga Brad sa Waila o sa Mason ang di gyusab ni mo balibad. Busy na siya trabaho. Musabot ka busy labi na naay mga babae. Di masab kayo abugoan si Doc. Si Doc ay naay mga babae. Kini siya buutan yung gayo kay mo lingon rin yun. Hindi mo tanaw. Mura magunig artista si Attorney Risty Arnaiz mga katoka. Kung kahinumdo mo sa among panahon, ha? Kadtong Joko Diaz ng artista. Kung kita mga katropa magbinuang nga ay artista, labaw ram nag-usak hilam-usa na to. Kini siya mga katropa, mao ni mo ingon Joko Diaz. Labaw man kong tulok hilam-usa na na. Mayong Joko Diaz pero mas gwapo pa mga katropa. May mga babae dito, maghugpong, magtanaw-tanaw, susi-susi. Hindi na siya manumbali. Naanad na siya. Laumas mga pulong, besoy! Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong paghapit. Tinig atong programa. Pawas kalaay. Kaya kining atong mga issues porbida kung atong seryosohon mga katropa. Takihon. Ang atong nasod ato na lang yung iampo diha. At kung unsay atong nahimutangan karon ilabi na sa atong kaigsuunang nanerbisyon ang alagad sa gobyerno. Ala, natural antog yun ta mga katropa sa atong gipanumpaan. Di ta manumpag politiko apan manumpa tag serbisyo sa katawhan mga katropa. Ug ang ato nga gi tamod o gitahod ilabi na ang atong kapulisan. Dili man ang presidente, mga katropa, kung dili ang atong batakang balaod. Ug aga pasalig to serve and protect the people. Muna nga atong PNP, apolitical na, mga katropa. Kung kinsay maglingkod ha, nga gipili sa katawhan, isip demokrasya, mga katropa, adto na sila. Wa na'y bahid sa politika, ilang panerbisyo eh. May mag-explicar ni si Attorney Attorney Jed Lazaga. KB, kumusta niya? Ito mga kaubang public attorneys, mga katropa. Grabe siyang serbisyo publiko. Muna yung nag-cater sa mga indigent clients. Itong gaatubang o mga kaso, labi na mga kaso kriminal nga why ikabayad o abogado, mga katropa, mao kini sila. Muna nga noble kay na nga profession, mga katropa. Gawas pagka maistro. Sama ini nga Superintendent Nathaniel Sir Natnat Flores ay nagtuyok na ni siya lukop din ni sa ato nga takbayan sa Subo sa nagkadaiyang mga eskwelahan mga katropa isip principal ngayon lang o oversee na po na Sir Natnat mga maestro mga katropa kay labihan ka grabbing inspirasyon ang iyang gida diha mga katropa sa kahugpungan sa mga maestro nga iyang nakauban. Salig na lang kay Tas Anbes. Wala akong tupi. Imo jong sundon. Ginagitan na ginagin ang tupi porbida. Small business very hot mga kabisoy. Ginagmay negosyo. Init kayo. Di ba kapa Jovito Ladraso sir? Kamusta niya? Barangay Sapang Dako. Mas may Luyos Guadalupe mga katropa. Silingan sa Barangay Kalunasan. Ang kabuutan sa ni si Kap Juvie. Amping niya kanunay kap ha. Salamat yun taon kayo sa inyong hugot nga suporta. Padayon ta sa panerbisyo niya. Ilabi na sa atong kaigsunan nga labing nanginahanglan. Kanag mga daan na ito diha, ito papang limpyuhan kay entrada sa kining sa pangdako sa kay hagipot kayo, kay saon man mga katropang pabukid naman eh. O na nga ang ato, pag-maintain lang sa gilap doon sa daan, aron dita magliso. O niya ang panginabuhian sa mga tao, ito suporta. Habal-habal riders, mga delivery food riders, daghan diha aga kining mga naninda usab mga katropa. So mga kining ga panginabuhi ba o ganang ginagmay mo man ay pinakaimportante kay sa komunidad mga katropa ay di man na mga dagko nga mga negosyante ang ato nga maatiman ang katawhan nun sa ilang panginahanglanon. unya ato nga mahatagag alibyo ang ilang mga panghupay, mga katropa, ilabinas panginabuhi, ilabinas mga ginagmay nga negosyo, kaya nagpaskwila sila sa ilang mga anak. Importante sa kining pag-extend natong scholarships sa mga anak ining atong kaigsuunan dihang napita. Labi na layo-layo ba? Kaya mawa gani mga katropas listahan sa mga angay nga makatungha kay kita nga mga ginikanan. Atong huna-huna, dili naman nga natay bago na sa mga kabtangan diha. Dili na ang ato mga katropa unsay magasto. Importante adto paingon sa eskwelahan sa mga bata. Kay dako kayo na itong garbo makapahumanta o mga anak na ito mga katropa. Kay sila na po. Aron nga makatrabaho in town sila, makakampot sila sa ilang mga damgo sa mga katropa. Kay kita, wala magkakaunta. O niya, kining dita mabiaan stambal mga katropa. Piskay ang atong panglawa. Ano na yung pinaka-importante mo na yung una-una sa mga responsableng ginikanan mga katropa. Kumusta mo na sa Bagnos? Paring yan-yan. Maunigaabang sa mintaon mga katropa dito sa tukugihan kayong kapitan. Idol KN Wenceslao. Kuya, ayoga pagpaminaw ninyo diha uban sa Hagmok Brothers. Salamat kayo ninyong tanan sa inyong suporta. Maayong pagpaminaw. Jonathan Aguilar, good morning sir. Bon Galvan. Ayang, mayong buntag ninyo diha. Salamat kayo. Ang nagkahapit yun ito mo. Hininga itong programa karon. Good morning, brother. Dennis Guarin. Diyas, Florida. Ang pagpaminaw, hapit naman sab among kining homecoming mga katropa, among reunion sa among fraternity, among grupo dres University of San Carlos, ang mga advanced cadet officers kaniadto mga katropa, ang USC Diehards Alumni Association, founded 1954. Taon-taon na sa nagkahikap sa dasitong tuhod sa kakaraan mga katropa. Mga bro kay gamay naman may Corps Commander and Staff kada tuig mga katropa. Among Corps Commander Danilo Legaspi pag-uhay rin ni Antog Amerika. Tertuan ni nakabase ubas yung pamilya silang Jane o si Yumi ilang anak binugtong mga katropa dito sa Tokyo, Japan. Yes, Dennis Guarin karo na ni tanaw na to. Dennis Florida sa Amerika o sa ka-registered nurse mga katropa. Nauban sab sa iyang nurse at nga asawa. O niya kaming bro Peter Go. Manis Peter kaya pero may maning naikwarta. Okay, sa una pa, pag humana mo mga katropa, nga murag nagpangita pa may asa may in town padung ani nga makasustintog pamilya. Peter, dako naman yung negosyante. Usa sa mga negosyo niya diyan, kanang Babaw's Jollibee. Yes, Raintree Mall, mga katropa. PRG Photoshop. So, kanyan to, pag-usog kamera, naa siya. Usog DSLR, katong dagkong kamera, naa siya. Computer, tanan ninyong panginanglan nun, electronics, mga katropa. PRG Photoshop. Ano as PRG, Peter Ryan Go. Kami na'y nabilin din. Kaya mong duha kalaig, kabatch mga katropa sa class 2001. Mitaliwa naman yung tao. Una ito si Bro Francis Enriquez. Mga katropa, niya, gisundan sa itong milabayng tuig ni Bro Alan Kiamco. Ay, naman gina, naman mag-una mga katropa. Muna nga kamudya, akong balik-balik ko niya akong mensahe. Bahalaga, mura kong gubang plaka mga katropa. Ay, since kabisi, malimot na mo niya ba? Sahay, kinahanglan ta sa uskadlaw nga murag maghinuklog ta. Ha, kinagkita na, way daghang istorya, way daghang saba, way daghang alingugmog mga katropa. Maghunauna ta, mag-meditate ta. Sa mga importante kayo sa kinabuhi nga way labot ang kwarta. Kana ang relasyon mga katropa. Sa kantong mga nakatabang ninyo, ay yung kalimos, pasalamat yung tao. Kantong nalimta na ninyo, pero naasin yung cellphone, letaugi mga katropa. Kantong dool na ninyo, pero busy kay ka nga mo, antola, antua. magda kag kape dito mga katropa ro da maurasan ninyo ang inyong pangapi kay puro mo mga busy. Init nga kape, di man kaabot usa ka oras mga katropa, importante nag-catch up pay mo ba? Katong mga lingaw-lingaw kaniadto, katong inyong mga nandar. Mo na inindot kayo mga katropa. Para kay hinuklog manggugo kay kining baguhay lang mitaliwan akong suod kay amigo mga katropa si Jerome Lee. Ang gilubog dito sa kining Sibunga at iyang hometown. Yun ya, kada panahon nga naa mi magkakuyog mi magstorya gid mi mga katropa bias kinam. Yun ya, kinsa manggutay kaapas mga katropa nga 45 anyos lingon kay glawas saktog exercise ilabihang kabuutan responsable pag yun kayo sa iyang mga anak mga katropa wa pay silon nga mga tao. Ug akong nahimamat dito sa paghaya mga katropa sa St. Francis na ang iyang mga kauban isang kanang uban ingon sila kanang ikamatay na mora ingon nga buutan kanto siya nagpuyo yun sa pagkabuutan mga katropa kinsay magdahom 40 anyos atake iyara mga katropa dritso ICU wa nakabalik ikuha ng ganyan tao ang angay hinuklugan ng atong panginabuhi atong pagpakabuhi kay dakin-as kayo dakin-as kayo ang atong gilakwan na daan sa kinabuhi mga katropa. Kasikas. Good morning Jerry Halikik. Salamat kay sir sa paghapit inig ato nga programa. Guillem Labiega. Attorney Jigger Flores Kapadngan Heverola. Kamusta Daniel? Mayong pagpaminaw. Magsige sa kuoga heart ni mo. Labi na naa ka sa simbahan o niya nagalagad yung kaskatawan. May nalag ba nga inig heart na ko magkahinumdum ka na ko niyo niya mapil ta mo pag-ampo niya og ang akong pamilya. Ay, ikaw kanunay man. Utam sa ginis attorney Jigger mga katropa. May suod sa gaya dito. Silingan nilang Kap Sali, si Kap Boyet Sarahena. Ang pagpaminaw sa mga Kap Boyet. Mau Montes Claros, good morning. Og sa tanang mga suking tigpaminaw. Kamusta niya Mau, Cebu City Transportation Office. Ang atong mga kauban SRP Boy. Ligon lang sa gihapon mga katropa. Pahapa na sa niya, mintras. Kaya... sunod, return of the comeback na. Yang Dot Aman. Nindot kayong screen name, sir. Mayog pagpaminaw niya. Salamat kayo sa mong paghapit ining atong programa. Sir Ford Cliff, kumusta niya, sir? Murasan ding artista, mga katropa. Hindi sila nga magtiayon. Murag mga artista. Kaya ilabihan ka tauhay, amugaway, butan sa kayo mga katumang mga refined kayo ba? Amping mo sa kanunay diha Bradford. Salamat sa imong pagtambong nining atong sesyon karong adlaw. Uyab-uyab murag Midas Beso mo apil pag yun ding mga istoryang binata. Salamat words of wisdom bes. Uyab-uyab bes murag track-track ba? Nelran Bontuyan Sorilia kasayo at ano ni pangapisa sir saon man sayo kita basta manginabuhi sir iya itaon may oras nga usikan karate lagi karating signal karon kuya lagi ako ipacheck yan ni kuya kaya kining siya rap-rap ako ga kining partner drink di apamanggod kaning ipasusi karat ang signal Kuya Romel Ocariza. Salamat kay Kuya Romel's feedback ha. Importante kay na kuya para makabawasan mi kay dinhi sa studio di mi kabaw ga maayo ba ang sud sa kining atok nga tingog diha sa inyong mga radio o baka ha sa inyong mga gadget kung nag wifi mo sa high wifi connectivity sad ang problema diha. Salamat Kuya Romel sa imong makanunayon nga pagtungha nining ato nga programa. Kaya check attendance sa batay ni. Kaya mga busko niya. Raniel Campomayor, good morning sir. Dr. Ronald Loyola. Kaya kung igsuos masunarya, mayoga pagpaminaw, brother. Ardua Nuntimio sa mga Bosconians. Bosconians ni si Doc Nald. Maayo kayo ning tao, mga katropa. Thank you. Thank you kayo sa inyong paghapit ining atong programa. Bernard Minyosa, kinakusgan niya sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Salamat kaninyong tanan ng tao. Bian hita sa itong latest nga development, mga katropa. Kaya, purbida, makastress ning ato nga mga balita, ang mga issues nason nga nagkadako ng atong utang. Kanya, okay lang kung nagkadako atong utang, kung naatay makita, mga katropa, wapin siya tayo makita. Nagkadako atong utang, pero nagkagrabi man siyang baha. Nagkadako atong utang nga giingon mukabat nga 21 trilyones pesos. Sunod tuig 2027, mga katropa. Pero wa gihapon tayo na tagamtaman nga libre nga pa-ospital, pa-doktor, pa-tambal, pa-check-up. Bisa na lang sa katiguangan na to, mga senior citizen. O bakas mga bata, mga katropa. So hain man din yung kwartahan. Kantos bulsay. Watching from Langtang, Talisay, Cebu. Good morning to all drivers El Pardo Transport Cooperative. Kag si Raniel Campomayor. Sa mga driver na to, sa transport sector, usamay na po-po nila. Kapait kining mga driver na to, anong mga modern na jeepney, mga katropa. Mga driver na kanyang to, traditional jeep. Ang ipang surrender nila ang ilang mga jeep kay aron magtapok, mga katropa, kay i-fleet na og estilo ang padagan sa ato nga transportasyon. Ga abot sila sa ilang kinitaan, mga katropa, mga 4, 5, 6 makapalit og modern jeep. Pag comply na, mga katropa, nga nagpalit ng modern jeepney, nakautang na sila DBP o baka sa land bank, mga katropa. Gandahom silang proteksyonan sila. Ubos sa PUV, Modernization Act. Sila na mahinaw na butang sa langanin. Kaya nabaligya na nila ilang mga jeep, na surrender na nila. Kaya di na kuno panaganong karaan ng mga jeep. Kaya i-fleet na og style, i-cooperative na og style, aron mas ma-monitor. Ako niya, di maglumbaanay niya. Sila nakatuig, maura mag-iapon ron. I-kompetensyaan pa sila sa mga jeep kanyan to nga ilang napugos og baligya tungod sa gobyerno. Ay, siya ka na, gobyerno mo'y mupatuman mo, kabuhatan eh, proteksyonan ta mo, suportahan ta mo, pasaligan ta mo. Pag-comply na, huwag na'y mahimo, mga katropa, naabot na sa gitawag og point of no return. No return, nag-yun itaw. Morning, ang uban, nag-ibalik na doon sa land bank, us DBP. Gipag-embargo na, mga katropa, kay di nakabayad sa monthly amortization. Nag-ikompetensyaan, mag-yapo sila sa mga karaang jeepney nga ang mando kaniyan to, ipasurrender. Basta na lawagawa, gobyerno, ha? Yeah, di atong Deputy Regional Court Manager, mga katropa. Sa ikasultin mo ni pre, Limito Caraballo Jr. Happy birthday, pre, ha? Kaga-birthday ka niya, pre. Ayon man raman ni mga katropa. Kauban sa iyang hamiling kapikas RTC Judge Hazel Caraballo sa Toledo City. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa pag-apit. Diga ng kapitan na ito karoon, mga katropa. Di aning akong idol sa bayan. Kapitan Jerome Lim. Mga katropa, uban na ito. Salamat kayo, Kap. Salamat kayo, Kap Jerome. Bisag idan-idaran ng mga katropa. Murag, kung ikaw batanon ka, di sagag mukumpiyansa kay ba parehas ang kabatanon o ga hitsura, mga katropa. Chuy-chuy ba ni Skap Jerome? Ako na ni Skap Freddy Esmas ba? Dahil barangay Dayas, mga katropa. Side by side karon ni Konsihal Master Ikin kaniga dyan. Ay pagpaminaw ninyo diha sa itong mga higala ng mga kapitan. Itong mga suod nga amigo nga mga konsihales, mga katropa, sa nagkadaiyang barangay. Ang mga suod yun, mga tinuod yun. Kumbaga, sigiingon pa, mga katropa, barka ng tunay. Kasikas! Siyempre yan ang uban. Pasalig wag to, mga katropa. Hinigdayong eleksyon, biyaan ka lang. Murang biyag, panos nga panos. Muna akong giingon nila, mga katropa, nga lutaw ng batasan. niya timan eh mga katropa nga kining pagkakonsihal na to. Makonsihal tags madi mga katropa abogado magigihapon ta. O niya diha sa itong pagkaabogado. Ato magyunanggi ladla diha sa publiko ang atong pagtabang mga katropa. Suspisyan unsa, bisag makonsihal ta ron, di man ta makonsihal. Pabilin atong pagkaabogado. Kung magtinarong lang ta kapag kaamigo mga katropa ay suswa man tayo gibalibara pero magsinalbahi sa tapay pasakag kaso ilan-ilaro sa ta mga katropa por bida unya kining uban trinay duray sa kaila na tana nila kung nag-iingon nga kausa tanggam ta mga katropa kaduha balibara na gina na to katulo pa gani abu ang naka Sharon, wag kang kasabot niya. Di ako no'y leadership fan, mga katropa. Mas grabing version sport barrel system. Tanawagan Senator Ping Lacson, pag wag tangs gingong leadership fund sa national budget, nga iyang gingong grabing version sa pork barrel. Kanin doon sa naning Ping, babae, sige mo sa kaysakay. Prunsit na magyudayon, mga katropa. Sumapa sa Senador. Ipakita sa testimonya ni Manuel Bunuan, ang kanhi DPWA sekretary mga katropa, nga ang maong pondo nagtugot sa mga magbabalaod nga makasukod o makasulod og proyektos budget bisan sa preparation phase pa lang o sa wapay panas kongreso ang National Expenditure Program o NEP. Dugang paskurakot nga kanhi sekretary.
2: What?
0: Gisa ba pwede magkaingong kurakot nga imo manangi iangkon man ni mo nga ikaw gamani ubra niya ikaw gamahin-bahin o niya as proof of the pudding iuli pa ni mo ning hapit usa ka bilyon kung di pa na kurakot kung di pa na bagag na ang mga katropa wa ko kay bagun sa digtawan
2: na
0: kurya ba kurya gaba ni mo nga tiguwang naman utak ka ikaw naman tayo mo hatag leksyon sa mga batanon karon ikaw pa magyuga una-una na di pag yun paigo ang tanan syaro ka na kong swildo ninyo di tagpagaag na ako pagkapanglingo ano ako igagaw Jodje Mier Clavel napaita yung taon mga kito kung yamay tag mga dato rabata kita nga mga magbubuhis kita nga mga gaswildo ini nila na igo naman siya ni atong swildo din eh mga katropa human gi kuag dako kayong withholding tax human tamo bayan og buhis bisag mukaon ta diha og Jollibee mga katropa kay naa may value added tax ng atong mga pagkaon diha tanan lihok pagkaon plate palit og sinina naa nay buhis mga katropa ato na paingon sa mga buaya dugang ni Bunuan gikonsolidas DPWH ang mga proyekto nga gihangyo sa mga lawmakers o gilakip kini sa NEP lakip mga proyekto sa leadership fund sa Senado. Ingong gi-review sa DPWH planning service ang mga proposal aron masiguro nga uyon kini sa development programs. Development ba yun ninyo sa inyong kabagag naong diha? Nga ang inyong gusto ang bahin naman ng program pa mo. Kunuhay na ay drawing-drawing on niya. O niya, bahinon raman na inihapon na ninyong kwarta niya. Nag-isguting development program. Lutaw naman kayo ron. Kung manda ghost project mag yun na niya. Inamaw mag yun na ang project na aras drawing. O kung mapugos mang ganing patuman mong project niya, kabiliadahan sa ninyong kawayan, Pres Mandawi. O baka lumgan sa ninyong tag 3 metros, bisag ang naas kontrata, tag 12, 8 ka metros niya. Ang sheet file. O niya, kung nakabutang bill of materials ni nga, kinumo nga kabilyada o tayo ibutang. O niya, di naman naging masusi. So, patong gobernador sa Mindoro, mga katropa. Pag baon ko nun nilang sheet filing, aring yun sa mga tungatungang gabi, kay wane mo tanaw. Isa pa may makasusi, anang 8 ka metros ba na ang agi dansok panong sa ilawom ng sheet file. 12 metros ba na gilaw mo? Ito naman ang bauan mga katropa at ang 3 metros pag buak na flood control na nga infrastruktura dito na nakitaan ang pagka-substandard mga katropa. Ingon ana ka buaya ni mga kanahay. Dia magisgot pa kuno kining mga leadership fund. Dito sa planning service DPWH kay aron mo align sa mga development program. Development sa mga tao, imong gisgutan, imong ipakaron ingnon. Kung development ninyo niya, bagong bahay, bagong sakyanan, bagong rilo, bagong alahas, bagong bahag ng inyong masawa, baga mong mga nao. Ipahinumdumang lakson kunuhay mga katropa nga ang papil sa mga magbabalaon na as authorization phase o kung isubitin as kongreso ang budget bill alang sa deliberasyon. Sayang testimonya itong sa Senado, miingos bunuan nga ang mga senador. Gahinag labing minus ha, labing minus minimum tunga sa bilyon ka pesos yung pastoryaho ni mga tabaghak, murag mga santos ha? Murag mga santos mga katulad sa ako pag amansos murag amoy leadership fund ang tawag anak. So magpa-leader leader ta mga katropa naag yun ay naag yun mapupo kuning pakamatyan yun din nila diha. Kalider-lider siya. O sila niya. Tanaw ni Mone, kung si Alfiel ma Arfiel Alicante Manigbas. Yes, barangay Bulacaw. Wakalud iyan eh. Wakalud ah. Ako na mag-smile mo sa kita kag Vice President Sara Duterte. Wah! Idol kini nga, Madam Fielma. Itong pinalanggang konsyal ng Bulacaw. Samtang mga chairpersons, dagkong Senate Committees, wagi ang ang tag-usa ka bilyon ka pesos lang. Tag-sayo na, basta kwartang dili ilaha. Kwartang dili paningtan mga katropa, maragwa. Matons Judicial Affidavit. Nakalatid mga katropa ni Secretary Bunuan. Mukabat nga 24 bilyones ang total nga gialat alang sa mga senador. Basta may haning mga kanahan. Apan ang kantidad nga madawat sa matang senador, magdepende ra kuno sa diskresyon ni Senador Migs Zubiri. Ito naman yung makadaag salida sa mga katropa dito batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ingon pa niya, sentimento kuno sa taga Bukidnon, mga katropa. Pag-anto niya dito sa Bukidnon, yamiran lang siya sa iyang mga konstituente. Antong higayuna si Zubiri mga katropa maoy Senate President. Hugot niya gilimon. Limon kita niya. Tamas gina

0: antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7:05.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express Balita.
1: Headlines. Og karon sa atong mga balita, adlaw Biyernes, pitsa Agosto 14, tuig 2026. Dinhi sa atong Cebu Province, nakadawat og 265 milyones pesos gikan sa national government.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, 600,000 ka mga pamilyang Pinoy nakakaog husto sigon sa DSWD. Sa gawas sa nasod Trump, sekretong gibalhin sa laing eroplano tungod sa assassination plot.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, Pilipinas nangutang og 14 bilyones pesos gikan sa France.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, tips batok insomnia.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, gituuhang kabits bana giposposag helmet sa asawa. Sa sports news, Los Angeles Lakers paligya naga 12.5 bilyones dolyares.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, John Arcilla musupak sa paghimong meme sa krimen o seryosong issues politika sa nasod.
3: Kasikas Express Balita.
1: Balitang ekspesyal, Professional Marites nakapundar og duha ka balay tungod sa sigig paghimantay sa silingan.
3: Itang dukan, balita sa lukan.
1: Nakarawat og nakumpondo gikan sa national government ang Cebu Province ug Municipality of Cordova alang sa mga development projects ug public services. Personal nga gitunol ni Executive Secretary Ralph Recto ang Special Allotment Release Order nga nagkantinan og 265 milyones pesos kadto kag Governor Pamela Barikuatro, samtang 20 milyones pesos kadto kag Cordova Mayor Cesar Suan. Gihimo ang turnover atol sa bag-ong Pilipinas Rice Distribution dito sa lungsod sa Cordova. Ubos sa bag-ong bayan, makikinabang programa. Ang maong pondo, kabahin sa paningkamot sa national government, na suportahan ang mga local government units alang sa mga proyekto sa kalambuan o pagpalambo sa serbisyo publiko. Gawa sa SARO funding, gilunsan usab batul sa kalihukan ng mga programa sa gobyerno alang sa mga komunidad. Lakip ang pag-apunapun og bugas ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ipamot nga magkatabang ang mga pondo sa pagpatuman sa mga prioridad ng mga proyekto sa Cebu Province og lungsod sa Cordova.
3: Kasikas Express Balita. At balita sa lukal.
1: Samtang nagkadool na ang 2028 elections, mitinguhan ang pipila ka mga lokal ng mga opisyal nga nagpahibaw sa ilang mga plano alang sa gubernatorial race sa Sugbo. Lakip nini si kanhi 3rd District Representative Pablo John Garcia. Kamingon, may konsiderar siyang pagdagan isip gobernador. Bisan pa man nga posible niya nga masangka ang iyang kaugalingong igsoon nga si kanhi gobernador Gwen Garcia. Apan gipasiugda ni PJ nga wa pa siya'y pinal nga desisyon. Ito mag-usab ang report kasi Gwen, chairman sa One Cebu Party, posibleng musuporta kang ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagun. Imbes, ngato kaniya. Mato ni PJ, usa ka source nga nakibaw sa internal nga diskusyon sa partido, maoy nagpahayag nga si Lagun ang gipalaming kandidato ni Gwen. Wa pa makahatag komento si Gwen Garcia sa maong taho.
3: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Miabot na 600,000 ka mga pamilyang Pilipino na kabenepisyo sa walang gutom programa. Sumakaga DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nakatabang ang programa sa mga pamilya kabahin sa pinakakabus na sektor aron makabatog igo og sustansyadong pagkaon. Basis pinakabagong survey sa SWS nga gikomisyon sa Globe Telecom, nakatabang ang walang gutom 2027 o food stamp program sa pag-atubang sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa pagkaon sa mga benepisyaryong pamilya. Matod sa DSWD, 6.7 percentage points ang pagkunos kasinatian sa kagutom, 4.7 percentage points ang pag-uswag sa food security, o 1.4 percentage points ang pagkunhod sa food poverty sa mga benepisyaryo. Pinaagi 3,000 pesos ng food credits matag bulan gamit ang EBT card. Na mas daghang pamilya ang makapalit og masustansyang pagkaon alang sa ilang panimay, sigon pa sa DSWD.
3: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal.
3: Balitang sa nasyonal.
1: Ipanawagan pag-usab ni Senator Ping Lacson ang pagwagtang sa gingong leadership fund sa national budget kaya gingong mas grabing bersyon sa pork barrel system. Matod pang Lacson, ipakita sa testimonya ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nga ang maong pondo nagtugot sa mga magbabalaod na magkasunog proyekto sa budget bisan pas preparation phase kung sa wala pa ipadas Kongreso ang National Expenditure Program. Dugang pagbunuan kay konsolidan sa DPWH ang mga proyekto nga gihangyo sa mga senador o gilakip sa NEP. Lakip ang mga proyekto ubos sa Senate Leadership Fund. Sa iyang testimonya kay ingon ni Bunuan nga ang matag senador kay gahinag labing minus tunga sa bilyon ka pesos samtang ang chairperson sa mga dagkong Senate Committees mahimong makadawat og usa ka bilyon ka pesos. Sayang gipanumpa ang judicial affidavit. Ukabats 24 bilyon pesos ang total nga alokasyon alang sa tanang mga senador. Apan ang kantidad sa matag usa ingong magdepende sa discretion sa Senate President nga si Juan Miguel Zubiri. Kinsa hugot milimon sa iyang kalambigitan nini. Ang pasiugda ni Lacson nga ang papel sa mga magbabalaod anaalang sa authorization phase, dili sa preparation phase sa national budget.
3: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal.
3: Balitang sa nasyonal.
1: Labaw sa 3.7 milyones katao, kapin 1.08 million kapamilya na apektuhan sinusang epekto sa Tropical Cyclone Luis o Maymay. Lakip ang ipalingon nga Southwest Monsoon o Habagat. Base sa Office of the Civil Defense, 3,073,883 ka mga individual ang naapektuhan sa Napo Carrion. Lakip ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Autonomous Region, Metro Manila, og Mimarupa. Kapin 53,570 ka mga tao ang nagpamilin sa 553 ka mga evacuation centers. Nakarekord usab ang OCD og 21 kapatay, 14 nga sabdan og 3 nga missing. Labing daghang nangamatay sa Binget. Iabot og 15 lakip na po sa Baguio City og 3 sa Atok og 2 sa La Trinidad. Nga ang tanan nalambigit sa landslide. 3 usab ang namatay dito sa Rizal og 3 sa Batangas. Nakarekord og 1,339 ka mga balay ang nadaot. Diin 1,336 partially damaged og 103 ang totally damaged. Gimana ba na sa OCD nga may abot og 2.64 bilyon pesos ang kadaot sa imprastruktura samtang kapin 347 bilyon pesos ang gitawag og agricultural losses.
3: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
3: Balita sa international.
1: Sikretong gibalhin si US President Donald Trump gikan sa Air Force One. Gantos mas gamay nga military aircraft manggingon na kinawat og hulga sa kinabuhi samtang anaa sa nasod Turkey. Matod ni Trump ang US Secret Service. Mao'y ni mandos pagbalhin human sa NATO Summit dito sa Ankara. Gisakay sa catering truck human sa pipila niya ka mga suod nga aid. Mamatikdan ang pagbalhin samtang wala giapil ang mga opisyal nga gabinete. Giingon ni Trump nga daghan na siyang nadawat nga hulga o gisunod lamang niya ang security protocol. Wala dayon gipahibaw sa White House ang pagbag-o sa flight hangtod nga gitaho kini sa Washington Post. Una siyang bibisita sa Ankara sa kais bag-ong girenovate nga eroplano nga gidonar sa nasud Qatar. Apan sa iyang pagbiya sa Turkey, nigamit siya sa maskaraang Air Force One.
3: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
3: Balita sa international.
1: Nagbahad si retired US General Jack Keane nga posibleng mas mahimong agresibo ang Iran sa umaabot ka mga adlaw samtang musunod bagong yugto sa tensyon tali sa Tehran ug Washington. Matod ni Keane, posibleng nagtuo ang Tehran nga magpanuko si Trump sa paglunsad o military action tungod sa umabot ng midterm election sa Amerika. Apan giingon ni Keane, nasayop kini nga pagtuo tungod kay andam o ganun na igong military capability ang Amerika dito sa rehiyon kung modesisyon ang presidente nga mulihok patok sa nasod ni Iran. Ang maong pasinaan ni sumunod uman miingon si Trump, adunay total control ang Amerika kadto sa Strait of Hormuz samtang wala gihapoy kasabutan tali sa duha ka nasod bahin sa pag-abli sa maong importanteng agianan sa mga barko samtang suma sa usa ka Iranian source. Wa kuno nagpadayong negosasyon alang sa pagpalawig sa kasabutan at buwan sa Hunyo samtang nagkaduol na ang Agosto 17 nga deadline.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:18 na.
2: Time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: XFM.
4: Ako si Dawn, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo ug nagawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka simana, ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kotokoto.
5: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong biskuto ng healthy sa lawas, Santone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Gild. Timani, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Gild. Sulayin ninyo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
8: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sigim na namang hikap ng agwa?
9: Malawagi kami nga awan pa.
8: Ang sumayamagi kami nga awan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
9: Ang giminawag yung ko eh.
8: Ang sumayamagi kami nga awan naman. Ang sigim kang hikap ng agwa.
9: Naamo ko kung ano sa una.
10: Exciting!
11: Lupig pa ni
10: mo ang Sin Zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. I tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
13: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katrupa, exciting!
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:23.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita!
0: XFM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, Pilipinas nangutang na sad 14 bilyones pesos gikan sa nasud France. Si katropang Crystal Joy Filarca sa report.
17: Nakasiguro ang Pilipinas og 200 million euros o kapin 14 billion pesos nga loan gikan sa France alang sa pagpanalipod sa marine ecosystems o pagpalapad sa blue economy. Matod sa Department of Finance o DOF, ang Marine Ecosystem for Blue Economy Development mutabang sa mga pulisiya alang sa pagpanalipod sa kadagatan, pagpaayo sa solid waste management o pagdani og pamuhunan sa blue economy. Gilauman nga makahatag kini og mas ligon og malungtarong panginabuhian sa kapin 3 ka milyon ka tawo, lakip ang mga fisherfolk, aquaculture operators og tourism workers. Gilauman usab nga makatampo kini sa pagpaligon sa national income og sa katakos sa coastal communities nga makasagubang sa mga kalamidad og epekto sa climate change. Ang programa co-financed usab sa Asian Development Bank o ADB. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: XFM Health News.
1: Sa kasikas sa panglawas, sugin lang tang katropang Ana May Perez sa tips patok insomnia.
18: Kung kanunay maglisod og tulog, girekomendar ang pipila kayano nga paagi aron malikayan ang insomnia. Importante nga magtakda og regular nga oras sa pagkatulog o pagmata kada adlaw. Likayon usab ang energy drinks ilabi na hapon o gabi. Tungod kay mahimo makapalisod sa pagtulog, girekomendar usab ang pagmino sa paggamit sa cellphone o gadget sa dili pa matulog. Hilom ngit-ngit og komportable nga kwarto aron masayon ang pagkatulog. Makatabang usab ang regular nga ehersisyo apan likayan ang bugat nga physical activity duol sa oras sa pagtulog. Sa dili pa matulog, mahimong mag-relax pinaagi sa hinay nga paginhawa, pagbasa og libro o pagpamina og hinay nga musika. Kung padayon ang insomnia o nakaapekto na sa trabaho adlaw-adlaw nga kalihukan, girekomendar nga magpakonsulta sa doktor aron mahibaw-an ang hinungdan o tukmang pagtambal. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santuan Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong vitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
1: Gituuhang kabit sa bana. Gipuspusag helmet sa asawa. Katropang Philip Sirohano sa storyang Esmeringhoy.
19: Nabuak ang helmet nga gigamit sa usa ka asawa human kini ipuspos sa ulo sa babae sa ngayang gituohang kabit sa yang bana. Sa mga video nga iyang gipost sa social media gamit ang Facebook name nga when na makita ang konfrontasyon human na niya nasakpan ang iyang bana nga nakikita sa mga babae dito sa Mandawi City nga gingong usa ka massage therapist matod sa asawa. Dugay na nga nagchat-chat ang iyang bana og ang maong babae og kanunay usab kuno kini mga yog sa iyahang bana nga maoy nakapakasuko kaniya. Sa sinugdan, milimod ang babae sa ligasyon. Apan sa uwahim yang kon nga nakikita o nangigistorya siya sa lalaki tungod kay aduna kini personal nga problema. Depensa sa babae nga dugay na kunong tigmamasahe kaniya sa mga laki o wala ginitabo tali kanila. Yang kon usab niya nga nanguyab kaniya ang laki apan wala niya kinisugda. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinana kinsa na problema na sila na was ng kalipay. Karang magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisin yung mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa regiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: XFM Archives.
1: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Uban ni katropang JJ, labos pagkatao ni Padre Jacinto Zamora, nga usay ka miyembro sa Gumburza. Pang sud na pang
20: si 1835. Natawo sa Pandakal, Manila si Padre Jacinto Zamora. Usa sa tulo ka pare nga nailhang Gumborsa. Kauban nila ni Padre Mariano Gomez o Padre Jose Burgos. Sukad pagkabata, danggo na niyang mahimong pare. Nangulo siya sa kampanya batok sa pag-abuso sa mga prayling Espanyol og naningkamot alang sa patas nga pagtratar sa mga paring Pilipino. Tungod niini, kikasukan sila sa mga prayling Espanyol og giakusahan nga nakigtambayay sa mga rebelde sa pag-alsa sa Cavite ni adtong 1872. Gidakop sila, gipatay, pinaagi sa garuti ni adtong Pebrero 17, 1872. Si Padre Zamora namatay sa edad nga 36. Kung gusto kang mulig-on ang imong resistensya, pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, Doc JJ, XFN News.
3: Kasikas Express Balita.
1: Hasta ngilngiga ni nga pangoy, ni karaan masagtingog. Atong takna alas 7:30 na.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
21: XFM.
22: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
23: Marimo, kari sa kong atlibo. Marimo ko na sakit. Dayan mo ko ni inagpuog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Dili na masakit akong pusog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
24: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Marimo ko sa radyo na yun nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
22: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
25: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
26: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
25: Yan naman.
26: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
25: Mali na nga kape ang imong giinom.
26: Ha? Kung sumading kape ang dapat imnon?
25: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
27: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
28: Dili ko maoy, dili ko maoy.
27: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
28: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita ang magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
27: Ay,
16: exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
29: Available sa mga butika.
30: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
31: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
30: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
32: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I have feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Orasa XFM Cebu Philippine Standard Time is set there. 37.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Los Angeles Lakers paligya ng 12.5 bilyones dolyaras. Sikat ang Gyro Viking sa detalye.
3: Ipaligya ang Los Angeles Lakers ngadto sa grupo nga gipangaluhan ni kanhi Disney CEO nga si Bob Iger og investor Joshua Kushner sa kantidad nga gikataho nga $12.5 billion. Kung maaprubahan, mahimong record kini nga valuation alang sa North American sports franchise. Ang deal miabot lang mga usa ka tuig human mipalit si bilyonaryo Mark Waiter sa controlling interest sa Lakers sa record usab nga $10 billion nga nagtapos sa 46 ka tuig nga pagdumala sa Bass family. Ang Lakers nakadaog na og 17 ka NBA championships, ikaduha sa Boston Celtics ug nahimong puloy-anan sa dagkong NBA stars sama nila ni Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal ug namatay na si Kobe Bryant. Si LeBron James bag-o lang mibiya sa Lakers ug maapil sa Philadelphia 76ers uban sa 8 ka tuig uban sa team ug usa ka championship. Karon si 27 anyos nga Slovenian superstar Luka Doncic ang nanguna sa lineup sa Lakers ug miingon sa X nga excited siyang makaila sa bagong tag-iya sa team. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyan niyong katropang Gyro by King, XFMU.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw na mamaneho sa...
1: Atong i-check ang kasikas sa gawas. At sa sitwasyon, karos kinatibok ang Metro Cebu area. Asa dapitang trapika aning mga orasa. Labi na, adlaw Biyernes. On board sa patrol. Patrol pang Eric Camaro.
2: Live report. Live report.
1: Good morning, Patrol pang Eric.
5: Good morning, Patrol pang Eric. Thanks God, it's Friday. Og ning adlong Friday, sunny Friday. Ang ato sab nga nakita Driscoll's nga bahin, Patrol pang Eric, mga kahigalaan po no sa atong may North Reclamation area, Patrol pang Eric, mga kaigsuunan. Kini po gahapsay lang no moderate light traffic ra katong kanto dai magakaigsuunan po da sugod ta kagayunan nagabasbas pakita tag palitas mga video katong graph diretos may mambaling area katong kanto dai magakaigalaan din hapsay ra kayo ang kini po dagan sa traffic light traffic lag pagtadlas nato Epistle Street nga rin sa may kini po South Road Properties katong kanto dai magakaigalaan umano sab nga kini po gipaygay 6 to 8 a.m. Kinipong counterflow lanes diri sa kining innermost lane sa southbound lane sa South Road Properties sa katrupag-katrupag bayadak going to diri na usab sa may iluyo sa CTU mga kaigsuunan po daon na pag-abot ato diri sa may kining North Reclamation area hapsara kandagan sa trafiko katrupag-katrupag mga kahigalan yung adlaw ga Biyernes din expected yun on unyang hapon mo gini oras sa ating trafik katrupag-katrupag mga kahigalaan po da unya sa kini pong ato sab nga pag check basis sa monitoring katubang atre mga kaigalaan at latest nila na discuss siya 7:30 a.m. no SUV versus motorcycle Governor Cuenco Avenue Kabangkalan niya lain pa katong mga dre alas 7:16 motorsiklo batok motorsiklo ni R 30 street near kami na di patch up diri may banawa katong mga dre nagi mga physical injuries no alas 7:09 tricycle og pedestrian diri may Epaka street kini pong corner Gabuya street diri may Pardo area katong mga dre mga kaigalan iniwan area po da nya sa alas 6:40 kaganina company Sirius versus Taxi. There is my South Bus Terminal katapang ni Alsay Street ut so kagilang buntag pod aning kabuntagon diay katapang dre kwani siya Multica versus Pedestrian Calderon Street katropang dre murag naroy mga kwan pod ining pedestrian versus mga vehicles. So ang pingin taon sa mga motorista diya mga kaigalaan pod Alsay 20 there is my FB Steel bagsakan area sedan versus motorcycle. So kato mga magmotorsiklo in town niya, doble ingat para makalikay ta sa disgrasya. Mga kailan, 5.20, kuhan po, da? Kaling temporary close tungod sa wet patching. Diregod sa may FB Steel. Nagyan na ito kagina. Kato mga rin mga kigla, doon na day pang butang, or kato mga pangagbangag niya, lipaong ipang butangan o sminto sa mga itong temporary close kagina. Pero karon na, balik na, nagyan na, kato mga rin sa ato sa mga motorista ha. So far, kato mga Andre, mga kikilan, muna itong kasikas sa gikan sa gawas ng bahin, traffic. Kining Cebu City Transportation Office, CCTO, na kinipong base control operation. Okay, mga katropa, para update lang si condition mo ng adlong Biyernes, pangapi mo. Okay naman, sa Yes Incorporated, Santo Plus, Copy Mix. Alang sa Diyosan Pilipino, para sa Pilipinas, Sugatropa, Eric Amaro, XFM News.
2: Live report.
1: Salamat katrobang Eric Amaro sa mong report na katod sa tungkol sa 7:43 na.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Sa kasikas sa Showbiz, John Arcilia. May supak sa paghimong meme sa krimen o seryosong mga isyus politika sa nasod. Sikahan ta ni katropang Inday Marta.
6: Anong showbiz karon? Diretsahan gibatiko sa batikang aktor kasi John Arcilia ang naandan si pipila ka mga netizens nga himuong memes, joke o kaha comedy material ang mga krimen, kontrobersiya o seryosong isyo sa katilingban. Matod pa ni Arcilia, masabta niya ang satire isip social commentary apang dilitan ng tao parehas o pagsabot ni ini o gusahay mamahimong trivialize ang seryosong krimen. Ibot niya gusab sa aktor nga doon ay mga proyekt na iyang ibalibaran kung supak kini sa iyang prinsipyo. Lakip na ni ini makatropa ang tanyag sa usaga politiko nga siya ang muda sa istorya sa kinabuhi niini. Matod pa ni Arcilia, dili niya daw ato ng mga proyekto kay mamahimo kining gamiton ni isip kampanya sa politiko. Gihatagan pa gani niya og taas nga talent fee ang proyekto aron dili kini madayon. Gipasiog na usab niya makatropa nga dili siya mo komento kamahin sa mga isyu politikal tungod sa personal nga interes kundi tungod kay gusto niyang buhis nga gibayaran sa mga Pilipino magamit alang sa mga kabos. Makato ato ang showbiz karon. Mga katropa, mo kalimot sa pagtumhar og santon vitamin C. Tungod kay pag-usap-usap mga ito ang panahon karon. Ano ka lang base ng vitamin C? Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino para sa Pilipinas ang kunyong katropang Marta, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Hala no?
7: Mga balitang makapahimot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
1: Profesional nga mga marites. Nakapundar duha ka balayoy. Tungod sa sigig panghimantay sa iyang silingan. Istoryahan tang katupang Ray Pax ni ini.
8: Usa ka 67 anyos nga babae sa Colombia ang nag-trending mga katropa sa social media human niya ipadayag nga nakapalit siya og duha ka balay og yuta. Pinaagi siyang trabaho isip professional marites o tigbaligya og chismis. Ang babae nga gilalamang sa ngalan nga Miriam, residente sa Armenia, Quindío, Colombia. Giingong dugay na nga full-time nga nagbaligya og mga istorya og tinakong impormasyon sa iyang mga silingan. Sumapa sa report sa Polish media organization nga Nixta, matod pa ni Miriam, ang iyang kita depende sa kabugat o kasensitibo sa impormasyon nga iyang mahatag. Kung ordinaryong chismis lang, makadawat siya og bayad nga mukabat sa 5,000 hangtod sa 10,000 Colombian pesos. Aban mas mahalang presyo sa mas kontrobersyal nga mga detalye. matagbuntag maglingkod siya sa gawas sa ilang balay upang ang iyang notebook aron isuwat ang iyang nadunggan o makahalap ng impormasyon gikan sa mga tao sa iyang komunidad. Gawas niini, nagtigom usab siya o mga litrato sa iyang mga kaila o naghimo o chart nga nagpakita sa relasyon o koneksyon sa mga residente sa ilang lugar. Lakip sa iyang ginasubay ang panagbangi sa pamilya, sikreto sa relasyon o away sa mga silingan. Gipadayag usab ni Miriam nga adunay mga tao nga mubayad kaniya aron dili ipagawas ang sensitibong impormasyon. O sana niini ang giingong pagbayad kaniya og 700,000 Colombian pesos aron magpabiling sikreto ang usa ka isyu. Dahil kamo nang namina wala pamalhin kamo. Joke. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katrupa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
9: Sa kaluwasan.
10: Pulong.
9: Sa kaluwasan.
10: Sa kaluwasan.
1: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
11: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Matthew 6:31 ngadto sa 33 nag-ingon. Busa ayaw na kamo kabalaka nga mag-ingon. Unsay among kanon? O unsay among imnon? O unsay among ibisti? Kay ang mga hintil nagtinguha ni ining tanan o ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagkinahanglan ni ining tanan. Apan mauy unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Diyos o ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang diha kaninyo. Ang maong tipik sa kasulatan nagmantala nga kinahanglan ang atong tumong sa kinabuhi nahiuyon gayod sa tumong sa Diyos may labot sa pagpausbaw sa iyahang gingharian. Wala kita nagkinabuhi sa kalibutan aron sa pag-angkon ug bahandi o sa pagpataas sa atong mga kaugalingon labaw sa uban. Ang atong tumong sumala sa kasulatan mao ang pagsimba sa Diyos ug sa pagpaambit sa gugma ug kaluwasan sa Diyos diha kang Kristo Hesus. Siguro ikaw mangutana, usaon na lang ang atong pagkinahanglan sa kinabuhi. Higala ang pulong sa Ginoo adunay gipasupot nga saad kun unaho nato ang iyahang gingharian o ang iyahang pagkamatarong ang tanang butang nga atong gikinahanglan o gitinguha igadugang ra sa Diyos dinhi kanato.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Arlene Placibe, mayog buntag ninyo. Diha, salamat kayo. Good morning, Attorney Ray. Listening, poblasyon, pardo, dalaygo ng Diyos, long live. Viv J. Registrado. Long live, mga bradong say. Bonig, kayan, gumapak, nanukad sa Upper Suran. Association de Kinasang-an Pardo. Kap Monit Murillo, kamusta? Walter Dacqua, di as may barangay Suba. May pagpaminaw Kuya Brian Ureta, di as may Carbon. Ag JKB Merchandising. Mga katropa. Kung suod ka mga amigo niya. May pagpaminaw. Shout out ni Maria Elisa Trazona, Maricil Placibe, Charita Sanilin, Marilu Anzero Lloyd, Malik Emerson, Ligaspi Placibe. Gusto ng mga gatanaw sa live sa 88.3 XFM Cebu. From Kanduman, Mandawa City. Salamat kayo Mama Arlene. At sa uban pang mga naminaw, mga viewers na to sa YouTube. Good morning kaninyong tanan. Ang kinakusgan niya sa Jacosalem, Idol Luloy. Tayog pagpaminaw. Sa mga suki na tugtig paminaw. Eugenio Boy Tagsip. Naminaw niya Sitio Kamanse, Kinasang-an Pardo. Hindi si Nayawan, ito nga number one counselor, Lito Comendadora. Ang kinapalagaan niya mga katropa, may ang kabuutan sa bumasing suon na Madam Evelyn sa Yan-Yan Slaughterhouse. O sa ilang pag-uwangkon si Mark Anthony Apura. Ang hamiling kapikas nga si Madam LL. Good morning, Beethoven Habil. Las Piñas City, Manila. Nanukan gikan sa CAA mga katropa. Elmar Dinapo, mayog pagpaminaw diha sa Poblacion Pardo. Ay, good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong programa. Manuel Luzano diha sa DSWD. Aba ni Director Tonyson Lee. Good morning, Clemente de Jesus, brother sir. Massive syndicated og large scale bro. Grabe, institutionalized. Kaya niya, panangutang pas France, brother. Huwag yun gabae. Pagpaita ito, Santiago Oralde. Itong mga runners, GRT. Kelvin Boyles, Mark Kevin Revilla, Andy Tunyakao. Sir Ronnie Karen Tude, mayog pagpaminaw, sir. Salamat kayo sa paghahapit nila itong programa. Mamang o papang. Diha sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Mary Edin Hibuson, Molieno Paculba. Good morning ninyong tanan diha. O sa mga silingan na ito. Kumusta tas mga Marites diha? Wapit na sila kadungog mga. Good morning ninyo diha. Salamat kayo. Yan ang hinam-hinam ng musunod mga katropa. Ang Bullseye. Tristan Wyatt Gulay. Thank you kayo. Kaninyong tananita. Sagan sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Chanley Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kabang news reporters and news writers. Atong partner ng Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong musgalangan sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Exciting!

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 o